0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Boquinón. We get 4-10 minutes after 8 o'clock. Take down hand tricks. That's what's brought to you by Big Shot Hot Dog. Dito na, cheesy bra. Magandang umaga po. Last hour ng ating program. Ngayong umagang ito ng Martes. Teka muna. Oy, maganda na ang sikat ng araw dito sa Mindanao. Dahil Cagayan de Oro. Hindi ko lang alam yung ibang mga sitwasyon sa Tibuok, Mindanao. Pero dito sa ating siyudad, City, oh. Maganda na, sikat ng araw. Mukhang magiging mainit ang araw ng ating Martes, ano? Sa Luzon, matindi. Oh, maulan. Asama ang panahon. Ay, ay, ay. Talagang hindi pare-parehas, ano? Parang ugali ng mga tao talaga hindi pare-parehas yan. Oh, yung mga mood din. Oh, dyan nga sa bahay nyo. Tingnan nyo nga kung maganda yung mood ng pares mo. Tingnan mo nga kung maganda ang kanyang kondisyon. Di ba? O kahapon, okay. Baka naman ngayon, hindi na naman. O baka naman kanina lang, eh, okay. O ngayon, hindi na. Di ba? Magandang morning mo, Jason Steele pa rin ang inyong kabina hanggang 9 o'clock. Magandang umaga, ang Wabes family ng Barangay 31 ang ikinig sa atin, si Kapitana Delia Wabes. Magandang umaga po, ha? Maraming salamat po ang Pam-family Dacula at Modiquillo family, ang Dragon family. Magandang umaga mga taga-Barangay 31 ito. And thank you so much for always listening. Shout out sa kauban daw niya na si Jevy. Pinakagwapo sa Natumolan o JR going Miss CDO karon. O, naminaw tayo sa inyo music. Nagang salamat sa pagbasa. Galing kay Wari Bars. Magandang umaga, Wari Bars. Thank you, ha. Mga taga Zone 11 Upper Carmen CDO si Anganto. Acera family, Ina Odeso. Magandang umaga. Shout out, shout out. Magandang umaga din sa dalawang magaganda at gwapong nilalang. Si Fain, Faith at saka si Fern. Magandang umaga. Mga kaibigan natin to. Ang Garindiria sa may Terry Hills Subdivision, ang lakas ng kanilang monitor, naka-Hard FM. May buntag! Galingang salamat, ha? Anong pangalan ng Garindiria dyan? Ha? Yung lamion ng Garindiria sa may Terry Hills Subdivision. Ha? Shoutout Robinson Boys, galing kay Douglas ng Norby Transco Taxi. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Good morning, George and Jason Steele. Ako po si Jason Steele. Pakalingaw dyan mong duha. Pasyado tayo sa Grace Wind Hardware o Gospel and Palms Hardware. Ah, nagkapitbahay lang namin kayo. Hindi nyo pa ako kilala. Jason Steele ang pangalan ko. Ako si Jason. Ha? Naminaw ko, Don Gas Taxi! Maraming salamat sa inyo, ha? Ganun din ang mga taga ANZ Fire Extinguisher Training. Located po yan sa may NHA Phase 1 Kauswagan, ha? We're always tuning in sa inyong station and listening sa inyong beautiful music as well. Magandang morning! Thank you so much. We get 6-10 minutes after 8 o'clock on for our break. Magbabalik pa tayo with more. Hey, sweetheart! Stand by!
1: 93.7 Ang adlaw, nakatakaron sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin sintay 3 pagaron ni 73 na lang munang nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mao ni usang nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy! Unsa guni ba sa kaninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangigay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
5: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: That's

0: Ayun, nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Oras na 10:30 minutes after 8 o'clock.
2: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Alam ko, paalis na kayo ng bahay, pero teka muna, pakinggan nyo muna yung traffic update natin.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid.
1: Nasalitin natin si HBG Joseph ay kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga.
3: Magandang umaga din sa iyo, Jason. Kanina, galing po tayo ng Kugman. May kalawagan na pa naman ang Kugman, Jason. Hanggang nakarating tayo dito sa banda po ng Galaxy. Sa Galaxy, Jason, yung papunta po ng Jar Borja, may build up na po dyan. Diretso-diretso tayo, nakadaan tayo ng Jar Borja Street. May kalawagan pa naman, lalo na po sa mga Jar Borja, papunta po ng Kogon Market. May kalawagan pa naman, kumaliwa tayo, papunta po tayo ng 21 Street, Nazareth. Ganun pa rin, maluwag. Ang rotonda natin, Jason, maluwag yung paakyat. Yung pababa, galing ka ng Zone 10 Upper Carmen. Heavy traffic na po, Jason, yung pababa, Jason. Pero yung paakyat, may kaluwagan pa naman hanggang nakarating tayo dito sa banda po ng Uptown. Dito sa banda po ng Hall of Justice natin, may kaluwagan pa naman. Stop and go lang po, Jason, yung nasa traffic light. Hanggang nakababa tayo papunta po ng Bulwa, Kanituan. May kaluwagan pa naman dito, Jason, sa ngayon.
1: Ayos! Sige!
3: Dito sa may Makabagal Drive, may kaluwagan pa.
1: Mm-hmm. May pasero ka ngayon?
3: Kababa lang dyan sa may banda po ng Hall of Justice, Jason.
1: Alright! Maraming salamat. Ikata na pagmamaneho at ikata ng iyong mga pasero. Thank you! HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
3: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day, mga kababayan! Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kaganti oras sa 93.7 FM ginawan. Hey, check your watches. We get 45 minutes after 8 o'clock. Times are brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Oi, kiss and makeup, ha? Pagkatapos mo mag-makeup, pagpapasok ka na sa trabaho, huwag mo kalilimutan. Hindi yung lahat ng umaalis ay nagbibigay o binibigyan ng pabaon o ng baon. Aha. Pag umaalis, nag-iiwan din yan. Alam mo na, ng kiss sa mga pares. Huwag yung kalilimutan kumis, ha? Ipotada Taxi, magandang umaga. Shoutout sa iyo. Si Lady M, magandang umaga rin. Demo Robles, magandang umaga rin. Maraming maraming salamat sa inyo pakikinig, ha. Kina sino nag-message sa akin page? Ang dami nag-message dito sa akin page. Sina Ate Marifel. Yeah, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyo. Good morning, Sir Jason. Watching and listening now. Si Ate Rosa Olandas Macha ito. Shoutout sa Balobatres families. Macha, Alcolea, Carpio. Watching and listening now. Maraming salamat, Ate Rosa. Thank you. Nagkag salamat sa pagpaminaw diyan, Tapita. Thank you. Sana'y maganda naman ang inyong mga umaga. You know. Sige, yung mga hindi pa namahaw diyan, Tapita. Dapat mamahaw na. At talking about kamamanan, magandang umaga rin, ha? Sa may buntong piot. Maraming salamat po. Sana maganda rin ang inyong mga umaga dyan, lalo-lalo na sa Caparoso family. Shout out! 8:46 na! Ay, ba tayo mag-play? Yun. Kanina ka pa tinutupak-tupak sa akin, player ka. Oras na para mamigay tayo ng bigas at groceries. Dali na. Piliin natin isang area tayo pupunot. Ruleta! Select! Ang aming stasyon, studio namin matatagpuan sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, lapasan! Magandagal lapasan, paminaw! Bunot ng isa. Ang address, Agora, lapasan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Agora, lapasan, Marian K. Taylaran, congratulations! Taga-Agora Lapasan, ha? Nakadaog kag bugas at groceries. Ganun din yung ating first winner kanina, si Ivan Kate Nanale ng Kamamanan. Congratulations! Mga nanalo po kayo ng bigas at groceries. Sabayin niyo po ang ating The Price is Rice Overload. Ito po yung ating sa atin ng Government Enterprises, where your piso gets more value. At for a break, huli mga minuto ng ating program. Standby lamang mga sweethearts, panayon na sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call. 93.7,
1: this is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
3: Taga Santa Rita, Samar.
2: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
2: Mm-hmm.
3: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang itik, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
2: Mm-hmm.
3: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
2: Mm-hmm.
3: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo
5: Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.700 FM Gaganda or City 93.700 FM Bukidon. That's Kyle Rafael for you with Libu Libong Buwan. Oh, kahit na mag-away pa kayo ha, kahit na magtalo, kahit na sige mong singkahay, oh, siya pa rin ang iyong uuwian. Yan ang pinakamahalaga dyan, ha? Dili ka mo uli sa laing balay. Oo, oh, doon ka lang talaga sa inyong bahay. Yung kahit na palayasin ka, lumayas ka na. O, sige. Dito lang ako. Laging ganun dapat, ha? Shoutout muna. Nakikinig sa atin ang Neutral Boys, Grab Car CDO, ang Team Showbiz Burlasoy, galing kay Jerry. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat. Wad-wad na sana mga gwapo natin mga drivers. Ganun tayo, naminaw na sa ato, ha? Karon, ang Doncas Taxi. Yan, maraming salamat. Ano pangalan nito? Basta, Doncas Taxi. Magandang umaga, ha? Thank you so much for always listening. Magpapaalam na ako, pero teka muna. I-follow nyo ako sa aking Facebook page, ha? Yung mga hindi pa naka-follow sa akin dyan, i-follow nyo ako. Search nyo lamang, ha? Jason, J-A-S-O-N. Yun. J-A-S-O-N space Heart FM. One word yung Heart FM, ha? Jason space Heart FM. I-follow nyo ako, dali. Tapos eh, doon tayo mag hugot-hugutan. Maraming laman yan. Punta kayo doon para magka-kwento-kwentuhan tayo doon. Alright, at nabayaran po si George at si Dr. Hard. Susunod na para sa ating Music from the Heart program para sa ating mga paborito mga love songs. Yun eh! Sabi ka natin, no? Ano mga plano ninyo sa araw na ito? Sino lang bahala? Magpaganda pa ng ating mga umaga. My name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang kung mahal mo, edi wag mo hayaang maagaw ng iba ito. Patayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Pinatikos ng House Prosecution Panel ang muling hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa ikalimang linggo ng ika-11 araw ng kanyang impeachment trial sa Senado. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, hanggang ngayon ay wala pa rin ang presensya ng Vice Presidente sa loob ng Senate Impeachment Court. Para kay Ridon, mahalagang personal na harapin ni VP Sara ang paglilitis at ang mga aligasyong inihain laban sa kanya. Matatandang nagpapatuloy ang presentasyon ng ebidensya ng House Prosecution Panel sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. It is now 9:29. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Magandang morning, mga sweethearts. Ala grabe, forever in a day. Simula na ba natin ang usapang forever? Well, iba naman yung pinag-uusapan natin. Good morning, Dr. Hart.
1: Good morning, George. And good morning, sweethearts.
0: Grabe naman.
1: Great Tuesday. Napakasarap na Tuesday. Napakasarap ng panahon. Ayan, syempre, sinasamahan pa kayo ng inyong Heart FM. Ah, diba? Medyo, ang hindi lang maganda yung ilong ko.
0: Kinichipon.
1: Yeah, yun. Kasi naman, ulan-init.
0: Ngayon mainit, mamaya, baka sa hapon, biglang magdagdag na sa...
1: Ayan, kaya tuminom tayo lagi ng maraming water. Yeah. Kailangan. Alright, 9:29. At syempre, dalawang oras tayo magkasama. Hanggang alas 11 po tayo ng tanghali dito sa ating programang Music from the Heart. At syempre, sabi nga ni George kanina, ano ba pinag-uusapan?
0: Paano mo ba malalaman, Dr. Hart, na nasa tamang tao ka na?
1: Tamang tao?
0: What are the things that you consider na parang, ay, okay na ako, andito na ako sa itinadhana para sa akin?
1: Parang kanta lang yan ng Michael Learns to Rock, This Will Be Forever in a Day. Naman talaga. Uh-huh.
0: Yan, nakikita mo na yung diba? Forever sa taong ito. Pwede.
1: Siguro yung tipong ano, yung parang napapangiti ka na, 'di ba? There's no other reason but being with him or being with her.
0: Yeah.
1: 'Di ba? Parang napakasaya ng buhay mo, stress-free, ganun.
0: Ako parang walang, para sa akin ha, walang standards kung hindi yung pakiramdam lang na meron akong peace of mind at happy ako sa taong
1: ko. Kala ko may piso ka.
0: Yun, okay na ako doon.
1: Okay na yan, Clark. Ayan. Sige, paalam nyo sa amin ano po ang take ninyo dun sa ating question of the heart by texting us through our text lines 0917-1579927 and at 0961-8924-927.
0: Mamaya ha, abangan yung post ko at you can message us as well through our Facebook page, Heart FM 92.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno. Ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM kagayan di oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon 9:45 and wow, what a song from Jason and Moira. Ikaw at ako. And that song is brought to us by Sido Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: Yun. Yun naman sinyales na yun na yung the one, di ba? Oh. Mula noon hanggang ngayon,
0: ganun ba yun?
1: Ikaw pa rin.
0: Ang hirap kasi niyan, Dr. Hart. Marami tayong naririnig na ganyan eh. Alam mo yun, may promise of ganito, promise of ganyan. Ibibigay ko sa'yo ang buong universe.
1: Ay, talaga.
0: Oh, kagaya na lang ng singer ng kantang
1: ko. Oo nga.
0: Di ba?
1: Walang, nawala na itong ikaw at ako.
0: Oh, walang kasiguraduhan. Pero,
1: alam mo sinunod dito?
0: Ano?
1: Patawad pa alam. Oo nga.
0: Tama.
1: Di ba?
0: Oh, tsaka paubaya.
1: Oh, paubaya.
0: Well, masaya naman sila.
1: Sakit naman ng mga kanta ng ganito.
0: Correct. Pero happy naman sila. Itong
1: dalawa. Yeah. Kaya nga sinasabi ko nga, para sa akin, George, wala naman perfect talaga na relationship. But we have to nurture that relationship. Ika nga. For that to flourish and for that to stay forever. Diba?
0: Kasi nga, ang by the way, gusto ko lang i-share na inspiration ng ating question of the heart.
1: Sino? Meron ba?
0: Itong nga nangyari kay Alex Gonzaga, kay May Alonzo, kasi yung mga, itong mga babaeng ito yung pinagpipray natin mostly sa kanila mga fans, kasi malaki ang fan base nila, na sana si Bea darating na yung araw, she will settle down with someone. Diba? Kasi nga,
1: sila niya, no? Diba? Nung grocery, before. Ano?
0: Oo. Si Vincent ko.
1: Oo.
0: Tapos ito ngayon.
1: Wala na ba?
0: Sila.
1: Ah,
0: ikinasal sila. At kay Alex Gonzaga dati na nalungkot talaga tayo doon sa nangyari sa kanya. And now, they are entering their, sabi nga natin, winning era.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, eto na yung dalawang to.
1: So, sila yung naging inspiration mo para gawin yung question of the heart.
0: Question of the heart. Kasi, parang naiisip ko, di ba dati, we thought na si Bea at ito nga yung dati niya.
1: Yung self mo, hindi mo ba ginawa yung inspiration?
0: Gawin natin niya. In our future.
1: Bakit sila lang yung gusto mo mahanap yung the one nila? Bakit ikaw? Hindi ba rin? Mukhang umiiwas ka.
0: Hindi naman ito umiiwas tayo. Parang feeling ko lang, Dr. Hart, hindi ko pa nahanap si the right one. Huh? Or masyado lang talagang pihita na.
1: Sabi ni Papa Rumi, kasunod pa sana dalawa ang puso ko.
0: Pwede. Kasi, alam mo, umaabaw yung pagmamahal natin. Kaya, ibinubuhos natin sa iba. Diba?
1: Iba daw kasi gusto mo, George.
0: Ano daw sabi? Hindi.
1: Isang napakalaking hindi daw,
0: Paparo. Hindi, Paparo. Isang malaking chest mess niya.
1: Talaga naman. Baka ang daming sweethearts natin nakikinig ngayon, ha. Padala niyo po sa amin yung inyong thoughts, inyong reaction din po sa ating question of the heart. Ano nga yun? Nawala ako.
0: Ikaw ba, Dr. Hart, sweethearts, paano mo malalaman?
1: Paano mo daw malalaman?
0: Ay, nasa tamang tao
1: na. Ano to? May mga sinyalis ba?
0: Yung parang kasi parang gusto ko lang din malaman sa mga sweethearts natin, yung mga insights nila na ganito yung nararamdaman kapag nasa tamang tao ka na.
1: Nako.
0: Minsan kasi akala natin tamang tao, ano pala yun? Lesson lang pala yun para.
1: Ay, may mga ganun na mga taong dumadaan lang sa buhay natin. Di ba?
0: Yung akala natin, okay, eto na tayo. Yung iba nga, di ba? Tingnan mo yung kay ano, Tessa Prieto Valdez.
1: Aha.
0: Ilang taon? 25 years. And now, they have separate ways.
1: Hindi talaga natin alam kung ano ang plano.
0: Correct.
1: Na para sa atin, 'di ba? Ayan. Ay, yung mga nasa offices ngayon, good morning sa inyo lahat, ha. Maraming salamat for listening. And of course, batiin ko din Section Silver, Grade 9 ng Puntod National High School. They're listening right now. Maraming salamat for listening. Hi to Joy May. Oh, make it Joey May. I just hope I got it right, ha? Hey, Shello, Lorraine, and Teresa, Jasmine, and Lorenz. Ayan. Maraming salamat. Good mga grade 9 silver ng Puntod National High School, and especially daw sa pretty nila na advisor, si Ma'am Kring.
0: Good morning.
1: Hi, Ma'am Kring. Good morning. Nakita sa ito sa mga talagang solid na sumusuporta sa Heart FM, etong Puntod National High School. Maraming salamat for listening always.
0: Madami yan sila. Ay, to ano nga pala, dun din sa Puerto.
1: Ay, sa Puerto, nandun si Ma'am Ems.
0: Si Good morning.
1: Good morning, ha? Ayan. Sa mga teachers na nasa faculty room nila, nakikinig ng Heart FM.
0: Oo.
1: Siyempre, pag-break time. Di ba? Pag-break time.
0: Habang gumagawa ng lesson plan yan, naka-background si Ma'am, kailangan niya yan para makapag- makapaggawa ng magagandang mga lessons. Dapat relax si Ma'am.
1: Oo.
0: Huwag yung stressin si Ma'am.
1: And stay pretty, Ma'am.
0: Correct. Para happy din ang mga students.
1: Mm-hmm. Ayan, tignan natin yung mga reaction ng mga sweethearts natin, George. Mukhang parami ng parami na naman. Lady M, good morning to you. Ayan, maraming salamat for always listening.
0: At ang Galis family, magandang umaga po, Mami Elaine. Samtang Kamulo Uglaba. Nakikinig sila sa atin. Good morning sa may Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Mula naman kay 5574, sabi niya, hi, Sweetie George and Doc Hart. Hi sa mga taga-Kamamanan. Ito, kina Roxanne Macha, Lorimer Sakala, and also to Wilma Osorno, or tama ba? Osorno. And the BBQ family. Maraming salamat for listening.
0: At ating, ito, magpo-post na ako ha, sa mga comment na kayo. Punta na din tayo dun sa ating Facebook Messenger. Tagang salamat, Sir Efren Wayan. Thank you po sa inyong pakikinig. Ang Wayan family, ayan, sa may City Homes, Malanang Ukol.
1: Kay Demsoy Robles at sa lahat ng mga taga-Maramang Bugidnon, good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat for listening. Oras natin, 9:51. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7
3: CDOIIIDOL 93.7
4: Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
5: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo, dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10:17 and we are destined. Yes, we are. To be together till 11 o'clock. Music from the Heart on its Tuesday edition with yours truly and Dr. Heart. All the best mix of love songs hanggang alas 11 while kayo ay busy. Oh. Hala, nagapanilihig, nagaready na oh, magluto ng paniud to. Sige, we will make you feel relaxed. Dito sa ating programa na puno ng love songs at kwentuhang anything that goes, any matters of the heart.
1: Uh-huh. Especially talking about that special someone, the one, ika nga,
0: di ba? Mahirap din kasing...
1: Marami naghahanap sa the one na yan, di ba?
0: Oo, ewan ko ba sino si the parang si ano lang din yan eh, wisely. Both wisely.
1: Pero siguro, did we consider also, no? well, most of us really saying, Lord, nasaan na ba talaga yung right person para sa akin?
0: Mm-hmm. Alam mo kasi, sabi nga nila Dr. Heart, kapag nagdasal ka daw, kailangan specific.
1: Mm-hmm.
0: So kapag nagdadasal ka for you're the one, mm-hmm, dapat sabihin mo kung ano yung gusto mong maging yung taong magiging the one mo. Uh-huh. Lord, gusto ko Lord 6 foot siya.
1: Ay,
0: Lord.
1: Ganun?
0: Gusto
1: ganun
0: ko
1: ba?
0: Lord na maging ano siya, sir, mahilig siya
1: specific
0: sa...
1: Specific talaga.
0: Oh, be specific in your prayers kasi nga doon ka maririnig ng Diyos.
1: Mm-hmm.
0: At doon niya ibibigay sa'yo ang iyong kahilingan according naman sa kanyang will.
1: Mm-hmm. Pero ito yung point ko, George. Before asking God, Lord, nasa na ba yung right person para sa akin? Ask Him first, Lord, am I becoming the right person? Ikaw muna sa sarili mo. Di ba? Naghahanap ka ng right person, pero ikaw, parang hindi ka karapat-dapat na parang ganun. Di ba?
0: Alam mo, isa din yan sa reason bakit maraming single ngayon.
1: Ay, ganun. Hindi ko naman sinabi lahat.
0: Hi sa mga co-singles ko, Otis.
1: Di ba?
0: Oo.
1: Paano, gaya na sinasabi natin na magmahal tayo, di ba? Paano mo ma-share sa ibang tao yung pagmamahal mo? Ikaw mismo wala kang self-love.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Correct. You know, it takes time. Sabi ko nga, kapag yung society is pressuring you to be with someone, take your time. Dahil hindi natin alam eh, kung mamadaliin mo yung pagkikipagrelasyon, naku, chaos yan. Kasi nga, yun nga, pinipilit mong ibigay yung something na hindi ka pahanda at wala ka pa.
1: Yun nga yung point ko kanina, George. No? Di ba, ang hirap, naghahanap ka ng someone na para sa'yo.
0: Yes, yes.
1: But dapat handa ka rin sana
0: na maging
1: na ibigay one yung self mo dun sa darating na the one.
0: Tama.
1: Na ibigay sa'yo.
0: Tama.
1: Na
0: tama.
1: Destiny, di ba?
0: Correct.
1: Na destined para sa'yo. Ay, naka. Ang hirap kasi hindi magkakaano yan eh. Magkakaroon ng clash, di ba? Kasi ikaw lang yung gusto ng ganito.
0: Correct.
1: Yung sarili mo, ibigay mo rin doon sa taong yun. Di ba? You are means you check, you fix whatever needs to be fixed sa iyong buhay. Di ba? Ganito.
0: Assess mo yung sarili mo. Kung ano ba yung pwede para
1: ay, ang lalim ko ngayon.
0: Hindi kasi naman, Dr. Heart, maganda tong topic na to kasi maraming makaka-relate eh.
1: Mm-hmm.
0: O, mapasingle man o hindi, you be with someone,
1: mm-hmm,
0: kailangan niyong malaman na we have to be ready to be the right one doon sa tao.
1: Baka kasi hindi pa binibigay sa'yo yung the one na yun, the right one na yun. Kasi nga, nakikita ng nasa taas na hindi ka pa ready.
0: Handa.
1: Ikaw mismo, di ba?
0: Sabi nga ni Lord, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
1: Ayun!
0: Kailangan may effort din tayo sa sarili natin.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga pabebe na character, parang set aside muna natin. Let's
1: baka
0: be serious in
1: baka
0: this.
1: Baka kailangan maging mature ka muna. Mag-mature ka muna, di ba?
0: Oh, seryosohin.
1: So that you know how to handle the relationship.
0: Yes. At handa ka rin sa mga pagsubok na, you know, you'll be encountering along the way.
1: Eto muna. Mula kay 5574, sabi niya, hi, Sweetie George and Dr. Heart. Ay, mga taga-kamamanan. Ayan. Maraming salamat sa pakikinig. Hi kay Marisa Dorowin. Maraming salamat for listening always and for following the Facebook page ng Heart FM.
0: Okay, dagang salamat. 5460, Dr. Heart and Mom George, para sa akin, malalaman mo ang tamang tao para sa iyo kapag ang kasama o kapag nagkasama na kayo sa mahabang panahon na hindi talaga siya magbabago.
1: Mm-hmm.
0: From Altans ng Kugman.
1: Ay.
0: Good morning.
1: Mula naman kay 1061, sabi niya, good morning mga ka-heart. Uy, and gym buddy, sweet Joe. Talaga?
0: Ngayon naman ako sa gym buddy.
1: Ako naman, talaga. Seryoso ka dyan.
0: Sige, go Frankie, magsama tayo. Gym tayo together.
1: Sabi niya, alam mo, nasa tamang tao ka kapag payapa, ligtas at mas gumagaan ang buhay mo, kasama siya. Ha, diba? May happiness deep within. Hindi
0: correct
1: lang yung happiness, di ba?
0: Correct.
1: Alam mo yung pagtamang tao, kakaiba yung smile mo.
0: Yung aura,
1: di ba?
0: Mo.
1: Kakaiba yung aura mo. Oh, so, parang ano doon ka na nga sa go, grow, and glow eh.
0: Yes!
1: Di ba?
0: So,
1: nag-glow ka. Yes. Pag ano, kasama mo yung tamang tao. Di ba? Kasi nga, masaya ka.
0: Correct. Mm. Gusto ko yung ano ha? Arginians. Thank you, Frankie. Hi, NADM. Hi, Heart. George. And Dr. Heart.
1: Kaya mo yan.
0: Teka lang ha. Ako na nakita ko ng aking... Ah, nakita niya na ang kanyang matagal na hinahanap.
1: Ayaw.
0: Ang kanyang hinihiling. Mm. Si Mitchell Shower.
1: Yeah,
0: thank you sa
1: naman
0: pag-play ng song. Thank you, Lady M. Mm-hmm. Enjoy ka lang dyan ha. Enjoy listening.
1: Wala naman sa ating Facebook page. Ayun, yung mga naka-online dyan, ha, you can send your messages dun po sa ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro. Ayan, merong nakalagay dyan, Facebook post, yung ating question of the heart. Hi to Gigi Hazel Kaito Naming.
0: Ayan. Sabi niya, Dr. Heart, malalaman mong nasa tamang tao ka na kapag hindi lang puro kilig ang nararamdaman mo, kundi may peace, respeto at seguridad sa relasyon. Hindi ibig sabihin na walang nang away ay wala na problema. Ang tamang tao ay hindi iyong perpekto. Siya yung taong handang makipagtulungan sa'yo para ayusin ang mga bagay.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yung taong paulit-ulit kang sinasaktan.
1: Ayun. Yun nga sinasabi ko sa relasyon. Hindi naman natin nasasabi na talagang perpekto, di ba? Nasa perpektong relasyon ka.
0: Wala namang perpekto.
1: Oo. Hindi naiiwasan yung hindi pagkakaintindihan.
0: Correct.
1: Pero pag nasa tamang tao ka, yung hindi pagkakaintindihan, naaayos agad yan.
0: Totoo yan.
1: Di ba?
0: Totoo yan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung tamang tao, eh, tatanggapin ka kung ano ka at kung hindi, yung mga bagay na hindi ikaw.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, willing siya makipagtulungan, tama, makipagtulungan sa'yo to work things out. Hindi yung parang, pag hindi na nagkatugma, yung mm-hmm kanyang mga gusto sa'yo, ay iiwan ka na lang.
1: At saka yung tamang tao, eh, willing yun na magbago, alang-alang dun sa kagustuhan ninyong dalawa.
0: Correct.
1: Di ba? Dalawa.
0: Oh,
1: di ba? Kayo dalap, dapat dalawa.
0: Oh, ikaw din, willing ka din dapat na to also cooperate,
1: mm,
0: di ba?
1: Yun.
0: Kasi it's a teamwork, sabi nga nila.
1: Teamwork talaga?
0: Teamwork talaga. Para kayong isang ano, isang departamento.
1: Sige, padalhin niyo po mga messages niyo dun sa ating question of the heart. Paano mo nga daw malalaman na nasa tamang tao ka na? Do text us at our text line 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: Sa lahat ng mga online, ayan na, nakapost na po yung ating question of the heart sa ating Facebook page. And you can also message us sa ating messenger sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: 26 minutes after 10 o'clock, we'll be pausing for break. We'll be right back for more. Keep it here on Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbawas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagkatain ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Bad pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effects sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
9: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. That was Sir Regine Velasquez with In Love With You. And that song was brought to you by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Ngayong Tuesday, sabi ko nga, pinapaisip ko kayo kung ano nga ba yung mga kondisyon, sitwasyon that will make you say na nasa tamang tao ka na. Ako, George, minsan napapaisip din ako, alam mo ba nangyari sa akin dati? Oo, akala ko siya na yun. Yun pala ay hindi pa. Kasi bigla niya akong iniwan. You know, things happen for a reason. That's what we always hear. But we have the control. Tayo po ang driver ng ating mga buhay. So ikaw, for you to save yourself and the value of yourself, eto, ano ko lang to ha, pananaw ko lang to, well, you can go ahead and see things. Sabi nga ni Dr. Hart, if the respect is no longer served at the table, well, the door is widely open for you. Go ahead and look for a table na kung saan you're appreciated and valued. Or to be with the right person, actually. Diba kasi minsan nagiging standard sila eh. Kasi, hindi siya yung right person. Siguro ako din, hindi ako right person sa kanya. But, on to the next. Diba? Positive. Ganun lang. Hanggang alas 11 po tayo, si George po at si Dr. Hart and yung mga kasama. Hello sa mga sweethearts natin sa ating Facebook post. Let me go ahead and read some messages of yours. Sabi nga ni O'Gel, sabi niya, karon nga panahon, wala na'y tama nga tao. Grabe naman. Paano mo nasabi? Sige, mag-usap tayo. May Jean Maglange, tumanda na mo. Paano mo malalaman sa hirap man o ginhawa, hindi ka iiwanan. Sasamahan ka pa kahit gaano man kasarap o kapait ang buhay. Dagang salamat. I appreciate that. Sabi naman ni Angie Nina Dadang, payapa at ligtas ka. Hindi ka lagi nag-aalala, nagdududa o takot na mawala siya. Kapag kasama mo siya, parang uwi ang pakiramdam. Hindi mo kailangan magpanggap na tanggap ka niya ng buong-buo, kasama na ang iyong mga kahinaan at kakulangan. Hindi ka nahiya o natatakot maging totoo. Tiwala ay natural, hindi pilit. Naniniwala ka sa kanya at hindi ka lagi naghahanap ng patunay o dahilan para magduda. Sa ugali naman at pagtrato niya, iginagalang ka niya. Laging pinipiling manatili kahit mag-away, sinusuportahan ka niya. Pareho kayong nag-aayos ng mali. Sa inyong relasyon naman, pareho kayong may direksyon at pagpapahalaga. Malaya ka pa rin at nakikita mo ang iyong hinaharap kasama siya. Hindi ito yung lagi masaya at walang away, perpekto siya, hindi yan. Sa madaling salita, kapag kasama mo siya, hindi ka nagtatanong kung siya na ba talaga. Dahil nararamdaman mo na siya na ang gusto mong makasama habang buhay. At higit sa lahat, ginagawa rin niyang sigurado ka. No more questions to ask. That's right, Your Honor. 10:43, magbabalik kami ni Dr. Hart, pamimigay ng biyaya and many more. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa Academic Year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
9: Na mga radyo, maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Side A right there, Forevermore. Ay, naku. Masarap ng kasama mo yung tamang tao sa Forevermore.
1: Ay, diba? Yun ang feeling, ano, kapag kasama mo na yung tamang tao, parang kayo na talaga hanggang sa walang hanggan.
0: Parang yung ano, yung kanta ng... yun, nakalimutan ko. Yung Grow Old With You, di ba?
1: Oh, Adam Sandler.
0: Wanna make you smile
1: whenever
0: you're sad. Diba?
1: Ay, one of my, ano, one of my favorite, ano, favorite movies ni Adam Sandler.
0: Ha, diba?
1: Ganda.
0: Paano mga ba malalaman na siya na?
1: Alam mo, napapansin ko, which is I also believe sa mga comments din ha, ng ating mga sweethearts, Dr. Heart, is when you have peace.
0: Ayun.
1: With this person.
0: Sinasabi kanina, merong respeto.
1: Yes.
0: May respect, may support with each other. At ganun din, may pagtitiwala sa isa't isa.
1: Yes.
0: And pinakamabigat yung peace.
1: Peace
0: kapayapaan.
1: Talaga.
0: Diba?
1: Kasi kailangan natin yan eh. Alam mo, wag... sabi nga nila, sa dami ng stress na mundo, dapat yung magiging partner natin ay yung partner na who will complement with us and not to... Hindi man dadagdag sa sakit ng ating mga ulo.
0: Yung tibong nagkakaroon ka ng kapanatagan sa yung sarili.
1: Correct.
0: Diba? Na, kapag kasama mo siya, parang... parang nandun yung feeling na you're willing to entrust your life to this person.
1: Correct. No? Better together. I like me better when I'm with you. Sabi nga sa kanta.
0: Oo. Like parang nakokonnect din natin dun sa mga binabanggit natin kahapon na ikaw yung aking pahinga, ikaw yung aking tahanan. Diba?
1: At sa lahat na ng furniture sa bahay.
0: Ikaw yung aking...
1: Ikaw ang aking salasin. Ikaw ang aking kama.
0: Ah, di ba? Naho. Kung saan ka kasi komportable, di ba? Pag nasa bahay ka, komportable ka eh. Kaya binabanggit ng kanda, ikaw yung aking tahanan.
1: Mm-hmm. Kasi binubuhos mo lahat dun sa bahay mo eh. Nagiging ikaw-ikaw sa loob ng iyong tahanan.
0: Eh ano bang ginagawa sa tahanan?
1: Ay, syempre.
0: Diba?
1: Punuin ang pag-ibig ang tahanan.
0: Nililinisan din. So nagkakaroon din ng effort.
1: Yes.
0: Diba? Inaalagaan yung tahanan para walang tumulo pag umulan. Diba?
1: Oh, lahat ng mga furniture ay maayos. O kung may siraman, ikukumpuni.
0: Yun.
1: Mga
0: so yung punto ko dito, kailangan nating alagaan. Kailangan natin, sabi ko kanina, kailangan nga natin in-nurture whatever relationship we have.

0: Kapal. Ayan. From Altans ng Kugman. God bless. God bless po sa inyo.
1: Salamat. 0405. Sana, ayun, oo, sige. We'll take note of your details po. Ayan. Abangan po ha, dahil mamaya meron kaming pamimigay ni Dr. Hart.
0: Sige.
1: Oo, abangan yan.
0: Ito naman mula kay 7234. Sabi niya, good morning Dr. Hart and blooming Pretty George. Shout out daw po sa lahat ng staff ng Madonna and Child Medical Center, especially kina Wilcito Zalzos, Turuel Takalinar, kay Bernard Batubato and Mark Abbas. At ganun na rin kay Jose Dutarot and Zed Risen. It's coming from Ron Valdez. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sabi niya, Heart FM, the number one FM station in the nation. Sarap naman yan.
1: Gusto kayong number one. Oh, this one just came in. 3223. Hello. Hello po sa inyo, ha?
0: Hello sa inyo.
1: Oh, hello. Ayan, sabi niya, tama kayo sa lahat ng mga comments niyo.
0: Hindi naman, kaya kami humihingi din ng inyong point of view, di ba?
1: Tama. Magandang umaga. Thank you po sa inyong pakikinig, ha?
0: Kami ay nagsishare lang din naman kami.
1: Yes.
0: Base sa aming pag-aaral at wala pa kaming na-experience sa mga ganyan.
1: Mahirap na.
0: Ha, di ba? Ayan.
1: Mahirap na din eh, no?
0: Hindi ba ako naka-ano, George? Oras natin is we've got 2 minutes before hitting 11 o'clock. Ayan na. Pamimigay na naman po tayo ng bigas at ganun din ang groceries. Ito na, yung pinakakaabangan ng lahat. Mga Martinez at ganun din ang Sweethearts. The Price is Rise. Overload na. Alright, isang winner na naman ang mananalo ng bigas at ganun din ang groceries. Paikot tayo ruleta, George. Saan ba manggagaling yung ating lucky winner para sa oras na ito?
1: Aba, nagpapaikot kay Ivan Kate Nanali ng Barangay Kamamanan at Marian Kate Taylara ng Barangay Lapasan, Agora.
0: Uh-huh.
1: Ito yung mga winners kanina niya.
0: Ay, yung winners natin kanina.
1: Jason Steele.
0: Ang hirap huminga pag may sipon.
1: Ito na, Dr. Hart, dito tayo napatigil sa Barangay Puntod.
0: Barangay Puntod. Ako, ang dami nating listeners dyan, ha? Kinakapitan at ganun din kinahagawad. Ayan, Kagawad Beha at Kapitan Dacer. Good morning po sa inyo.
1: Sa buong barangay
0: ko. Uy, pasalamatan ko din si Kapitan Dacer, ha? Pumunta dun sa ating black screening ng Spider-Man.
1: Oo, magandang umaga po, Kap.
0: Tsaka abangan nyo rin ang Heart FM dyan, ha?
1: Ay, oo. Abangan ninyo.
0: Sa Barangay Puntod. Diba? Meron kayong mga activities dyan. Alright, bunot tayo, George.
1: Akin na bunot, Dr. Hart, ay mula sa Block 2, Barangay Puntod. Congratulations, Rene Sabuero.
0: Rene Sabuero ng Block 2, Barangay Puntod, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw po yung winner natin sa oras na ito, ha? Claim mo na kagad ang iyong papremyo. Huwag kalimutan magdala po ng ID and make sure huwag paabutin po ng 14 days na inyong pong pag-claim ng inyong papremyo. Siyempre, ating The Price is Rise Overload.
1: Ay, atit po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
0: A minute before hitting 11 o'clock, magbabalik pa kami ni George. Final set sa ating programang Music from the Heart. Right here at 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon.
1: As we stroll
0: all for one
1: along,
0: so much in love. Ano ba?
2: Naway sa mga lahat na mga nasa tamang tao na padayon sa pagpa-in love o spread love.
0: Ayan. Eh yung nasa hindi tamang tao naman, George.
2: Paano padayon sa pagsalig. Salig lang.
0: Diba? Eh baka kailangan pa ma-workout.
2: Yes,
0: diba?
2: Yes. Alam mo, Dr. Hart, lahat naman ng bagay pwede nating, daan sa mabalansing usapan, sabi nga nila.
0: Yun na nga. Sabi ko nga, if it's worth saving, then why not? Do the extra effort.
2: Correct.
0: Ayun. Alright, meron pa ba mga pahabol? Si Fernando talaga. Natuloy ko talaga yung Fernando. Sorry, Fern.
2: Naka-phone book.
0: Na Fernando talaga. Nabisto tuloy ito si Fernando. Maraming salamat. Sabi niya, heart number one. Walay makalupig from mga family.
2: Dagang salamat, Mr. and Mrs. Faith in Fernmanga. Di ba?
0: Kala ko diretso
2: pa rin.
0: Awayon kita.
2: Hello kay Ma'am Yang. Ma'am Yang Perocho. Sabi niya, sana makaabot yung signal sa Lanar Misamis Occidental. Oo naman. Pwede naman po sa application.
0: Oo. Pwede sa application.
2: Ingat
0: as of now.
2: Kayo.
0: Pero eventually, magkakaroon sa buong Pilipinas ang Heart FM.
2: Yes.
0: Di ba?
2: Sana.
0: Naman lang. Pero ngayon, saan muna? Sa online application muna tayo.
2: Magandang umaga. Ingat po kayo sa biyahe.
0: Mula naman kay 9345. Sabi niya, hello power duo, Sweetie George and Dr. Hart. Ayan. Good morning. Sabi niya, ambing mo always ha, naara mo sa among heart always. Oh,
2: Ate grabe, Carla.
0: Nakaka-touch naman yan.
2: Pahag.
0: Ayan. Ate Carla Toledo here of Bloomingdale, Zumba Mamis.
2: Thank you, Ate Carla. Demsoy, angpas pa kayo. Ay, may buntag niya.
0: Ate Carla, kailan ba kayo nagsuzumba dyan? Sana makapasyal kami.
2: Oo.
0: Diba? Pamit namin lahat ng mga Zumba Mamis dyan. Fern, sorry, good. Sabi na aray ko, Fernando talaga. Nakikinig talaga.
2: Yun kasi yung nakapangbook dito eh. 8941, hi to Sir Monsur. Ayan, listening while doing errands sa work. Maraming pong salamat. Walang laay, basta na yung Heart FM.
0: Talaga ba? Yun na nga sinasabi natin pagkasama Heart FM. Diba? Masaya ang buhay.
2: Kaya tanong pa yung
0: errands ninyo. Kakaiba talaga ang Heart FM.
2: Ay, correct.
0: Walang katulad. Ulan, kahit napilit na ginagaya.
2: Totoo. Ang abumanga.
0: Eddie Kenya, ayan, special someone, George and Dr. Hart come in right way and time.
2: Tama. Tumarating sa tamang panahon talaga. Thank you, Kathy Jing, Timano Malsa, ng Malitbog Bukidnon. Happy listening. Magandang umaga.
0: Alright, sa lahat po na nagpadala na kanila mga messages, maraming salamat ha. At syempre, i-announce ko na rin, every gabi po,
2: yes.
0: 7 to 9 Heartlines, pwede kayo mag-greet, pwede kayo mag-shoutout ng live ha.
2: Kay Harvey Stone.
0: Oo, kasama niyo si Harvey Stone. 7 to 9 ng gabi po, Heartlines ha.
2: Yeah. Eh, ready na yung mga
0: bibo
2: shoutouts.
0: Na ang atong gabi sa Heart FM.
2: Ang saya nga nun kagabi na narinig natin. Sige, mamaya magkita-kita kayo Reno with Harvey. Pag-greet sa kanya mga friends, Renaline Ucat, May Valdueza, and Hyacinth Arnaez from Sierra Luporto, 2415. Thank you po sa inyong pakikinig.
0: Alright, George, kailan ba darating yung tamang-tama
2: ko sa'yo? Sa tamang ka na. hindi ko na din siguro iniisip. Kaya sabi nga nila, the least you expect, the least it happens.
0: Ayun.
2: Or the more it happens, rather. So, yeah, tingnan natin ang flow ng panahon. At sa mga co-singles ko dyan, alam ko, naiinip na din kayo. Kaya, hintay-hintay. At sabi nga nila, labas-labas din pag may time.
0: Yung Minsan naman ay natataon tayo sa tinatawag nating hindi tamang tao. Diba? Marami sa atin ang nakaka-experience ng ganyan. Tandaan po natin, hindi sukat na ng pangit na nakaraan po natin dun sa isang tao na yon. Ang mahalaga po ay kung paano natin ito babaguhin kasama ang tamang tao na dumating sa buhay natin. Ayan. Papaalam na po kami. Maraming thank you for spending your great time with us sa loob po ng dalawang oras ng napakagandang mga love songs and of course ang ating chikahan right here on Heart FM. Si George, babalik mamaya.
2: Mamaya, Dear Heart, ha? Launa po hanggang alas tres. Kita-kits tayo.
0: Susunod na po si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock para po sa programa Heartbeats. Again, this has been your Dr. Heart.
2: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat buhay lagi. Always remember, we heart you.

0: That song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart 92.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: With heart.
1: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:42 na pong oras natin, sweethearts. Happy happy Martes po sa lahat, at saka welcome po sa ating programang Heartbeats. Kasama niyo Harvey Stone at your service, and of course, another day, another blessings po para sa ating lahat, mga sweethearts. Kumusta po yung bangon nyo? Bumangon ba kayong nakasmile? Diba? Tawag yan, nakasmiling hoy. Anyway, let's enjoy our lunch. And syempre, ano man yung mga ulam natin, basta naka-background ng Heart FM, nako! Lupig pa'y crispy pata. Lupig pa'y kare-kare. Lupig pa'y humba. At saka, ano ba yung mga masasarap na pagkain, di ba? Kahit yung tuyo lang yung kinakain mo ngayon, nasa imagination mo lang yan, na hindi masarap, pero masarap yung tuyo. Anyway, kumusta po kayong lahat? Samahan niyo ako hanggang alauna, ha? And of course, yung mga pabating niyo dyan, i-message lang po sa akin. You know the drill. 0917-1579-927. 0961-892-4927. Mag-message din sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. At saka yung mga nagluluto pa ngayon, ha? Ako, amoy na amoy ko na. Yung instant noodles. Nangyari. Di ba kabago-bago lang natin nagsweldo? Nag-noodles na kaagad. Syempre, di ba? Ang iba naman isa sabihin nila, wala, nag-iipon ako eh. Nagsisave, di ba? Pero, pwede maggulay-gulay muna tayo, di ba? Ang sarap naman ng gulay. Yung mga gulayan natin dyan sa Maykogon at saka dito sa Carmen Market, ha? Murang-mura lang po. Shoutout nga pala sa ating mga sweethearts dyan sa Mahogany section po ng Carmen Market. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Alright? Mag-enjoy tayo sa ating Tuesday edition ng ating programang Heartbeats hanggang alauna po para sa inyong mga pabate, ha? Alam nyo na yung mga numbers natin, right? 11:44 oras natin. Soundcheck brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Babalik ako with the music from Ava Max. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus Capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus Capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 11:54 ang oras natin, sweethearts. And Tantric Brunch with my EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. We're about to end the first hour po ng ating programang Heartbeats. Siyempre, dito yan sa Heart FM 92.7 CDO and 93.7 Heart FM Bukidnon. Oy, speaking of Bukidnon ha, nakikinig sila sa atin ngayon dyan sa may Dangkagan, Bukidnon. Hi kay ka, Corazon Aribe. Mi Corazon. Maraming salamat sa imong Corazon ha, for always listening to us. And also, hi na din kay Demsoy Robles. Mayong utusin mo, Demsoy. Makakasamahan mo dyan sa may JRS Maramag. Siyempre, ikaw pinakagwapo dyan ha. Amigo, buta. Diba? Mayong buntag, Joseph Ranara. Shoutout sa imo. And also kay Mami Elaine Gales. Ito na ang attendance natin na. Happy listening po sa inyo. At saka, meron din tayong mga listeners from Camigan. Diyan po sa may Katarman. Shout out kay Leovi Levi or Levi. Kay Liana and also kay Jean. Sa mga taga-kamamanan din. Hi kay Roxanne Bacha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, and the rest of our BBQ family. Happy listening. Kaya Ate Amy, of course, ang mami ni Miles. And si Mayor Miles. Ganda ng gupit niya, Mayor Miles, di ba? Good boy. Oh, ayaw pagpatasong buhok. Hi din sa ating mga estudyante ngayon na umuwi lang ng bahay ha, para kumain. Kasi mas masarap yung luto ni mami kesa dun sa kantin, di ba? Siyempre naman. Oy, shoutout sa ating mga mommies natin. Ha. Happy listening po sa inyo. And hi din sa ating mga sweethearts. Diya sa may Ipunan, Ate Carla, shoutout to you. And of course, kay Sir Monsur and sa kanyang pamilya. Ha. Always yan nakikinig dito sa Heart FM. Oras natin, 11:56. Magbabalik pa ako with a music from Arthur Miguel, a song entitled Lihim. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: 71 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ice cream.
3: Yung pagbabawas.
2: Ice cream ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
5: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
4: Yun na pa mare. Unsa gunang giingon nimo nga bakwit?
6: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
4: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako kadton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
6: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
1: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na

0: ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Kamakabuhay, kumusta? Halos. And hinato na nga nagmalipayon gihapon ka sa pagkakaroon ng bongga pakpakan, Bing. Welcome sa atong tulumanon sud lamang sa usa ka oras makat-on kita sa daghang mga butang kabayan sa atong panglawas and especially sa atong mga produkto ng bonggang-bongga and syempre sa atong programa diin mag-feature kitag istorya sa kinabuhi kay nana sa ta istorya ang gipadangat dini atong hatag kinabuhi atong gidrama. Manambag dayon ta sa tambagi ko Lady Batud.

0: Eunice, ngunong nga si kaman.
1: O kung sa gusto mo buhatan ko, o mamay mo reaksyon ni kinabuhi ang gipuyan ko, bani mo. Magpanuven ako? Kining kapobriyon nga pamuyo? Kining paglamoy na to sa tudlo?
0: Pasaylo ako.
1: Dili pagpangayo pasaylo ang angin buhatan mo, kundi pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalisod. Kaya kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita akan!
0: Wa ko gipadako ang akong anak. Aron i-live in lang rakan. Gusto ko imo siyang pagkasla. Dili pa karon pa ador. Pero moabot ra kami na mahina. Dobliha tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapretso. Mubiya ka na.
1: Mao kini ang angay kani adto pa dili pa.
0: Dili na ba dekon imo mahal Eunice?
1: Kung pagmahal o pagigugma lang ang rason, mamatay ko o banin mo. Busa mientras buhi pa ko, o may kaikag pa kong makabot ang akong mga panganduy, kinahanglang biyaan na ti Karakan.
2: Siya si Sender Rakan.
3: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambaki ko, Ladybug. Tambaki ko, Ladybug.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay
2: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay
4: Makabuhay Day ka, makabuhay. Kumusta? Uy, nakasmile ka. Uy, good for you. Padaplin sa mga problema. Kaya ka problema, rin gina mawa. Nay, masulbad na sa'yo mo abot. Sa'yo ganyan, mag-abot yun. Pero at the end of the day, ang sarap pa rin namang mabuhay. Para kanino ka bumabangon? Mga ganyan. Para kanino ka lumalaban? Ganon. Ilang panglibak. Nakuhan sa man ang oras dahil sa imong nahimutangan, kamakabuhay karon, kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaw makagagaw. Oh. Ako si Lady Batud, ug magkuyog na usab kita karon, sud sa usa ka oras, uban sa tong tuyo ug tumong, good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, dagang gihapon kita kisgutanan kabayan sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. And now, kamakabuhay na ng sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si, bagong sender no, nga si Rakan. Today mong ikaduhang yugto kon chapter 2 sa iyang kaagi. Now na dayon, di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambaki ko, Ladybug. Tambaki ko, Ladybug.

batod lagi at lagi na lamang na may maraming demand si Eunice noon. Tila nga sinasadya niya noon na mga bagay na hindi ko kaya ang nire-request niya at tila obligado pa akong gawin at ibigay sa kanya. Pero sa huli wala rin naman siyang magagawa noon dahil hindi ko naman talaga afford. Sa kabila ng lahat, Lady Batod, pinagtatakpan ko pa rin siya sa aking pamilya na nakukonsume na rin sa kanya.

0: Ngano bang mo demand man siya og mga butang nga wa gyud ninyo kinahanglana? Aron may ikakompetensya o ikapanghambog siya sa iyang mga higala?
1: Lulusin mo.
0: Dili siya makiangayon niya na si Yunis, oy. Wa sa katarungan.
1: Pasagdi na lang, Lung. Ako masang saba.
0: O ganong nahimo man imong siya ang iyang kadimanding, ha? Apo, Rakan?
1: Kaya ako man mahatag niya kanang tanan. Maunang ta ka na ang gisaad ko niya sa wa pa kami magtipon.
0: Kalipay ang imong gikasaad niya. O gang kalipay, wa ka na magbase sa mga butang lamang.
1: Daan na mag-una tanan, Lo.
0: Dili, oy. Lahi ang pagbate, lahi ang material.
1: Lulusin mo.
0: Makahigayon gani o niya ko, makigsulti ko ni Yunis. Ako'y pasabot niya sa tinuod na kahulugan sa kinabuhi o sa kalipay sa tinuod sab na kahulugan ini.

Bahadur, sumasang-ayon ako noon sa sinabi ng akin na kababatang kapatid para akong drained na drained nang maging kaming dalawa ni Eunice. Pero sa halip na negatibo ang hatid noon sa akin, inisip ko na lamang na hindi pa ako gaanong nakakapag-adjust kung kaya't nagkaganoon ako. Ako na po ang nagbigay ng dahilan kung bakit tila hindi kaaya-aya ang aking aura simula na magsama kaming dalawa.

0: Nakiksultin ako kang papaadorakan.
1: Bahin sa unsa?
0: Bahin sa giinsistar niyang atong pagpakasal.
1: Gusto niya magpakasal na kita, Eunice.
0: Huwag maugin na tayo angay. Pero ka nagtigom ka pa man. Pero makapaabot ko. Bilang ininon forever ko nga magpaabot ra kan.
1: Eunice.
0: Unsa ka kun moapil ka anang mga illegal nga kalihukan aron dali ang kwarta.
1: Unsa?
0: Suggestion ko lang nimo. Kay gilaay na ko nagpaabot nga moasenso ta. Milagro gid ang gikinahanglan aron makabaton og katumanan kun naa wa ang imong trabaho.
1: Eunice, dili og dili ko gusto malambigit sa mga illegal nga negosyo. Dili ko gusto makasapik pinaagi sa mga ginadilik nga drugas.
0: Ngano? Nahadlo ka masikop? Nahadlo ka mabaybast? Magpadakop ka sa diay.
1: Eunice,
0: una-una ara kini butang arakan. Kung makadesisyon ka, sultihi ko. Oh. May definite date na ba, Manoy, sa inyong pagpakasal ni Eunice?
1: Wa pa, Lilo.
0: Kung ako lang, okay naman lang ba ang live-in? Ayaw pakasal. Aron dili ka mabilanggo sa kaminyoon nga mahayan mo lang sa umaabot.
1: Ayaw pagsulti og sama ni Ana, Lilo.
0: Kamatuuran ang gisulti ko og dako nga posibilidad nga magbasol ka lang kung makasal ka mo si Eunice, Manoy.
1: Unsa ka ba? Mabatian ka niya.
0: Wa ko'y L. As in, wa ko'y labot.
1: Igo na, Lilo.
0: Pero, mayangay ka masayran, Manoy.
1: Ha?
0: Nga sa gugma, dili ka mahimong binilanggo sa imong gibati.
1: Dili ko binilanggo. Mahal ko yun sa tinuod nga kahulugan sa Eunice, Lilo. O kinigibati kong gugma para niya. Nagkinahanglan sa mong pag-adjust sa kumbahin o pagsabot para niya. Kana ang rason nga nung milahutay ko o mulahutay pa ko.
0: Manoy Rakan! Inanagid na ipaglalaban mo yung tao na mahal mo bisag wa nas katarungan, no? Mo yes gyud bisag no, mo tando gyud bisag maglingo-lingo. Anyway, ka makabuhay unag ikadang hugna pa lamang sa chapter 2 sa Revelation sa atong bagong sender nga si Rakan ang atong nabati. Human sa pipila ka mga pahinom do mamalik din ta parati pa na pagbasa kana pay kay tulo ka tapusang tipakaga parte sa chapter 2 sa iyang istorya. Kanang tanan, dinhi lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa iatsel Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-aog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
4: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
7: Siyempre, kamakabuhay, nindot gihapon o ikahatag. Dili nato kamahayan ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. When we say dietary supplement, apil na sa ito ang everyday nga pagkinabuhi. Pwede na gihapon sa buntag ni mong imnumon, pwede sang sa gabi, pwede sang sa udto, pwede pod twice, pwede pod thrice a day. Labi na kay gipamati sa lawas, pero kung healthy ka, okay ra gihapon. Pero dili ka ang imong kumpiyansa, kaya mga sakit nagpanguhit ra na sa daklin. Nindot nga imong partner nato everyday ka makabuhay ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya tungod kay daga mga ingredients giusaan na everyday nato na balik-balik ko sa pagsulti, di ba? Nga dagang kitag ma-benefits, nga kaayuhan kabahin sa panglawas sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa kadagan sa mga ingredients diha, usa diha ang atuang ma-avail na diha ang turmeric. Unsa ba'y turmeric? Kanang turmeric ka makabuhay nindot kay na sa atuang panglawas. Kanang luyang dilaw. Kung naatay matake nga turmeric, makalikay na ta sa cancer. Ang turmeric ka makabuhay pwede nga makatabang sa paglikay sa prostate cancer. Mapugnan ang pagtubo sa cancer sa prostate. Yun. Mauna nga, pati yun ang mga cancer cells pinaagi sa turmeric. Dagan sa mga eksperto usab, ang nakadiskubre nga ang aktibo nga mga ingredients mismo sa turmeric ka makabuhay, epektibo ka na nga makalikay ka o mabatukan nimo ang mga tumor nga dala sa pagkakatag sa radiation nga imuha sa nang gituyuan sa imong kaugalingon. Tabang usab ka na isip paglikay sa mga tumor cells sama sa T cell leukemia, carcinoma sa colon ingon man sa suso sa mga kababayenan. Sa diabetes makaayo usab ang turmeric. Yun. Kaya ang turmeric ka makabuhay pwede usab nga gamiton isip nga kanang halamang gamot sa Tagalog pa sa mga diabetison. Tungod kay dunay kapasidad ang turmeric nga balansihon ang insulin sa lawa sa tao or sa pasyente nga dunay sakit nga diabetes. Yun. Ginapabaskog usab sa turmeric ang epekto sa pag-inom ana batok sa diabetes. Kung muinom ka o turmeric ka makabuhay, ginatabangan ka sa turmeric, especially ang imong lawas, nga malikayan nimo ang insulin resistance nga pwede mamahimong rason sa type 2 diabetes. Pero kung kana, gamito nimo dungan sa mga baskog og okay kay nga mga tambal, especially kanang gireseta sa doktor nimo, kanang turmeric, pwede ra usab nga mamahimong rason sa hypoglycemia o pag-ubos sa blood sugar. Mas maigi, mas okay kung mangutana usab ka sa imuhang doktor sa dili pasab ka mupatuyang paggamit sa turmeric para sa imong diabetes, ha? Ang turmeric ka makabuhay, makapaubos usab ka na sa cholesterol. Sa gipahitabo nga pagtuon, nahatagag pruweba nga ang pagkonsumo og turmeric isip ingredient sa imong pagluto, makalikay ka sa cholesterol sa imuhang lawas. Nasayra na ito kamakabuhay nga ang sobrang taas sa cholesterol sa itong lawas, pwede nga mamahimong rason na sa seryoso nga mga problema sa ito ang health. Ang pagmintina sa husto nga gidaghanon sa cholesterol sa itong lawas kamakabuhay, tabang na para malikayan ang nagkadaiya nga mga sakit, especially ang sakit sa kasing-kasing, labi na ang high blood. So nagkinahanglan na nga tong lawas sa turmeric. Ang turmeric makuha nato mismo. Kaya ang turmeric, usa sa daghan nga mga ingredients gagiusa sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mutumar kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule every day. Isip ato ang dietary supplement.
8: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Tigang salamat syempre ng atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 Mindot or lami kayong iminon everyday ka makabuhay, especially kung imuhang lifestyle diha kanapit ang imong gituhuan nga ang imong everyday is kanang taong coffee is life minana ka. Pero kay daghan magkagbalatian, acidic ka, utokar imong acid, magka acid reflux ka pa, kung magkapi ka, unya magpalpitate pag yun ka, musa ka imong BP, magpanlipong, mura magkabuhion, gadi masabtan, pero kapi ragid gihapon, kay badlungon ba yan, no, ana magyudang tao, no, magpatuyang sa gibati. Nyang uban diya, di na lang kung magkapi, okay, lana kong paminsan, ah, magkapi gihapon ko, bahala na. Ana. Nga mag-antos man ka ani mong matang sa kape imong ginainom nga 3-in-1 pag yun na 5-in-1 baron ka na niya digan kay nag-sugar wa pa jud kay mabenepisyo para sa imong health. Mag-switch ka na sa pag-inom, ari ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kaya itong kape, 17 ka-ingredients giusa lamang diha ka makabuhay. O ang matag ingredients sa ato ang kape, makaayos sa atong lawas. Usa diha sa 17 ka mga ingredients ka na sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang ginseng root. Oh, gamot. Ganon. Sa ginseng. Unsaon man ang ginseng, Lady Batod? Para asa man na, o sa may kaayuhan nga mahataga na sa atong lawas. Ang ginseng manggod, especially kanang gamot sa makabuhay, pambatok na sa paghubag. Tungod sa mga characteristics nga antioxidant nga naa sa ginseng nga gamot, aba grabe kaayo, bongga kaayong epektibo, kaayo na ang paggamit sa atong lawas para kung na may paghubag sa atong lawas, matibhangan, mamaayo. Nausab ka na yung mga antioxidant compound, gaginatawag na ito, og ginsenosides. Na yung mga pipila ka mga pagtuon na kamakabuhay ang kanitong nag-build og anti-inflammatory properties sa ginsenosides. Ginsenosides. Sama sa usa ka Asian ginseng. Ang paghubag manggod kasagaran na ng simptomas sa pipila ka mga balatian or sakit ka makabuhay, apil na diha ang cancer. Ang ginseng, mamahimong epektibo nga kontrahon ang mga nagpagrabi sa cytokine o pagaanon ang mga nagkonek-ana ng mga sintomas. Ganon. Ang ginseng, usab sa laing bahin, makapaligon, makapabasko, makapaiso, makapahealthy sa atong immune system. Usbon na sa dato sa pagsulting ang atong immune system, mo na nga ang sundalo sa atong lawas, mo na mubatok sa mga nagkadaiyang mga virus, bacteria, yung inana. Kaya kung weak ang atong immune system, dali rata matakbuyan og sakit. Kung nanagani sakit, duga pa yung mamaayo. Kay weak man, walay mo batok ba, walay mo laban, anak. Mura ka giaway ngay karausa. Ang immune system sa lawas, importante sa matag sakit ka makabuhay. Kanya ang nahimong mas importante kung makigbatok sa mga, especially sa simptomas sa cancer. Ang atong kaluwasan sa sakit sa tao, gikan ana, mismo nga sakit nga cancer, mapiktuhan gyud ana, dili lang kay ang pangadaadlaw ni mga kinabuhi, ang kinatibuk-an gyud nimo. Nya dili na kinahanglan nga magpaopera pata, di ba mga butaan ng mga bahina. Nganong karon pa lang daan, di man ato atimano ng atong kalawasan. Matod pa sa pagtuon ka makabuhay, ang paggamit atong ginseng, pwede nga mamahimong importante o makaayo na o luwas pa gyud na. Gikan sa mga sakit. Oo. Pananglitan ang usa ka grupo sa mga Korean researcher, nagpahitabo sila o kining pag-study na makabuhay sa mga pasyente nga may pailawom sa curative surgery para sa gastric cancer. Unya nasayran nila nga dako kay natabang ang ginseng sa ilahang pagkaayo human sa operasyon. Ang usa pa ka Korean nga pagtuon, nihatag og report nga ang red ginseng extract makatabang na sa pagpalig-on sa immune system sa panahon sa post-surgery chemotherapy sa kaso sa mga pasyente sa colon cancer. O diba? Nindot kay ikahatag. Ang ginatawag natong ginseng sa atong kalawasan kamakabuhay. Niya asa man ta manguhag ginseng? Di na kinala mong problema ka. Kaya ang ginseng kamakabuhay, usa lamang ka na sa 17 ka mga ingredients nga naasa diha sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa payangay ni mong buhaton, everyday ka nang muinom sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako gihapon ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
2: Lady Batu.
0: Hugaran ka makabuhay niya ng sumpay, ang ikatulog katapusang tipakang nga parte sa chapter 2 sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Rakan. Now na, dinhi lamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: lahat ulit pinaglalaban ko talaga noon si Eunice sa kahit na sino, lalong-lalo na sa aking pamilya. Mahal na mahal ko po kasi siya at hindi ko nakikita noon ang aking sarili na mabuhay ng mag-isa dahil wala siya. Pakiramdam ko noon, Lady Batod, siya ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kung kaya't lahat ng ginagawa ko noon, masasaway ko lang ang mga taong hindi pabor sa kanya.
1: Nakiksulti na ako si Eunice. Bahin sa gusto ko nga magpakasal ka mo. May hangyo siya nga dili na lang una ako manginlabot. Unsa man to rakan? Imo siyang gimanduan nga mao katoy pakigsultihan niya nako? Dili ko diktador nga pagka-partner pa ador. Kinsay na sayon. Dili ko ingon ni ana pa. Pero bisan na. Ang gusto ko gihapon nga makasal ka mo. Kay dili maayong ideya nga ikapuyo mo lang ang akong anak. Dili cheap si Eunice. Dili ko gustong magpadayon kini paragpuyo ninyo. Gusto ko makasal ka mong duha. Og dili simpleng kasal lamang ha. Angay nga ing grande kay kausalang kaslon ang babae. Ha? Kay kunway kasal, mas maay magkabuwag na lang kamo. Og mo pauli sa bahay ang akong anak. Unsan?

0: Nakailis ka, Eunice. May lakaw ka? Huwag ka man magsulti. Kadiyot, mag-ilis una ko.
1: No. Ayaw narakan.
0: Okay lang nangisulob ko?
1: No. Okay lang nga dili ka makuyo.
0: Ha?
1: Ang tinuod, dili ka ginangi makuyo.
0: Ngano? Asa ka man di, Eunice?
1: Magkita kami magbarkada. Dili ka mahimong makuyog. Why partners nga ikuyog?
0: Mauba?
1: Pero ayaw kayo ubos ha kung makakita ka sa pictures nga ma-post sa social media.
0: Ngano?
1: Kay kauban ba yan na mo ang among sponsor? Si Galo.
0: Galo?
1: Ang akong ex-boyfriend, good?
0: Oh, unsa? Unsa?

batod lagi po ako nasasaktan sa tuwing makasama sina Eunice at ang kanyang mga barkada at naroon pa ang last ex-boyfriend niyang si Galo. Nagseselos talaga ako noon. Gusto ko sanang pagbawalan siyang makipagkita sa lalaking yun pero hindi ko rin magawa dahil ayoko naman siyang magalit sa akin. Hirap na hirap po akong lumugar sa dapat kong lugaran, Lady Batod. Pero hindi ko rin naman kasi alam kung saan ang lugar ko, sa buhay at sa puso ni Eunice.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay imong nabati, ang kinatibuk ang chapter 2 sa revelation sa tong sender nga si Rakan. Wa pa mi end dito, pero unya sa itong pagbalik atong lakbitan og isgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 2 sa iyang kasaysayan. Abtik, mamalik ta unya dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Buhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Maraming salamat, kamakabuhay. Siyempre, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule at og yun ang ipasigarbo tungod kay nindot kay ikahatag nga kaayuhan mismo nga atong mabinipisyo sa atong kalawasan. Inigtumar na ito, anak, kamakabuhay, everyday. Ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
0: ato nang imong partner everyday sa atong pagkinabuhi ka makabuhay, isip atong dietary supplement. Daghan kaayo as usual nga mga ingredients nga giusa lamang diha sa ato ang kapsula. Usa na diha ang sambong. Usa may kaayuhan Lady Batod nga mahatag sa sambong sa atong kalawasan. Siyempre ang sambong, una sa tanan, dili tanan nga ginaingon nga sa Tagalog pa halamang gamot, ginaila na sa Department of Health or DOH. Dili tanan nga ginaila sa DOH ha. Kumbaga, naay mga pipila nga tinuod nga ginaila sa Department of Health or DOH nga halamang gamot. Kanay mga halamang gamot ya, pero dili gid actually gamot. Dili ingon tambal, dili medisina. Ganon. Pananglitan diha, ang sambong giila na sa DOH or Department of Health. Gina-endorse na sa DOH tungod kay daghan ka nag-health benefits para sa atong kalawasan ka makabuhay. Siyempre, ang usa sa sakit nga pwedeng tambalan sa sambong mao ang sakit sa kidney kasama sa bato sa kidney or kidney stone. Yon. Ang kidney stone ka makabuhay mao na ang calcium oxalate crystals na kaya kaayong pagamayon, pahilison sa sambong, as in, mugamay gyud ang bato sa kidney tungod sa pag-inom nimo sa sambong. Dili po, kay kausar ako mainom man, ay kay maukira man, day-day. Dili po, everyday gyud. Unya, pananglit, kung pwermi kang mag-inom sa sambong, dili lang kay mahilis ang bato nimo sa kidney tungod kay kana, as in, wagtangon gyud sa imong sistema, as in, mawagtang gyud ang mismong bato o mawa po na imong balatian nga di maayo tungod anang bato sa imong kidney. Ang nindot nga pag-inom sa sambong kamakabuhay, kanang bato sa kidney nimo, dili na mamahimong agresibo. Kumbaga, dili na mamahimong rason para makabaton kapag komplikasyon. Sa bato sa kidney palang daana ha, nanay nindot nga mahatag o mahimo ug mahatag ng benepisyo ang sambong. Unsa pa sa uban pang mga balatian, di ba? Kung tested and proven na para sa paghilis sa bato sa imong kidney, unsa pa sa ubang mga balatian, sambong pa lang na ka makabuhay. Siyempre, ang sambong usa lamang sa daghan kay mga ingredients nga giusa pagbutang, gisagol diya sa tong kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mo nang everyday ka makabuhay, mutumar na tawag mainom na tani ana para sa ato ang kabasko, kahapsay, kapiskay sa panglawas. Gamita og imna ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
5: May buhay! Sa makabuhay!
0: Tinood, may buhay sa makabuhay. Para mulahutay ta ka makabuhay, kinahanglan na yun yung basko katong panglawas o ating mga gipamati para dili bitaw ma-atrasado atong mga gimbuhaton. Especially kung kita nanarbaho para nata ika-provide sa atong pamilya, dili kinahanglan o dili gid-angay nga ka na itong ma-hustle pa ta. Nga ka nang mabalda ta sa itong pagtrabaho, sa itong pagkayod. Especially kita mga pobre, kayod gani mga dato, kita pa pang mga pobre, di ba? Nga, kita mga pobre kay bawal, yun, dili nga masakit. Mga nang ampingan nato itong mga kaugalingon. Nga, bisan pagpila pa ka makabuhay ang atong tumaron o pag-aimnon ka makabuhay, kung di po tamo disiplina sa itong kaugalingon, wasagi mahitabong nindot. O nga, iampo po dato ang tanan. Anyway, sa imong kahiligon sa pag-inom og kape everyday ka makabuhay, mag-switch ka na kung unsa man ang kape imong ginainom diha nga gasto-gasto lang ka o kay health benefits nga makuha. Ipadapli na kay gipangwartahan ra ka. Ari na kita sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17-in-1 tungod kay 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa diha sa 17 ka ingredients ka makabuhay mao ang ginatawag nato og Ganoderma aplanatum. Na diha sa ato ang kape. Dunay mga benepisyo sa ato ang health nga mahatag ang Ganoderma aplanatum. Kabuti, ganoon. Kuha nga protina tungod kay moabot man gyud na sa 20 ngadto sa 50% sa timbang fresh weight na ha sa atong Ganoderma aplanatum. Kung imo ikumpara sa karne, kung ikumpara nimo sa isda ka makabuhay o baka sa itlog, mas ubos ang protein sa Ganoderma. Pero
1: Pero pareharag level ang protein sa Ganoderma ang imong makuha sa mais, sa gata, sa kabaw, minana. Mas daghan pa gani ang vitamin A sa Ganoderma kung imo ikumpara sa repolyo, sa carrot, sa kamatis, sa saging, sa mansanas. Unya ang Ganoderma ka makabuhay, Diyos ko, taas usap ka na sa ascorbic acid ng bongga. Kana nga mga matang sa mga mineral sama sa potassium, sa calcium o kini mga vitamins B, C, and D makuha nato na sa Ganoderma. Siyempre ka na nga mga vitamin at mga minerals ikinahanglan na sa itong lawas ka makabuhay. Gituhuan usab na makahatag usab ang Ganoderma o resistensya batok sa daghang mga sakit sa lawas sama sa tumor and cancer. Ang lens

0: ang gaang ginatawag nato og ganoderma apla nato. Kanang ganoderma usa lamang kana sa bonggang bongga nga ingredients. Usa sa 17 ka ingredients nga giusa lamang di pagbutang isago na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Pero usa pay magipaabot ka makabuhay, inom na every day sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Inom na. Ako si
1: Lady Batu.
0: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre sa atong pagbalik mismo din sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.

0: Hi, kamakabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Battle din kagini aton nabati ang kinatibuk ang chapter 2 sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Rakan. Again, wa pa mi ended to. Karon atong hisgotan ug lakbitan aton nabati nga drama kaganiha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom dito ang malimot, smile ng bongga and God bless us. Avtik, Nauna, Rakan, maraming salamat. Oo, sa imong pagpadangat sa imong kaagi diri sa atong tulumanon. Bueno, kon atong basihan ang chapter 2 sa imong kaagi, lisod gyud no nga kana masudta sa usa ka sitwasyon / relasyon nga gusto unta nato tungod kay atong mahal ang atong gikauban, unya ready ta, andam kay ta nga musungasong, musugakod sa kalisod, magpadayon hangtod na sa unahan, hangtod pa gani siguro sa forever. Kaya lamang mapapaisip tayo kung ako gani na si mong dapit no rakan kung basihan nato ang chapter 2. Maguna-una ako ba nga time pa, murag ako lang usa sa relasyon, murag ako lang ang naigibating gugma, murag ako lang ang nairespeto, ako lang ang kabalo mga tagog konsiderasyon, ako lang murag kabalo ang musabot, pero siya wala, murag inana ba? So kung questionable gani ang usa ka sitwasyon, usa ka relasyon, mag-isip-isip din tayo, mag-evaluate din tayo kung naabata sa katarungan, are we on the right track or toxic yun ni, or kinahanglan ba kumulayas diri, or kinahanglan i-address na ako ni nga problema para hapsay ba ang tanan. Kaysa mong part man, good, hindi ka, maikog ka mong sulti kang Eunice ba, kung basa na to on chapter 2, di ka ganahan nga, magsamok pa mo, masuko siya, mag-away mo, mo nang yes na lang, kabisag no, di ba? So sa karelasyon man yun, again, sa masigisulti na ako sa labay nga episode, kikinahanglan nato ang open communication, ang open nga pagpakigsulti, ang pag-update nato sa itong mga partner ko, sa itong gibati, o sa itong giyunahuna, para dili siya masyak pag abot sa panahon kumubuto lang tagkalit ninana bitaw. So dili may dili sayo, dili mali kung ato ipabuhagi atong gibati para aware siya sa ato ang estado, sa ato ang emosyon, sa gipitik sa atong kasing-kasing o sa atong gihuna-huna. Ganon, ana dapat sulod sa usa ka relasyon ang communication, ang usa sa mga yawi para magpadayon sa unahan. Anyway, kung kabuhay, sa sunod nga episode sa itong tulumanon, sundan na itong paminaw ng sumpay sa revelasyon ni Rakan. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Kay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-aog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!

0: Atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay. Maraming salamat. Siyempre, eto na ang atong espesyal nga mensahe karong adlawa, kamakabuhay ng bonggang-bongga, inumdumi o isilsil sa alimpatakan, kamakabuhay, matud pa. Kay alang sa Dios, walay dili mahimo. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Lucas 1, versikulo 37. Daghang salamat sa pagpaminaw and kamakabuhay. Ayog kalimot sa kanunay, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw kang Karen, hi din sa Marcos family and sa kanila mga kids, si Rwen, si Kyle, and si Lawrence. Maraming salamat sa pagpaminaw. And syempre, mga taga-Dumlan, Mako, Davao de Oro, and sa kanyang kapatid daw na sina Ate Amy, Linlin, si Kuya Nini, Romel, Robert, o kay Mama Carolina, o Caroline Carolina, o Carolina. Carolina lang pala yun. Sisi, Madam Jingle, halos, and si Kimiko, kay Kimiko Yayui, and sa Villamore family. Maraming salamat sa pagpaminaw. Kamakabuhay, ako si Lady Baton para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Okay, mga adlasong kanatong tanan, mahigalan sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kininisabi niyo higalas, Kuya Arn, mahiguban ka ninyo. Sabay nasab sa paghataw laing pagtigad sa laing tampong ang giasoy o gisaling gisugilon diri sa atong programa. No? Uban ninyo higalas, Kuya Arn. Salamat sa atong sindir, no, sa osa kababae nga si Neri nga taga-agusan Butuan. Salamat kay Neri sa imong pagsalig ninyo higalas, Kuya Arn, o paningkamutan na ito mataganing insaktong kinabuhi para masabtan sa atong mga listeners nga kanunay nga nagasubaybay sa atong tulumanon sa matag-adlaw. Pero sa dili pa, kumusta, no, ang tanan natong mga listeners sa nagkalain lugar, no, labi na sa taga-Butuan. Bisan pa man sakop sa probinsya sa Agusan. Agusan Sur, Agusan del Norte. Salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw o labinosan sa tanan lugar na naabot sa itong programa. Dili sa kasuksuukan sa Mindanao. Sa mga Kabisayaan, kumusta ang tanan? Salamat no, sa inyong pagpaminaw. Kumusta usap ang users nato sa itong mga produkto nga sukad niya ito hantod karon nagpabili ng ilang pagsaling sa itong mga product labi na sa itong coffee corn, gold with malunggay and santon. Basin inyo ng giundangan, no? Inyo nang ikalimta na itong mga product human ka mo nga natabangan kung kinabalik na sa normal lang inyong kondisyon dili na mo kinahanglan nga mo inong pamintin. Ayaw, mo nagiingon nga WRONG wrong, no? Gaundangan na nato ang atong pag-inom sa atong coffee corn gold with malunggay and santon nga nakatabang na sa imo ha. Kung kapi na manggaling nga higala, batasana na lang ninyo nga imintin na ninyo ang coffee corn gold with malunggay and santon. Kaya nakita man ninyo na ibalaan ninyo nga nakatabang gini sa inyo ha. Ika inyo na inyong kalimtan, inyo na undangan, kay nga no, kay nana po yung mga gipoli, pag mabalik na po ito inyong dati, mangita na saan mo sa coffee corn. Nagkalinlain na ino ng inyong gisulod nga kapisulod sa inyong lawas. Kung asa ka to ang makahatag ug mayong benepisyo sa inyong mga higala, makatabang sa inyong problema na labi na sa pagkatulog, dapat kanto na inyong mintinon. Oh, nga na, labi na sa atong coffee corn, gold with malunggay and santon. Kaya makatabang gini sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog, misugmat ang insomnia, nga mo'y makalisod mga higala, nga maglisod yung kita sa pagkatulog kung naana siya nga problema. O unsa baka nga problema nimo nganong di makamakatulog nga bisan dili mga importante nga mga hunahunaon naagid magpabilin panahon sa kagabion o panahon na sa tingtulog. Sulayin ninyo atong coffee corn gold with malunggay and santon. Tagtunga lang sa kutsara mahigala, matagtimpla ninyo. Nagantidad lang ka nag 4 pesos. Kung kaduha mo sa usa ka adlaw mga pi, di 8 pesos ra. Makasimpa mo, nakapanambal pa mo sa inyong kaugalingon. Sulayin ninyo katong wala pa makasulay sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Kung ikaduha mahigala, makatabang sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa mailang hugaw sa matag-adlaw. Dili pwede mahigala nga digid kita makapagawas atong hugaw sa matag-adlaw. Kaya mo ingon mo nga inyo na ginanandan, delikado mo niya na mahigala. So, delikado mo niya nang naandan na ninyo nga mulaktaw tag-usa kadlaw, duha kadlaw na mo makapagawas na po sa sunod adlaw sa inyong hugaw, dili ginamayo mahigala. Delikado gin mo ni ana. Magkadaot inyong tinae, magkabukol-bukol, hantun magkasamad-samad, hantun malata. Kung dahil sa mahigala, no, makahatag kini og panglimpyo sulod sa atong lawas kini atong coffee corn gold with malunggay and santon kay gitawag kini sa cleansing effect. Cleansing effect mahigala, hinloan niya atong tinae, pinagis pagbawas o pinagis sa pag-ihi. So sa ay kalinti, coffee corn gold with malunggay and santon. Kung testing mo niini mahigala, at tugid sa pharmacia dayon isulti ang kumplito nga pangalan ing nalang coffee corn gold with malunggay and santon. Makita din yung may pagka-black sa ubos, ang usa ka pouch may pagka-gold yellow. Na ay nakatatak dito nga rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free sugar, pre o pure organic. Wala siya chemicals mahigala. Pwede sa tibok pamilya, gikan sa mga kabataan, pwede mo inom sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Hindi na maong giingon ni doktor ha, nga bawal sa kang mga pikay na kay problema sa imong lawas, na kay gibati. Lahit nga kapi nga giingon ni doktor nga bawalan ka ato basi na chemicals. Kini atong coffee corn gold with malunggay and santon, bisan pag na kay high blood, bisan pag na kay diabetes o na kay laing gibati, pwede ka mo inom ni ini, mao na imong kapihon. Ha? Bisan unsa imong gibati mahigala, dili ni maong giingon ni doktor nga bawal sa kang mga pi. Pure organic ni siya mahigala. Mais, malunggay ug mangustin ug walay chemicals nga sakol. Ikompleto lang gyud ninyo ang pangalan mahigala kung gusto ninyo nga maog ini nga kape ang inyong mangkod. Coffee corn gold with malunggay and santon.
Ong sa lain bahin usa mga igala no napod kita usa ka kape, Coffee Corn Purple. Katong ganiha Coffee Corn Gold kani Coffee Corn Purple. Sulayi po ninyo ni pero paminawa sa ninyo katong wala pa makahibalo kung unsay naa sa atong Coffee Corn Purple. Ang atong Coffee Corn Purple mahigala na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa Coffee Corn Purple. Luna sab kini daghang sagol sama sa mangustin. No, na sa mangustin nga makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pari-parihar gyapon sa atong Coffee Corn Gold with malunggay and santon mahigala. Dahil sa nasa moringa o malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Og dugang pagyud nga sagol na siya'y guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napod siya'y asyitabang, nga din makatabang sa papanuno sa digestive problem. O napagyud siya'y barley grass nga sagol, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar o makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Dugang pagyud nga sagol mahigala na siya spirulina, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napagyud siya ampalaya na ilhan nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Napagyud siya sagol nga chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa, aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay duna kini anti-inflammatory properties o kanunay, lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa, mga higala, no? Nabati na ninyo kung unsay na sa atong Coffee Corn Purple. Sulayan sab ninyo mga higala sa pagpangapi ni ini. Pero ayaw ninyo himo agsili og magic ang atong product labi na kini atong Coffee Corn Purple o Coffee Corn Gold. Pagpuga nyo sili mo halang dayon ayaw mga 2 days, 3 days ma-feel na ninyo kung unsa iipikto gyud sa atong gina-share sa inyo ang mga kape na to, Coffee Corn Purple o Coffee Corn Gold with malunggay and santon. Pero kung gusto nyo nga ipikto dayon human ninyo sa pagpangapi, pag human ninyo pangapi mga 5 minutos siguro o 3 minutos mo ipikto na ang iyang paghatag og enerhiya mga higala. Kini atong Turbo Max Coffee mga higala. Makatabang yun sa mga tao nga doon ay gibuhaton sa matag-adlaw. Kini atong Turbo Max Coffee, makatabang ni sa trabaho o unsa imong gibuhaton sa matag-adlaw din ha. No, kung luya ka, sulay inom sa atong Turbo Max Coffee. Pero tagtunga lang sa sachet kung first time ninyo nga mag-inom ni atong Turbo Max Coffee ha. Doon na kini mga epektibong sangkap ni atong Turbo Max Coffee sama sa Maca Vegetable Roth. No? Maca Vegetable Roth na ilhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Napon siya gitawa nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina o muscle function. Napon siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Napod siya gitawag nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napod siya sagol nga panax ginseng o horny goat weed. Pangpataas sa energy mo kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, no? Sulayin ninyo ang atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Diba mahigala, no? Nindot kayo. Istingi lang ninyo. Pag dili malikayan mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho, sigurado yun mahigala manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, di po nato malikayan nga tungod kay na hangin, bisan asa maning hangin, yung bugno nga hangin musulod sa atong lawas, gikantang gisingot, panakitan yun tagkalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Ning atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol panakit sa kalawasan. Unya labi na mo sobrahan matrangkaso pagyugka di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho,
kay tungod sa kondisyon nimo nya malaki kang kalawasan o kay balo. Pero kung magikan sa trabaho, maghimasa gyud ka. Masagol ini ni tubig nga igo-igo lang ba magwanta nimo. Nya una ka mang haplas sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan. Ay pwede pud kay ni sa mga buntis ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. O dili mo mabalaka maghaplas sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya ay chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gid siya ay halang. Mild lang gina siya mahigalan. Pwede sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan o lamok nga nagdala o dengue tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kaya dili gina sila ganahan sa baho ni inip tungod sa citronella extract nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Tapos kita'y kami nga haplas, yapon may gala. Usa ka haplas na to. Coming pa, wala pa ni siya sa mga parmasya. Pero 25 na kinikatuig nga nasulayan sa mga tao ang atong Supremo Herbal Oil. Abi ninyo, kining Supremo Herbal Oil, doon na kiniepektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, og asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas nga sagol ni ini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naasa atong Supremo Herbal Oil. Dahil usab, malibyuhan usab ang panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos mahigala gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran, batiun nimo ang relieving effect. Dili usab kaduol di ang lamok ni ini mahigala nga nagdalag dinggi nga lamok, di pod kaduol tungod ando na may samuyaw god nga sagol ni ini sa atong Supremo Herbal Oil. Usa kung haplas lang inyong gikinahanglan basta mapalit na kini ninyo moingon ra ko sa mga parmasya, Supremo Herbal Oil masaligan sab mga higala. Okay mga higala, no? Buna ko atong sinder karon usa ka babae nga si Neri nga taga Agusan Butuan. Ubay-ubay na sab ang mga sinder nato sa Butuan ba, no? Sige mga higala, ato lang sugdan sa paghatag og kinabuhi ang maong kaagi ni Neri. Mga higala, dili nato mahibal-an kung makapasakit ba kita sa usa ka tao para lang sa kalipay nato nga personal. Pero wala nato mahibal eh, no? Nga lumalabay lang dai ang maong kalipay, pero humana kita nga nagpasakit og tao. Mao kini ang kaagi sa atong sinder karon nga si Neri. Pero sa dili pa ato sa ipabati ang usa ka awit nga haom nini. Sa

0: Oh, Arthur, may kainia ka na.
1: Oh, mahal. Lahay ka diri sa atong Pinoyanan.
0: Ah, kinahanglan anaron ako akong kaugalingon.
1: Para sa ako, parang nagitag magtiayo na gita ba?
0: Kaya sa pamandi ay.
1: Bisan tun nga wala pa kita makasal tungod kay nagkahinigog maayod kita o ay nakapaligon sa ato ang duha.
0: Tinood na. Dali, maniod to na ta.
1: Aung say may giluto ni mong sudan.
0: Sigurado ganahan ka. Tood na ko isulti sa imo ha.
1: Dito na lang samtang mga unta.
0: Naninihang sa ko, ako kong igagaw.
1: Igagaw ni mo?
0: Oo, si Neri.
1: Mao ba? Asa man siya?
0: Di na nagyapon sa butuan pero tungod siguro kay wala siya mag-eskwela. Nangita siya katrabahoan. Basin daw makatabang daw ko.
1: Oo niya.
0: Nakaplano ko. Ay, dali, dito sa tasalamisa.
1: Oh, sige. Si plano ni mo?
0: Nagpatabang lagi si Neri nga akong igagaw nga. Basinado ko'y kailang nga pwede ma-apply na ako siyang trabaho. Mato nakaplano ko may pwede rin na lang sa to, ah.
1: Oh, ikaw. Kaya nagtrabaho po ka. Ako po nagtrabaho po ko. May nang pag-uli na to. Dilita mag-iahay o gang 15 unang makabot para makahikay sa itong pagkaon. Okay, magkana siya. Buhutan magkana si sana, Neri?
0: Oo, Neri ang pangalan. Mga siguro mga anggap na ako sa iyaha, mga 5 ka tuig. Mangunda ko siya 5 ka tuig.
1: Mao ba? Kibali, maura sa bulsa ko. Okay, mamaura mo ng edad.
0: Oo, mao gani. Sa man, okay na sa mga diri na lang siya magtrabaho sa to, ah.
1: So, si ikaw rin magpunto. Time pa, ako'y pamunta na. Wala pang hinta makabuo sa atong baby na to.
0: Ay, wala palagi, Arthur. Pero sige lang. Ginampingan ako akong kaugalingon matod pa sa doktor nga kinahanglan daw kong relax lang ngayon sakto.
1: O tumanag yun ngayon ni doktor, ha? Kaya nga ba sa doktor nga dili ka mag-alsalsag mga bugat o mahago ka, mabilar ka, kulang ka sa tulog, kulang ka sa relax para magkabato na tag-anak.
0: Sige lang, Arthur. Ako man ang gitoman. Sige na, kaon na. Basta mara to, ako lang ito tawagan. Si Neri nga, aniyo na lang diri sa ito ang Pinoyanan. Ako rin bala sa iya pagsulti kong sa mga buluhato niya diri sa balay.
1: May pahinoon nga naano siya. Kaya para gikanta sa trabaho, dilik na ito mag-inapasay, maghikay na rin. Pagluto lang. Sige, ikaw rin bahala.

0: Oh, ikaw din si Neri?
1: Oh, kuya, ako si Neri. Ama ni si Neri, Arthur. Nanate katimbang diri sa balay nga malihukon.
0: Mauligay, Neri, salamat kayo nga ania ka. Ay, usay, ma-pressure mi sa mong trabaho. Pakabot diri, wapay nahikay niya. Gastos kayo nga dito sa gawas mangaon.
1: Tinawad ka na, Neri. Sige lang, kuya. Ati Lorna, ako na'y bahala diri sa mga pagkaon ninyo o mga paghindo sa balay.
0: Ayaw lang ang atong malabunon, ha? Ato lang ipalundri para pukos na ka diri sa balay pagpanghinlo, pagluto sa atong mga pagkaon. Ha? Neri, huwag ay kabalaka. Dili may stricto tanto kayo.
1: Walay problema. Kung makasalang tao, natural ka sa manyod. Dili ka na mahitabo, iba luming abuotan ka, Neri. Dili ka na ko papuyon diri kung makasaway ko sa imo, ha? Ikaw na iba lang na makasakwa, Ati Lorna.
0: Oh, sige, Neri. Dili na ta. Walay problema din sa mo, ha? Kung sahod lang, makasuildo mi sa imo, ha?
1: Salamat, Kuya Arthur.

Neri? Oh, ate. Anto kaos paling kikaw pag humani mog plan sa diha. Tuod, isingit na lang niyan polo na ako. Ah, ambiti be. Ako rin plan sa ni Ana. Kanilang usa o kaning pantalo ni Kuya Arthur ni mo imong plansahan. Pag kumano mo plansa, adto araw ko sa kwarto ha. Kay para tagaan tagag pamalingki ni mo. O oh, ate, sige te. Kanil lang, ako lang niya plansa hunti. Sige lang, ayaw lang kagool kay ako rin mo luto. Magpalit ka og bagoong mga lamas kining karne imong paliton ha. Magpalit po kag ahos. O oh, sige te, ako rin bahala. Ipanglista lang siguro te yun sa akong paliton dito. Ah, kanaraman. Karne ra og bagoong og kining ahos. Ako rin bahala, napamantay mga lamas din ha. Ako rin muloto para makarelax po rin kapag uli ni mo. Ah, sige, pag humana akong plan sa ni Inite. Hala, sige, ato ara ko sa kwarto.

Human ako. Pawis ako kadali. Mga 10 minutes lang una kumanto sa kwarto ni Ate Lorna. Kay pamalingkihon ko niya. Ah, init. Bawal gid mo hikap og tubig kay init akong lawas kay ka namalan sa daghang ko ipamalansahan. Pawis ako kadali. Uy, ala. Nakatagpilaw man ko. Ala, unsa na orasa? Uy, hapit na alas 11. Mato ko kay ate. Ah, walay problema. Nakita ka na ko, nakahagok ka niya sa may sopa. Ikaw ikapoy ko siguro ng bataan ni ay. Sorry kayo, tiha. Nakatulog ko, tit. Sige lang, sige lang. Ay lang pagdali-dali, God. O, maura kinimong paliton ha, di ay kwarta, o. Sige lang, kay pag-uli nimo mong padayin kapag katulog, kaya ako rin mo luto niya na, kaya pagka alas 12 mo, abuto si Kuya Arthur ni mo, kaya di naman tumaniod to gilpirme. Ate!

0: Okay na ba ka diri? Neri sa balay?
1: Okay na kayo, Kuya Arthur. Kaya ganahan ko sa inyo. Dili mo istrikto. Dili po istrikta. Labi na si ate. Nga naman ginistrikta man ko nga igago man ta. Pastilan. Maluoy pagani ko sa imo ha. Inistriktahan ta na hinoon ka. Taman sa akong ikatabang niri sa imo ha. Bisan toon nga naakadiri. Gisulduhan ka na mo. Importante nga. Dili po katanto ka po yun. Sige na ko na ati. Tunano ka akong kaugalingon sa pagtrabaho. Para makaanti ko kusta ng trabaho sa balay.
0: Ayun ka bala ka, Neri. Basi magkinanglan ka o magamit na kwarta, magsulti lang ka ni Ate Lorna ni mo.
1: Sige lang, Kuya Arthur. Wala problema. Mawa ka na, Neri. Sige, sige. Salamat kayo daan sa inyo, ha.

0: Ako ni iatang ni mga basura dito sa kawas. Daghanam ni ko natipon din sa basura sa sulod. Mugawas ko ako ning dalo ni mga basura. Tinan ako ni butang sa butanganan sa basura para ma-pick up ni sa mga mamasurahay.
1: Miss?
0: Uy, ako imong gisangpit?
1: Oo.
0: Ang saya to ah.
1: Taon-taon na kaniya nagtrabaho?
0: Mga duha pa kabulan kapin.
1: Mao ba? Tod, ako tod si Jonathan.
0: Jonathan? Ako si Neri. Ako rin mong guning igagaw ni first cousin ako akong gitrabaho andiri.
1: Asa may first cousin ni mo? Karang lalaki eh. Si Arthur o karang babae?
0: Karang babae.
1: Mao ba? Wala ay po kayo. Labi na kung walay biyahe.
0: Sa may trabaho ni mo din ha?
1: Driver ko.
0: Driver ka?
1: Oo.
0: Kada ko sa balay nun, ako kay kitang imong gitrabahoan.
1: Hatod Sundo. Usay, hatod Migdabaw, ako'y driver, hatod Cagayan, hatod Surigao, mana, mga negosyante maguni akong mga amo. Salamat doon nga nagkaila ta. May nalang na ako'y makita-kita nga amiga, nga guwapa.
0: Iman po ko, tuod.
1: Bitaw tinood na, Neri. Guwapa ka ba man niya buutan nga pagkagawapa? Amiga na ta, pwede mga ignambir ni mo.
0: Agad-agad dahil mga ignambir nga bago lang ta nagkaila.
1: Sige lang, God. Total, siningan na bitaw ta. Paggawas ni mo diri kung para sa ani naglabay kag basura. Timingan po nga na ako. Naghinlo ko sa sakin, hindi. Higala ta, hindi magpinansin ay na ta. O laayon ko, hindi pwede ko manawag sa imo. Magsistorya ta sa cellphone. Ano lang ba?
0: Sige ah. Pwede akong number.
1: Okay. Salamat tani ha, Neri.
0: Sige Jonathan.
1: Manawag rin ko sa imo kung wailingaw rin sulod.
0: Sige, ikaw lang.

Oh, nire, ay na pagpalabi kayo paghinlo diya sa atong salog. Ako nang ginlo ang mayot, tike para dili magkaabog-abog. Nalain mo kayo, mas mawata kay balon ni Kuya Arthur. Dili ganahan na nang nabog-abog. Muna ako yung gikumpasan. Ay, ay nagpalabi, ay pastilan. Tapos sino na kayo na, oh? Ay nagpalabi, mahago na kagmayo. Sige lang, gunti. Ako maning trabaho, ti. Sayang inyong sweldo nga. Walay makita ninyo nga. Itrabaho anako. Oy, sapat na sa mo ang pag atiman mo sa pagkaon na mo. Kaduli, nanay pagkaon. Igo na lang ni magkaon. Ay pagpalabi, kay masakit tinun ka nin mong sobran mong trabaho. Sige lang, ti. Grabe sa timotip. Maghinlo ra sa lug. Masakit na yun. Ang ako lang ba? Sige na. Salamat kayo na. Tama na ka na. Dali, manghaon na kita. Si Kuya Arthur, ti. Nanaturon to, baka andam na lang daan ta.

po yung nakulawas ta. Ako lang ipakita na ni Ate Lorna kay Kuya Arthur nga napuslan po ko nila para dili masayang lang sweldo. Mga buutan man sila, di magbinuutan yung ko. Eh, alas 9 na.

0: Alay, basin si Jonathan ni wala makapunbok yung number. Tubagon ako. Hello?
1: Hello, Neri. Si Jonathan eh.
0: Daan pagin na ako, ikaw ni Jonathan.
1: Nakadisturbo ko?
0: Okay naman, may pagigdan ako. Kaya nangatulog na sila ni Ate Lorna o Kuya Arthur. Di anong matapa ko, padulang nagigit ako matulog kay kapoy ang lawas.
1: Uy, sorry kayo ha, kapoy mong lawas, kasi nakadisturbo na ko.
0: Okay lang, nagigda-higda naman ko.
1: Sweet dreams daan ha.
0: Nakatawag man ka, ha Jonathan?
1: Walang gilingaw. Di ako sa kenan. Ako sa daan gi prepara ni sa kenan basi ni mga kulang para paglarga ugma, walay malimtan.
0: Mau ba?
1: Hauman ako. Lingkod-lingkod sa ko diri sulod sa sakyanan. Mao na nakauna og tawag sa imo ha.
0: Unsa may tuyo?
1: Wala lang. Natural friend di paluapan para magkamigo kita magsuod jud tag maayo. Paluap lang ni ako pagtawag. Dili lang yun nga nagkailatan niya tong usang adlaw. Mao na nga nang disturbo ko.
0: Kumusta man ka?
1: Okay lang. Di kapoy yung lawas basta biyahe. Bisa nagsakit na kapoy magay sige man tagpoko sa pagmaneho.
0: Kumusta yung mga amo?
1: Mga super food kabuutan. Ikaw?
0: Okay lang gihapon.
1: Maayo kay imuro ng parinti ng imong amo din ha.
0: Jonathan, si Kuya Arthur o si Ate Lorna.
1: Basi nung na ako'y mahatag sa imo regalo. Matawag ko sa imo ha. Mga tuwan ba? Tinabuan ba ka ng matumig Cagayan? Or butuan? Palitan ta ka para magkamiguhay kita.
0: Ayaw na pagkuhan ni anak, kaya basi dili ko makabalo sa imo ha.
1: Uy, di na ko magkinahanglan pag imo kubalusan. Importante nga magkasuod ta.
0: Ikaw, bahala ka. Wata ka sugo ah.
1: Salamat ha, basi makapalit ko kung sa'yo ako ikarigalo sa imo nga gikan ko sa Davao o baka Cagayan. Magpalit ko dito para sa imo ha.
0: Bahala ka.
1: Sige, sweet dreams. Katulog na kayo, trabaho pa ugma.
0: Sige, ikaw Sam, sweet dreams Sam.
1: Salamat kayo, Neri.
0: Sige, Jonathan.

0: Hala, nag-chat si Jonathan nga. Naro siya ihatag sa koa. Masin pwede daw kumagawas o niya. Anahin mo yung mga basura. Ako na ipagawas.
1: Daan pa gina ko magawas ka. Nagkatang-atang ko ba? Kay ingaro mo rin auras nga imong ipagawas ang mabasura ninyo.
0: Oh, Jonathan, nabasa po na ako imong chat.
1: Oh, di ara para sa imo ha, oh.
0: Unsa ba di?
1: Lami na nga pagkaon. Unya, nice short ba nga? Bagay kayo sa imong short. Pinalit na ako ni dito sa Cagayan. Cagayan manigikan. Dito, Miss Cagayan.
0: Unsa ba ni nga short?
1: Tanaw na ni mo na. Bagay kayo na sa imo ha. Musiksi ka. Umugwapa ka sa mot niya na.
0: Ano na kahuna na pa magpasalubong sa ko, ah?
1: Ner, kining... pwede mag-istorya ta kadali.
0: Saan sa man,
1: dito ta kadali, istorya lang ta kadali. Sige na. Lain mo kayo dirita sa atubangan sa basurahan ngayon mong istakanag basura diri para makuha sa mga basuriro. Dito ta, repito. Istorya lang ta kadali. Total, human naman akong trabaho sa pagkatiman sa sakyanan.
0: Ah, sige, sige.
1: Ner, sa tinood lang, katungunang higayon nga nakita ta ka, sa unang higayon na naglabay kag basura. Ano na ko, wow. Gawas nga gwapa, buutan bag yun. Mato may gawas ko. Naningkamot ko nga maila-ila ta ka.
0: Unya.
1: Sa tinood lang, Ner, nakagusto yun ko sa'yo mo ato higayon na, o hantod ka ron. Ani ah, naningkamot ko nga.
0: Nga unsa?
1: Makapanguyab niya sa'yo mo ha.
0: Arthur, masugo ra ko diha.
1: Sige lang, kasi problema sa masugo. Ako driver po ko, pareha na ta mga helper at diha. Helper o driver, maura na. Sulugoon gyapon. Pero unsa may problema niya na. Namati mga kasing-kasing mubati gugma sa usa ka tao. So sama sa akong gibati karon nahigugma ko sa imo ha. Madawat ba ko nimo kung manguyab ko sa imo ha?
0: Sige na, kaya ba si mabot na si Kuya Arthur nimo? O si Ate Lorna Nimo? O sige, sugtunta na lang ka.
1: Tinood ka ba si nagdali-dali lang ka?
0: O sige, sugtunta ka. Bipakisa ko kaysa lang. Wala yung makita lagi. O sige na, sige na. Kinakay mo sulod ako balik. Dili pwede magbabad ko dito sa gawas.
1: O sige, I love you ha.
0: Grabe sa Nimo sa lips bang yun.
1: Disunpun. Para klaro yun nga kita na yun ba? Kita-kita aratahan.
0: O sige, atos ako.
1: I love you.
0: Oh, sige, I love you.

0: life. Kanahan ko na ang kanta. Basta makabati na gani ko, maka-in love.
1: Oy! Mura man nagkanta-kanta maka din ha?
0: Ay, hala Ate Lorna na dari ka.
1: Murag malipayon man ang akong igagaw. Mura magkakauyam. Kanta-kanta ba yung sa to? You are the love of my life? Ha?
0: Wala Ate, nanubduman lang na akong kanta ba? Ganahan magkukuha na ang kanta.
1: Wow, ha? Kumusta trabaho ni mo dire?
0: Okay ra Ate. Naanan man akong plansa. Yan, anilhig. Ay, nagpalabi. Ay, mayo kay naggawas ni mo mga basura. Oh, ako mang ginipagawas ti. Malakto isa kadlo pagka sunod adlaw ako na yung pangpagawas. Asa man si Kuya Arthur Ate Lorna?
1: Karoon taon-taon mo uli na turon. Dali tiri story-story sa ta. O tuod, diyan mong sweldo oh. Lain na po ni nga sweldo.
0: Salamat kay Ate ha. Sige lang kay ako sa mga padala po nila ni Mama at Papa. Kay balo ko nga kinanglan po sila. Sa skanindot gin. Naka baton sila anak nga manggihunaw-naon. Lisod po ti Lorna. Nga pobre ba yan taon me.
1: Sige lang. Taman sa akong makaya nga matabang sa imo ha. Neri, tabangan ta ka.
0: Salamat sab ti. Taman po sa akong makaya din trabahoan sab na ako. Tuti, wala pa yun po makabuog anak ni Kuya Arthur.
1: Ay, ambot, ane. Sige lang. Ayaw ko problema ni Ana. Mabot na ng panahon kay mabot na ng higyan nga maka buorag yapon mig baby.
0: Ha?
1: Total, ako man ang ginatuman ang giingon sa doktor nga mag-amping ko. Dili ko maghago kayo.
0: Magiti, para makabuo na mong anak ni Kuya Arthur. Kasi ka na si Kuya Arthur, gusto na ginag-anak ba?
1: Maogani, mawipirbinti na mo isgutan. Pag-amping, pag-amping yun.

0: Si Jonathan nanawag. Gabi naman, nakapit ba na alas 10? Hello, Jo?
1: Ah, kumusta? Mayang gabi.
0: Ah, mayang gabi, isa. Nakatawag man ka.
1: Pwede mo gawa sa kadali. Ako ihatag sa imo, ha?
0: Unsa resep na imong ihatag sa ko, ah?
1: Gawas lang.
0: Oh, sige, kadali lang, ha? Mugawas ko. Man.
2: Oh, di regalo na ko sa imo, ha?
0: Regalo na, Sam?
2: Oh, ano magina? Mahal tagog ka.
0: Unsa man eh?
2: Pagkaon, good.
0: Sige na lang, pagkaon, manambok ba ako ni ini?
2: Mas maayoy noon. Dud, pag-isa ko, eh. Kaumot ni mo, eh. Kaon man, dito sa taon, dito sa taon.
0: Oh, sa man, ana.
2: Dito ta sa may murag di, kaya ta maklaro dito. Sige na ba? Sige na, ma-istorya rata dito, dilit na diri. Kay makita ta hayag kay diri, oh. Oh, sige, sige.
3: Amin mo, dili na ko halos makatulog sa... Sige, kuna una sa imo, ha?
0: Kano man?
3: May ka kay makatulog mag-a, magibaliwala ako ni imo ba?
0: Anong baliwala man?
3: May imong tuko, talawa rin akong mata, sigo ka ay bag. Mo naman yung kamot po ko magmaniho kung di ko magduka. Mag-inom na lang extra energy nga imnonon para di ko magduka magmaniho. Pero mali pa rin ko kung nakas akong nauna samtang magmaniho ko kaya di ko ba't yun ugduka. Imingaw kay ko si Moha, uy, gusto na ako nga mag-uban na ta.
0: O si mag-uban, pataka man lang ka na, Jonathan. Dili pa panahon ka ron.
3: Pag-isa sa kubi. Ay, pag-aksa sa okay, imingaw ko si Moha. Sige na ba?
0: Ay, Jonathan.
3: Sige na ako, dili rata, dali, dali. Dali dito, tao, plaster ta dito.
0: Dino, Jonathan, makonsaman ta.
3: Sige na ako, I love you.
0: Jonathan, dili sa ta, plaster dili. Jonathan, mag-on sa manta.
3: Pasagdira ko. Sige na, pasagdira ko.
0: Jonathan.

0: Sinuntan nga lang ito kinigihin mo.
1: Ay, kabala ka. Mahal na ka. Kita ka pasagdan.
0: Masin mabuntis ko.
1: Di asa pa ka niya, anak. Pero sige lang.
0: Uy, humagtuwa pa nga. May tapote ka ron.
1: Ako na ningi plano. Kaya gimingaw yung si Moa. Gusto na ako nga. Ako yung una makaangkon si Moa.
0: Masin mabuntis ko.
1: Ay, pag-unaw na niya, anak. Dili palagi.
0: Jonathan.
1: I love you.

Wala. Kailangan siya kong pamilya. Masino ka? Buntis ba siguro ako? Ngayon mo rin maumanibat yun sa usa ka. Babae nga magsama. Ginoo ko. Magpalit ko piti. Masikrito lang ko nila kung magpahimbalaw nila ni Ate Lorna. Kay Kuya Arthur. Ginoo ko. Buntis ko. Kinala may balas Jonathan. Anito ako ganoon siya.

0: Ver, sumahan.
1: Jonathan, tanawa lagi. Naroon ko'y ibati. Nagpalit kong piti.
0: Buntis ka?
1: Oo. Oo, Jonathan, buntis ko.
0: Gano'ng nagpabuntis man ka? Pwede man sa nato na puniton. Dili pa panahon nato, di ba?
1: Ging nang tabi tao ka, dili ito nato himuod. Ibasin mabuntis ko, tanawa ko ron.
0: Sus ka danghag po ni mo. Nagtumaroon tanghag tanaw ni mo nga murag nasudlan ka. Panihin mo buntis ka, nagtumaroon tanghag si maayo ni Ana. Nga dili ka madayunan pagkabuntis.
1: Nga may Ana mang kaingon pa ni mo. Alam ka mo at tumbang sa kong di ko niyo pasagdan.
0: Ayun, sao na niya.
1: Ang simplano ni mo.
0: Sige lang, plano na nato ni. Plano na nato, plano na nato.
1: Jonathan, tarong din na ba?

Tulo na kadlo na kalabay. Wala man si Jonathan manawag sa ko. Nagbiyahe pa baka sila sa iyang amo. Unya gabi tawagan ako, unya gabi.

0: The subscriber cannot be reached. Please try again later.
1: Oh! Dili siya makontak. Gidoo ko. Namun kada tawag na ko siya, muring ginen. Utubag din siya, pero karon, human siya na kay balong abuntis ko. Di na siya matawagan.

0: Neri. Neri. Oh. Unsa man ka nakilak ka? Awala di, kuhal. Ay, dili ko matuwa ka magilak samtang nagplansa-plansa ka diha. Unsa problema?
1: Ben, ako yung problema.
0: Kaya nga, ano sa di ka?
1: May buntis ko.
2: Okay, mahigala sa dili pa na ito ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani, ma'am? Og taga-asa.

0: labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga pharmacy na dool sa inyong lugar. Anya pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil.
1: Okay, muna siya human sa pila ka semana nga na-crash ka sa motor.
2: Natulo na ron.
1: Tulo ka semana. Mauna yung perting ugahan na.
2: Ayaw na.
1: Unsa yung gitambal? Ha?
2: Orion.
1: Ay, Orion.
2: Herbal
1: oil. Okay, so muna yung Orion Herbal Oil, haplas ng bayan. Efektibo?
2: Ay, super.
1: Ha?
2: Super. Very effective.
1: Very effective.
2: Retso kauga ang mga pangos. Wa na mo.
1: Tanaw ka isa, no?
2: Ayaw ka isa.
1: Grabe. Dagang pangos. So, mauna yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Merveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyo mga anak.
3: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Merveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan na gid siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero ang sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto ni Merveplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Okay mga inahan, no? Ayaw gininyo ihikaw sa inyong mga elementary mga anak ninyo. Dako kay nagtabang ang Nerveplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerveplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga moalerto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerveplex Syrup, matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerveplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata tungod sa vitamin B complex para mas mohamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerveplex Syrup og vitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerveplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerveplex Syrup. Og nasab kita yung Nerveplex EE para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Tumar sa Nerveplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napud siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa lain bahin napud kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mao na ni gitawag nga nervous neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule, adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhuran gikan sa 15 sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhud siya o 15 sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang amuubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba, no? Then makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga rigla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwela, prepare.

0: Sarado siya. Hinumdumiha kada adlaw magmigaker kay daghang balatian ang itiker. Okay, ayon yung kalimti atong verbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala. Dayon, blooming kang tanawon niya na.
1: Kaya nga, anong sari ka? Ibuntis ko. Unsa kadto? Kisa may amahan ni ana. Ano na pangtis bang ka? May naoyab na ako din nga driver sa atong silingan. Ay katong driver nga di sa atong silingan ato nga dako nga balay. Oo, ti. Naasa naman siya? Yan yung naibalo siya ng buntis ko, ti. Ambot mga pila na kadlaw. Di na lang ako siya makunta ko. Ano kay balo kong asa siya? Kinatangatangan ako siya. Wala gina ko makita. Ganina, nigawas ko. Lahin na ang driver. Ay, kinoo ko pa sinisibat na kanton. Hindi. Relax lang ha. Kung ilakaw to nga maong lalaki, ay kabala ka. Tabangan ta ka. Pakatawahan lang ka ng bata. Kung masugot ka, ang sublano ni Muti, patawahan na to ng bata. Kung masugot lang ka, amo anak ka na. Ati Lorna, labunok pa may anak. May pakahinoon nga, naara ka diri, nabuntis na inoon ka. Sugot ka, kami nila magkatimanin mong anak, kami ang magpailang, kami iyang ginikanan. Ati Lorna, sigurado mo sugot si Kuya Arthur nimo. Kay gusto na gid siya ang bata. Ampingan nimo na nga bata, ha? Ampingan nimo kaugalingon. Oo, ti. Pasabot nimo mo sugot ka. Oo, sige, ti.

0: Ay, mas maayo hinuod.
1: Ang tanawan ni Re. Okay kay siya, Kuya Arthur Nemo. Ampingin ka na nga bata, ha? Neri.
2: Oo, Kuya.
1: Kami na bahala. Sa mga grastuhon, sa hospital kami na. Kaya gusto gina ako magkabibim eh.
2: Okay lang sa inyo, Kuya nga. Lain ng...
1: Ay, napag-istorya. Kasabot ko. Ang imo na lang ampingan ni mo ng bata ni mo, ha? Kaya pagkatao, ana, di rin nasa mo, ha? O ikaw, mintin mo nga di rin ang yapon para makita ni mo yung anak. Di rin ang samo, ah. Pero kami lang magpaila.
2: Wala problema, Kuya Arthur. Ate Lorna, ingana lang atong plano, ha? Oh, salamat. O baka, basin pwede ka na mo bayaran. Ha, ayaw. Ayaw di ko magpabayan, Ate Lorna. Taliga, agor, bitaw, ta, first cousin, pagyud. Ha, sige, salamat kayo. Ang inyong ibayad sa ako, mapainyo na lang ng gasto sa... Akong anak ko matao na kini.

0: Neri.
1: Oh, kuya, yara ko.
0: Wa pa kabot si Ate Lorna nimo?
1: Wala pa, kuya.
0: Ako lang may una diri kay para dalang tagag prutas o vitamins nimo. Ikaw lang tagag vitamins. Sige lang kay sultiana na ko si Ate Lorna nimo. Oh, pagdi kaning vitamins ha. Para sa imong baby nimo nga himsog na siya pagkatao. Kanya, kaon kay kag permit prutas ha?
1: Oh, kuya Arthur. Salamat ani.
0: O pag-ayos oh. O sulay rin yung buhok ni mo be. Baby, baby, aming bugkot na ito yung buhok be.
1: Ah, wapa ko kabugkot, Kuya Arthur. Gikan ko nakatulog.
0: Ah, sige lang, okay ra. Mawa na itimailhan sa mga nagsabak. Nga na gina, hinga tulgon. Pero di ka magkumpiyansa ha. Mag-walking-walking ka. Kumuda ko na ka na yung tiyan.
1: Oh, Kuya Arthur.
0: Yabi ng buhok ni mo be. Grabing singot ni mo katulog oh. Yabi ng bugkot ni mo be. Ah, ampingan ta ka kay tungod na yung baby ni mo para mataon ha. Himsog ng bata, dililuya. Oh, basi na kay gusto nga paliton, na kay gusto kaunon, o dawatan niyo. Ay, lagpagsaba ni ate ni mong ang taghatag kwarta sa imo, lahi ni siya.
1: Ah, salamat ka ni Kuya Arthur.
0: Ah, kahumot ko di mo, God, bisan gikan ka natulog. Ang inaligo mong ukugikan, pagkahuman ako kaligo, pati ako katulog, manatulog na lang ko. Abi ni mo, Neri, nalipay yung kay ko. Nga, na kay anak nga imong ihatag ka namo may pakahinoon.
1: Oh, Kuya Arthur, imo kong gihagkan.
0: Dalipay lang ko. Sa katapusan, baka bato na yung kong anak. Bisan dili akong dugo. Pag ako eh.
1: Oh, dalipagin sa akong lips.
0: Alam, magsaba ni auntie ni mo. Tungkol sa imong kabuutan o paghatag o kalipay nga makabaton ko ganak. Hingani akong gibati sa imo ha. Nagunaw na ako dito sa kong trabaho.
1: Ang sibot pa sabot.
0: Sa tinod lang, Neri. Gibati ko kung baniya kanima.
2: Sa pagkumpa
1: Kuya Arthur. Ayaw pagsulti ni Ana.
0: Pasailuan lang ko. Sala ba rin ako? Bipitik akong kasing-kasing tungkol sa imo ha. Tungkol sa kalipay na ako nga makabaton ako ganak. Bisa dili akong dugo. Ay lang pagsama total. Live-in pa bitamin ni Ate Lorna ni mo pa may makasal. Pwede pa ang mausap ang dagan sa panahon. Pero ato lang sa ni isikrito ha. Nga kita na. Ha? Mag-amping kita nga dili kini may bala ni Ate Lorna ni mo. Samahan sugod ka. Sa sikrito na itong relasyon. Sige na. I love you.
1: Kuya Arthur.
0: Sige na. Dawatan ako. Isikrito na ito ni itong relasyon.
1: Yan si Ate Lorna.
0: Pasagdi lang siya. Di man ako sa pakita nga masakitan siya. Kita lang, ihilom lang nato niya ni relasyon.
1: Oh, sige.
0: Salamat ha.

0: Arthur, ano niya ka? Sa'yo ka ni Paoli.
1: Gumingo ko sa imo habisag nara ka dinas balay. Permiti kumingawon sa imo ha dito sa opisina.
0: Ay, mau ba? Si Ate Lorda.
1: Oo niya pa to. Pito na kabuwan ni imong tiyan, di ba?
0: Oo.
1: Oh, di prutas o pagkaon. Ambot Mary. Di kumahimutan nga dito ka makita. Grabe akong tama sa imo ba?
0: Unsa nga tama?
1: Gugma, God. Dali, pagkaksa ko, eh.
0: Ha? Masi maabtan ta ni Ate Lorna?
1: Nga pa to. Gina, pagkaksa ko. Dali, mabigay sa ko, eh. Gina, kaksapog ko para ma-feel na ako nga love ko ni Ma. Kaksapog ko.
0: Ha?
1: Bagal na kayo kay mong tiyan. Duha na lang kabulan. Para matawa na kini. Tatay na ko. Pagkakasakupi.
0: Arthur! Neri!
1: Oh, Lorna?
0: Daan palagi na ako. Tama, gina ko mapagduda sa inyo, ha? Natagsayo na talaga akong pauli. Arthur?
1: Oh.
0: Kapag ganin mong naong Neri, nagkipakaon na kakitabangan na ka. Karoon mo na imong ibalos ako, ha? Ati, masilo ako. Masilo ang kinikangay ni Ma. Ati, Lorna.

Dok, kumusta ang mong pasyente? Ay, grabe ang pagkabugbog niya. Dok, ang bata, dok. Tawa pa sa incubator. Sige lang, paningkamutan na mo nga makarecover ang bata. Naahat siya, 7 kabulan. Dok, napakipag-asa, dok. Ang mabuhay ang bata. Di lang tayo makasure, pero sige lang. Pabuton to pila kadlaw, ha? Kidok.

0: Tungod ni Molor na. 50-50 ang maong bata nga nasa incubator.
1: Ikaw ko nung nasa akong katungod. Nga makita ko ka po, ha?
0: Kung siya may tabo sa bata, ay napagunaw na magpadayon atong relasyon.
1: Giandaman ko na na. Ug karon-karon dayon. Andam na ko nga makigbulag ka nimo. Traitor ka mo. Traitor ka mo. Mulakaw ko para makapadayon mo sa pag-uban ni Nere. Salpais, pagkagyagway. Walay utang mo. Sige ka mo ang mag-uban. Diyan na ka mo. Bahala na ka mo.

0: Victor.
1: Ah, Neri, relax lang ha.
0: Gumusta ang akong anak?
1: Wala itong mga kayang bata. Namatay siya. Nakaahat kang pagpakatao sa iya tungod na duguan mo ka. Ngayon gidala ka na mo diri sa ospital.
0: Si Ate Lorda.
1: Milakaw na siya. Ipangandaman na yung kaugalingon nga makikbulag diri ka na ako. Huwag di balikayan nga, may bate siya kasilag niya kanima.
0: Ang plano di mo?
1: Ipadayon na to atong panag-uban. Atong relasyon. Wala ko'y kalipay nga mapaabot sa imong Ate Lorna. Gusto ko og bata.
0: Pero napasakitan na ako si Ate Lorna. Napasakitan na ako siya.
1: Pasagdi na siya. Ang importante, magmalipayon kita.
0: Magmalipayon ba ako nga nakapasakit ko sa akong igagaw?
1: Dili siya makahatag ka na akong anak. Dili ko makabatol o kalipay kaniya. Mo ka ni tinawad.
0: Masalo ako si Chiyo.
1: Ako kining gusto, di ba? Gusto na ako ni. Ayaw ka bala ka. Pasagdi ni si Ate Lorna. Dili kami kasal. Live-in lang kami. Gusto kong anak. Huwag ibalo ko nga makahatag ka na ako. Sa sunod ngayon kayon. Kung kita na ganang mag-uban, pakasalan ta ka.
0: Kaluhi ni Ate Lorna, kambuutan niya ka na ako. Marunay mo lang ako ni.
1: Kalimti na siya.
0: Kambuutan mangod niya ako sa ako, ha? Nagunsin siya ako, Arthur.
1: Pasagdi na siya, pasagdi na siya.

Hantud karon Kuya Arn. Mauna na ako si Ate Lorna. Numubati yung kaluoy kaniya og konsensya. Nahasol ako Kuya Arn. Labi na mahuna-unaan ako iyang kabuutan diri ka na ako ang pag-amping niya sa ko. Nga sila unta duha ang mag-among mas akong anak. Nga anak na mo ni Jonathan. Pero wala na Jonathan nga nagpakita. Pero nga nung nagpadala ako sa hangyo ni Kuya Arthur. Nga himuan mong relasyon ang among panag-uban sulod sa panimalay nila. Nga naay masakitan. Nagbalipayon tun ako sa pipila kay ngayon. Pero sakit hunaw-naon. Na ako'y napasakitan. Wala lain ang akong igagaw si Ate Lorna. Kuya Arn, manghinaot kong makahatag yapon kinig inspirasyon o pagtulunan. Di rin lang ko taman o dagan kayong salamat sa paghatag kinabuhi. Manghinaot ko walay mahitabuan o sama nini. Ang imong magtatampo, Neri. Salamat kay Neri sa imong kaaging imong gi-share din sa itong programa ang mga panid sa kagahapon. Bili na tumaybala ng panahon. Siguro, ingon pa, subos panahon or itagbog inyong dala ni Arthur na nai masakitan. Kaya hantod karon naman mo nag-uban. Sige lang. Basin maka-move on dra si Lorna. Pero nana, itabo na ka na. Pero okay na lang, no? Ano maging ng panahon? Di na ito mahibalaan lagi. Okay, nagkan salamat mahigana no, sa inyong makanunayong suporta pinagi sa inyong pagpaminaw. Huwag ang pinaka-importante atong mga produkto nga makahatag og mayong benepisyo di sa inyong mga tagsa-tagsa kakaugalingon. Labi ng atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Huwag labi ng sub sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Huwag usab sa atong Turbo Max Coffee kung gusto ninyong enerhiya sa intero at log tungod sa inyong mga gimbuhaton sa inyong trabaho. Turbo Max Coffee mahigala. Sulayin ninyo pag-inom. Huwag labi ng sub sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ang Orion Herbal Liniment kung haplas nam galing Orion Herbal Liniment Oil mahigala sa tibok pamilya gikan sa mga bata pwede kay niya na hantod sa mga idaran. Og labi usab no sa atong coming Supremo Herbal Oil umabot pa mahigala dili pa kininyo mapalit sa inyong mga pharmacy. Abot-abot lang ta mahigala nga kung ipahibalo nga pwede ninyo mapalit sa inyong mga pharmacy. Og sa atong Nerveplex Syrup ang kompletong bitamina mga inahan ha ayo kalimti ang Nerveplex Syrup sa matag adlaw nga inyong ipatumar sa inyong mga batang elementary babae man o lalaki. Nerveplex Syrup. Og sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule. Para sa mga higala na itong nawala ang ganas pagkaon, mag Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule. Pwede sa 13 anyos ha. Kung nawala ang ganas pagkaon sa 13 anyos pataas, ana, pwede sa atong Nerveplex AA o sa atong B40 Capsule. Para sa mga higala na ito diha nga nakabaton o nervous neuropathy, malibyuhan na, matambalan na sa matag-adlaw nga pag-take sa atong B40 Capsule. Nakit na usap sa atong Megacar Soft Gel Capsule nga daghang health problem ang itikar. O labi na usap sa atong Furbite Capsule, ang food supplement nga makatabang sa mga wake o dugo din na gamay nga trabaho daling kapuyon. Nya luspad tanaw, nya maglipong-lipong, ayaw pasag din na. Nya dry mo tanaw, ayaw nyo pasag din yung kawin. Maningkamot mo nga maka Furbite Capsule. O labi na usap sa mga bagong nanganak din na, pwede kay sa inyo ang Furbite Capsule para mahibalik ang pagka-blooming, pagka-pinkies, mawala ang pagka-luspad gikan ng anak. Mag Furbite Capsule. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Kinis Kuya Arn. Bye-bye. O God bless ka natong tanan.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o ingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello sa tanan, nagmaayong adlaw at ang ipanghinaot no nga unta ang tanan na sa maayong panglawas. Mga higala, of course kini si Buttercup, kauban kaninyo sa atong programa karon ug dili mawala ang ato ang doktora no nga kauban nato bahin sa ato ang programa nga maghisgot may kalabutan sa ato ang panglawas. Hello Dr. Joy, welcome na po din na nimo.
2: Yes, ma'am. Thank you kaayo. Welcome po sa ato ang mga listeners, ma'am, no?
1: Mia Doc, kana ang panghinaot nato sila nga anaa sa maayong panglawas, Doc. Kay maori gyud na siya, gitawag nila og health is wealth, di ba?
2: Yes,
1: bahalag wala tay enough nga money. Naalang tay makaon, makakaon lang ta 3 times a day, Doc, no? Dayon ato lang jung ihangyo, no, sa kahitasan nga healthy jud ta. Maayra gyud ang atong panglawas. So kinahanglan ta nga mag-inom ta og mga supplements, Doc. Aron nga ma-healthy ra pud ta, no, bisan og kanang kapi-kapi lang, no? Kapi-kapi lang nato kanang atong coffee corn. Nindot kaayo siya, kay daghan siya og kanaang health benefit. Labi na organic man siya, so walay bation yung mga palpitations. Katong doon yung mga kanang mahadlok ito may inom sa mga kape. Labi na katong mga giingnan, mga gididaan sa kape. So okay kayo ang atong coffee corn mga higala, no? So i-try ninyo ang ato ang coffee corn.
2: Katong mga gididaan, kaya magpalpitate man sila sa mood kung mag-coffee sila. Pero katong coffee nga, pasabot ana, ma'am, is katong coffee beans, no? So dili labot ang ato ang coffee corn. Kaya ang atong coffee corn is dili man siya gikan sa coffee beans. Gikan man siya sa mais, no? Sa corn. And then with sagol pa jud nga na ay kanang malunggay o mangustin. So okay kay siya, no? In fact, dili siya makapaspas sa heartbeat nimo. In fact, mura siya makarelax nimo nga ang uban maingon nga katulgon sila.
1: So nindot pod kay siya, Doc, no, sa mga katubitong dili gid sila makatulog, no, kay naa jay panahon nga ang buto kong sagi panghuna-huna. So makatabang kay nga to ang coffee corn. Ug usab na apo tay haplas, idungan pod na nato, no, katong naay mga nanay, tatay nato din ha, mga ate ug kuya, bisan mga baby, sa mga gagmay mga bata, pwede haplasa nato sa atong haplas nga orayon. Okay. So Doc, ato ang kuan, i-invite ang atong mga higala nato, ilabi na gyud ning ato ang mga kanang nagasunod jud permis sa atong programa, Doc. I-invite nato sila sa atong hotline para magpadala sa ila ang mga problema din ha, no, sa ilang gipangbati-bati sa ilang mga lawas. Mo-message lang mo para matubang ni doktora aron matabangan mo sa inyong mga gipangbati karon, no. Ang atong hotline is 0909-304-8924.
2: Yes. O pwede po sila mag-message sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, no? DOC CHOI, no? So pwede sila mag-send silang messages na yung mga pakapinbaba nga mga pictures, pwede gyapon pa shout out o mga positive feedback sa mga nagamit sa atong mga products, no?
1: Thank you kaya na doktora, no? So money, no? So good tagbasa, Doc, sa ato ang una nga texter sender. Ang ato ang texter sender gikan sa numero na 5200-0946. Ingon siya din hi, good afternoon, Doc. Para ask lang ko kung unsay angay tumaron kay mubanhod man ang ako ang BTS ug maghaway. So nagpa-check up nako, naa daw ko UTI, busa unsa may bawal kanon. Ang ato ang texter kay taga Dinagat Island ni siya, Doc.
2: So haway, di ba? Yeah, ang complain na manhod siya. Pero ang iya ang nakita is UTI, lahi po siya. So siguro ang akong tanaw ani, basi na siya uric acid, no, nga taas, no. So high in uric acid siguro ni siya, kay common man ka isa nga tagas og uric acid na pod sila yung mga kidney stones, which is maka prone pod for UTI, no. So kana siguro mas maayo nga magpa-testing siya sa iyang uric acid, no? I-test niya kung dili ba na siya taas. Harun, mawala po diyang hawoy or kanang mga joint pains or mga ngulungul. Labi na ka na bitang bugna ang panahon.
1: Maado.
2: So, daanag yun na mo, kuan ka ng, unsa ni? Daanag yun na mo...
1: Tukar.
2: Ang ato ang uric acid, no? So, muna nga, mas maayo, iya po nang ipatest apil. Dayon, akong suggestion, ma'am, mas maayo og dugangan po niya og B-complex na to nga B40. Kay ba sinaapod siya ay anong gitawag na to og diabetes, no? Mm-hmm. So, makakos mo na siyang mga neuropathy. So, ato ang suggestion ni ma'am, aside sa magpatest siya sa iya ang uric acid, ipatest po niya apil ang iya ang sugar.
1: Mm-hmm. Okay, Doc. Thank you kayo sa mga advice para sa atong sender karon, no? Sa atong unang texter sender nga taga Dinagat. So ma'am, kaning imong paminhod, mas maayo gyud ay nga i-try nimo ang ato ang B40 nga B-complex, no? Dayon mo to siya magpa-check up gyud ta. Kay basin daw sa giingon ni doktora, basin dahog possibility pod na nataas imong sugar and then ang imo ang uric acid ni taasad, no?
2: Mm-mm.
1: So mara to, no, shout out ta ita sa ato ang mga minahal na to ng mga suking tigpaminaw din ha sa Dinagat Islands. Okay, so dirita, si Ma'am Kuan, dirita ni Ma'am Edna nga taga Butuan. Kaya ni siya, Doc, premier ganyan nag-message na to. Thankful kay minimo, Ma'am, no, sa imo always nga pag-join sa atong program. So nag-message siya din, Doc. Mm-hmm. Ingon siya nga, nagpasalamat siya, Doc, o siya, maayong hapon, Dr. Choi og Buttercup. Paghuman sa drama, ingon siya, paghuman sa drama sa Dr. Love, kamudayon ang sunod. Salamat, nabasa ang akong message. Please tell Dr. Choi nga anlin nga gatas, pwede ba coffee corn akong i-mix? And then, ingon siya din, salamat kaayo nga nabasa ang ako ang message sa July 25, kompleto pag-date. And then, ingon siya, Doc, nag-inom po daw siya og purple corn. No, ang ato ang purple coffee. Tapos coffee corn. Kone siya, Doc?
2: Mm-mm.
1: Unsay maayo niyang i-mix?
2: Para na ako, okay lagi kayo bisang unsang klaseng gatas, no? Kay, ato ang coffee corn is pwede rin ganin siya imnon nga siya lang, standalone, yes. No? Ayuban nga ganahang pait-pait, ang uban ganahan butangan og sugar, so... It's either siguro putangan nimo og stevia or kung ganahan kag lami-lami brown sugar.
1: Mm-hmm.
2: No? And then
1: pwede po honey, Doc.
2: Pwede po. And then kay ganahan nga creamy or gusto ka nga na ay additional calcium, so pwede jud ka mag-add og your favorite na milk, no? So mm-hmm. Ang anlin is high in calcium, so pwede jud na siya nga maibutang ni ma'am. Ako, ganahan ko sa taste sa Bear Brand. So, Bear Brand ako i-add. Mm-hmm. Na iuban po nga mga elderlies or uban ng mga tao nga ganahan o katong adult nga birch tree.
1: Naasad.
2: Oo, so na iuban. So, kana I think pwede ragyod bisan unsa nga klase nga gatas inyong isagol. Pwede gani siya nga stand-alone lang siya.
1: Aha, sige. So, Ma'am Edna, no, mo to siya okay ra kaayo i-mix nimo ang imong coffee corn dito sa kana ang anlin kung ganahan ka. Okay, so wala gyud daw problema kung bahin sa mga gatas nga imong gustong imnon, i-mix nimo sa kape, okay kaayo.
2: Mm-hmm.
1: So pati kaning purple corn niya, Doc, pwede kaya po mixan niya ang gatas, no?
2: Yes, oo, pwede kaayo. Ang purple corn na wala pa ako ka-try, Ana. Okay.
1: Mas ganahan ko sa coffee corn, kay wala man siya sugar, mm-hmm. So maglikay ta, basi mo taas na pwede nga ito ang blood sugar, no? Lisod mm-hmm. na, labi na mag-edad na ta. So sa mga gusto mo try, no, mga kabaton-una na to, katong dili pa nag-aso mga sugar, kaya medyo ganahan isla, Doc, o medyo tamis-tamis, diba, Doc?
2: Mm-hmm.
1: So, i-try ninyo ang ato ang purple corn, no? Ang atong purple nga, coffee corn.
2: Mm-hmm.
1: Okay, tapos, gani din si Ma'am Edna, mauna nino. Thank you kayo, Ma'am Ed. Nabasa na ginamo imong message. O shout out sa tanan nga mga taga ka lugar nimo din ha sa Butuan. Butuan City. Shout out kaninyong tanan. O may adlaw. Next, dirita sa ato ang third nga texter sender nga sa numero na 8163 sa 0912. Ingon siya diri, Doc, maing hapon. Doc Choi, pa-advice lang ko kay kapoy kaayo ang akong duha ka batiis, Doc. Nagpa-check up ko, akong potassium 3.46. Girisitahan ko og calcium plus vitamin D. Mm-hmm. Tsaka pro-nerve. unsay pwede na kung lain nga matake na vitamin sa inyong product po. Para sa ako, kay high blood pod gudok. Then gusto po daw niya ma-try ang atong product nga makatabang sa iyang condition. Thank you.
2: So ang B-complex na to, ang ato ang gidala nga brand is B-Forte, which is a high dose. Pwede po super duper high, no? Di mong good put maayo akong nahibawaan kung sobra ra kayang ato ang B-complex is makakos na ninyo siyang pain. No? So kinahanglan yun siya katulad yung recommended dose na high dose, no? Dili itong super high kaayo, no? So akong suggestion siguro once a day lang sa ato ang B-Forte, no? Mas prefer na ako siya compare sa katong mga ubos kaayo nga mga dosage na kinahanglan jud kag 2 or 3 times pa nga pag-inom adto, no? So kanang iyang gi-mention nga brand more or less the same naman siya, pero I think meros mas higher na siya og dosage kanang iyang
1: gi-inom ron
2: kaysa atong iyang kanang iyang
1: Pro-Nerve.
2: Yeah.
1: Aha. So, kung ano siya, Dok? Okay po kayo, Dok, no? Kay high blood man siya, Dok, pwede po na ito siya ma-recommend sa ito ang
2: Mega Care. Oo. So, ang itong mga high blood, dagasog cholesterol, ito pong ginasuggest nga mag-take po sila sa ito ang omega-3, nga no fishy odor, no fishy taste yun. So, dili lang sa, dili load ang lami sa ito ang Mega Care nga omega-3. So, ideally, kung kuan, nata extra. So, kung high blood ka, diabetic pa siya ka, taas ka cholesterol, taas ka sugar, mas may good i-partner na ni mo ning B-complex na ito nga B-Forte o ato ang omega-3 nga Mega Care.
1: So, nindot kayo na nga advice ni mo, Dok, no? Ilabin na good sa mga buros po di ay. Maayo dahil mo mag-Mega Care, no? Aside ani ni ma'am nga nagpadala sa iya ang naigibati sa iyang panglawas, no? Nga kuan, Dok, kanang iyang batiis niya nga magsiging gakapoy. So, insakto jud kayo mo inom siya sa ato ang B-Forte o ato ang Mega Care. Iparis ni mo, ma'am, no? Thank you, kaayo. Insakto po na niya ang vitamins, Dok, no? Nag-vitamin D siya.
2: Oh, ang vitamin D is confident siya more on makatabang na sa absorption sa calcium.
1: Ay, okay.
2: And then, during COVID time, na-discover na to nga kinabita na tayo daghang mga alternative for increasing your immune system. Na ang vitamin D, di ay mo rin ang sunshine, a dose of sunshine, di ba? It will improve your immunity. And then vitamin D is mura mo na siya sa sunshine po makuha ni mo ang vitamin D, di ba? So pwede na siya mo katabang po improve sa immunity. Muna, daghan kayo mga vitamin C with zinc and with vitamin D na, no? So naiuban ng mga vitamins nga gi-incorporate na po nila karon og vitamin D.
1: Okay, Doc. So nahinumdum da ego no bantog ra sa COVID time kay dili man kay tapak kagawas. So gikinahanglan jud nga naagi tay vitamin D.
2: Immune booster na to. So kabantay mo sa una nga gina-advocate nila katong sa time sa kay during COVID naman to review sa unsay nahitabo sa una nga mga the same nga mga infections. So patong Spanish flu.
1: Yes, Doc.
2: So during the time katong mga Spanish flu ang ilang mga patients dadto nila sa gawas lang ibulad sa init. So it's also improving them from immune system. And then also kanang the heat can also daw kill the virus, no? So mo na siyang gi-expose nila og sunlight.
1: Okay. So nindot po day kay no, salamat kay Doc, no, ana nga information. So para sa atong mga kahigalaan din ha, no, nga katong gusto pod nga mabawas ang atong immunity. So pwede ta bisan og kanang walay COVID na makagawas-gawas man ta, pero kinahanglan da ita nga naapotay kanang vitamin D. So para sa ato ang mga nanay tatay din ha, gawas na nag-inom mo sa ato ang B-Forte nga B-complex ug nag-Mega Care mo, pwede po niyo parisan og vitamin D. At the same time, kay mga pimanta, so ayo kalimti ang ato ang coffee corn, no? Kay naa siya'y mais, naa siya'y malunggay og kanang santon nga gikan sa mangustin. Then sa mga wala pa pod ka try sa ato ang purple corn, i-try po din yung mga higala, basin maangay po mo, no? Lahi-lahi, manggutag ka na ang maangayan. Pero so far, so good siya. Kay puro siya, kana ang organic, no? Organic tanan ang ato mga products. So dili po nato kalimdan mga higala ang ato ang Haplas, no? Di ba, Doc? Mm-hmm. Kay kaning Haplas more na partner na magini sa atong panglawas kung na ato yung mga haway-haway. Mm-hmm. O, lami na magiging mamassage na ito. Di magamit din ta sa ato ang Orion nga oil. Dayon, Doc, katupong kuan, Doc, sa mga magrigla bitaw, Doc, no? Nga daghang kain ng mga dugo mm-hmm. ng gawas tapos mm-hmm. mga anemic sila. Mas maayo, Doc, nga makainom sila sa ato ang Pervite capsule.
2: Pervite multivitamins with iron.
1: Mm-hmm.
2: Sa mga nagburos, sa mga nagpadidi, mm-hmm. sa kanang mga kusugay magmens, no? Ug sa uban natong elderly nga nag iron deficiency na, so ideally mag-take ito og supplement. Mm-hmm. So sakto ra jud kayo ang dosage ato ang Pervite, no? F E R V I T E.
1: Yes, doktora. Dayon dili po nato kalimtan ang ato ang Nerviplex AE. Kana siya para na siya sa mga dagko na, no? Katong dili ganahan mo kaon, mga nagtimi-timi na mo kaon si nanay og si tatay din, ha. Dayon kulang sila katulog, dili kay makatulog. So mas maayo maka Nerviplex AE mo, no? Og sa mga kabataan po nato, mga chikiting din, ha, mga nanay, no? Mga nanay raman jud moy kugi kay magpainom og vitamin sa atong mga kabataan. I-try ninyo ang ato ang Nerviplex syrup kay maayo kaayo ni siya. Duna siya vitamins, dunay lysine, dunay taurine og zinc, no? Tapos naapagid siya Corella extract para mas motubo pa, mas mahimong pang Miss Universe ang height sa atong mga kabataan.
2: Yes, sakto dyan na, ma'am.
1: Okay, so thank you so much, no, sa mga kanang nagpabilin nga namati sa atong programa. Thank you kay kaninyong tanan. Dayon, gi-invite mo na mo nga mo message mo, no? Message mo, ayaw mo kaulaw, i-message sa ato ang hotline number. I-text lang sa 0909-304-8924. O sa kang Doktora Choi pod na?
2: Sa ato ang Facebook account is Doc Choi, no? So, D-O-C space C-H-O-I.
1: So, salamat kay sa mga tanan na ito, ng mga mamiminaw, sa tanan na ito, mga texter sender, sa mga gusto pang mo-join, o sa mga nag-join, o sa tanan nga nag-suporta sa ato mga produkto, thank you so much. O kana ang hinaot nga nakatabang jud kaninyo sa inyong panglawas ang ato ang mga gipang indoors din, hino. Dayon, Doc, hapit na mumputa na kabtan sa oras, Doc. Mm-hmm. Muna po na yung panahon nga manamili ta o hangto na po ta sa sunod na episode.
2: Yes.
1: Okay, so kini ang inyong higala sa kahanginan si Buttercup. Sa ngalan ni Kuya Franz, always nga magpahindumdum ka na itong tanan. Prevention is better than cure and cheaper than cure.
2: O kanin si Doc Choi always nagaingon nga God is still the best doctor and prayer are still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywan ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbawas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Yeah, with heart, the best.
6: best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 11 more minutes. Gainit lagi. Sabi ko nga sa inyo eh. Kanina gadulo meto na umiinit na siya. Hi, haring araw. Oh, agoy kasing init ng mga love songs natin dito sa ating programang Dear Heart. And I, George, is the one who's playing this for you. Kamusta kayo ha? Katulgo na ba? We're not going home yet. Later pa ha, alas 5. Masyado kayo excited. Well, I love this song really. 9769, listening here sa Carmen. Hi. Ah, si Ave Luz. Sige, I'll try to play your requested song, ha? Hi, Ate Marifel. Sabi niya, Sweetie George, nabisi ko. Lakaw-lakaw. Sorry ka, ayo. Wala yung problema, ate. Pahanga ko sa'yo. Thank you, ha? Alam ko, lagi kang nandyan. Sama niya, no, ni Mami Nilda kanina. 2684, Miss George, I miss you. Magapita, I like your voice. Carl of Baraopol, sige, gusto ko yan. Sige, coffee tayo. Mamaya after the program, ay talaga, magkakape ako. Ang sarap ng dala na chiffon cake niya, no, eh. Mami Nilda, eh. Diba? Dagang salamat, ha. Thank you. Hi, biyaya na. Ito na yung signal ko. Mamimigay na ako ng blessings sa The Price is Rise. Overload. Ito na, si ruleta ko. Excited na. Kalma lang. Ito na, umikot ka na. Kalma ka lang. Mga sweethearts, sa mga hindi pa nag-claim ha. I'll announce your names here. Si Ivan Kate Nanali ng Barangay Kamamanan. Marian Kate Taylara ng Barangay Lapasan, Nagora. Rene Sabuero ng Barangay Puntuod, Block 2. Arfi Ocular ng Barangay Makasan, Digti, Basak. O, pwede na kayong pumunta dito ha, magdala ng ID. Huwag kalilimutan yan. At sa aking winner ngayong hapon, dito tayo bubunot sa ating driver category. Yung dropbox natin. Ayan na yung dropbox. Dagang salamat. At mula sa dropbox natin sa ating driver category. Ito pala ay taxi driver. Oh, taxi driver ito. Oh. Mula sa Nemensco Taxi. Congratulations si Ernie Paler ng Nemensco Taxi. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Congratulations. Don't forget your ID and reminding sa lahat ng mga na i-announce na ng winner ha. 14 days po ang ating claiming period. Dito tayo located sa 5th floor, FICO Admin Building. Oh, Bamenta Boulevard, Carmen, katabi ng West City Central School. At ang ating The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On to my final set. Excited na ako. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Ben George. May manatili nakatutok. Siyempre dito lang sa pinapakinggan, kami po ang Heart FM, ang radyo ng Heart Co. Take care everyone. Bye!

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa

0: Kayo.
1: Heart FM News Update.
2: Nananawagan ng City Local Environment and Natural Resources Office o CLENRO sa mga Cagayanon na panatilihing malinis ang lusod habang idinaraos ang pagdiriwang ng Higalay Festival. Ayon kay CLENRO Manager Bing Mabilin, hinikayat ang publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura at huwag itong iwan o itapon sa kalsada at iba pang pampublikong lugar. Pinayuhan ng mga Cagayanon na ilagay ang basura sa tamang basurahan o dalhin ito sa itinalagang tapunan. Binigyang diin ni Mabilin na mahalaga ang pakikisa ng bawat mamamayan upang mapanatiling malinis at maayos ang lungsod, lalo na sa dami ng mga aktibidad ngayong Higalay Festival. Sa pamamagitan ng responsabling pagtatapon ng basura at pakikipagtulungan ng lahat, layo ng CLENRO na matiyak ang malinis, maayos at masayang pagdiriwang ng Higalay Festival. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: 92.7 Thunder FM again, the other city, 93.7 Thunder FM. Okay, now we got 18 minutes to down 3 o'clock. Isang maayong hapon, isang dagom na hapon, isang masarap na hapon. Basta, maganda yung hapon. Jason Steele, check it in. Hanggang alas 5 ng hapon. Ay, magkakapiling na naman tayo. Hindi po umaga ngayon, ha? Baka akala nyo, kadlaon. Hapon na. Kasamay na inyong mga merienda, yung ating masasarap na mga dugtugan, ang inyong mga pag-usap-usap, ang inyong mga pag-nguya-nguya, saan man kayo naroroon, sinta. Nagme-merienda ka ba? Nag-iisip na merienda? O naghihintay na merong magpa-merienda? Either of those three choices. E-tags muna ako, just in case lang, nanaminaw ka karoon, oh. Lingaw-lingaw ta. Di ba kalimutan ang gutom kapag ka walang pangmerienda? Ako na bahala. Pamemeryendahin ko kayo ng mga songs natin. At syempre, pamemeryendahin ko kayo ng ating mga paboritong awitin. Hindi lang yan. Papremyo din. Hindi lang ito merienda. Pang kainan talaga ito. Pang full meal, ha? Yung ating bugas at saka yung ating sundan, yung ating groceries. Well, and thanks mo ko just in case lang you got your spare load on you. 0961-892-4927. Yung isa available din. 0917-1579-927. Hey! We got 18 minutes down 3 o'clock. Mahayong hapon sa inyong tanan. Padayon lang ha, sa pagpaminaw ha, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Goal. 93.7
1: ang adlaw nakatakaron sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas na sa baybay pasil.
1: Ayon, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas mo nang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo ano siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya inig mabuntag
1: mo ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Hala! Nagliho kang mga gamit! Mitayo kang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste, o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin o gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod ganinyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
5: Pahibalo sa mga plantadores o mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 32.7 Hard FM και κάνετε όρο σε 33.7 Hard FM που κοινώνει τα πλόντρες. That's at 33 minutes down, 3 o'clock. Saksiyan lang at December Avenue for you. Hey! Hey! Kumusta na? Anong update ha? Ibang nasa kanila mga opisina ngayon, tanggal na yung mga antok, no? Kanina alauna hanggang alas tres, medyo antok-antok pa karon. Lagpot lagi na. Bubulabuging ko na kayo eh. Magandang hapon, Demsay Robles. Maraming salamat sa pakikinig. Mayong hapon saan, naminaw na, ano to, Permes sa Hard FM, Wild Nasa Field. Shoutout dahil karon sa may tax mapping division. Kina June Vils at kay Lord Wally. Galing kay Ugly Kid Joe Sam. You know, magandang hapon sa inyo. Maraming salamat. Magmerienda na rin kayo dyan. Kung nasa field kayo. Baka naman kanina pa kayo nagmimerienda mula alauna pa ha. Pag nasa field, di ba? Petiks-petiks lang eh. Magandang hapon! Pwede ba mag-appear sa The Price is Rise? Sige po, noted po ito ha. Rosalinda Baranda ng Terry Hills of the Vision. Magandang hapon po sa inyo. Sige na pamati sa Hard FM. Wow! Thank you po! Sige po, pero may roving team talaga kami na umiikot-ikot sa inyong mga area. Araw-araw po yan. Okay, kaya manatili po kayo naka-Hard FM. Kasi basig maagian mo, yun, mas madali. Antimano, makakasali na agad kayo sa ating The Price is Rise Overload. Alright, ganoon lamang kasimple yan. Minaw lang mo. Sabihin nyo rin sa mga silingan ninyo, di ba para pati silingan nyo may blessing din. Ha? O blessings din, I should say. Mga motorista natin, mga drivers natin, oy! Yung mga inaantok, hawak-hawak ang mga manibela ha. Kapag medyo inaantok, tabi muna. Medyo pikit-pikit muna. Wag yung tipong tawag dito inaantok pipiliti magmaneho. Kapag medyo inaantok gamay, dapling sa piyong-piyong. Huwag mong ipiyong ng lubusan. Kasi baka magising mo, uy! Alas 9 na! Na sobrang pagod, diba? Hindi nyo namamalayan. Yung isang pikit, akala mo maiksi lang. Mubo lang. Yung pala, dalawang oras at tatlong oras na. Hindi na nap ang tawag dyan. Ingon yun. Anong tawag doon? Nihagok yun. Magandang hapon! Lagpot ang katulogon. Kipulabog na naman ang talan. Shoutout kay Ate Carla tag-iya sa Blooming Dale. At talaga ba? Galing kay Monsieur G. Maraming salamat ha. Sige, bulabog kayo, no? Gising kayo, no? Yung mga alas stress pa lamang, naiinip na. Gusto na makauwi. Stay present! Yung mga nasa mga trabaho pa nila. Yung tipong dugaya sa alas 5. Saman yun. Hindi nyo namamalayan yan kasi mag-enjoy naman kayo sa mga music eh. Ikanta-kanta nyo lang yan. Mamaya may alas 5 na. Ha? Another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Oras natin 3:35. Time check brought to you by Playtime. Playtime Entertainment, born for happiness. And also brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik pa tayo with more. May padayon lang sweetheart sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: 3.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawadon. gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM que again the order city 93.7 FM we get on. Hey, we get 46 minutes down 3 o'clock. Golden Hendrix for you. Dancing was brought to you by CDO Idol Hot Dog. My panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever. Versus the previews formulation. What's up, Jason? Sabi niya parigo sa man ng pang jumpax. Ang jumpax. Maraming salamat ah, sa pag reach out. Maraming salamat sa pagpaminaw. Sina Eddie Kimia nakikinig din siya atin. Oh, mayang hapon. Maraming salamat po sa inyo. Mga solid listeners natin to and sweethearts ha. Sa lahat ng staff ng Noisky Food House. Good afternoon kay Janet Hermoso. Ganda kay Lori Pradia. Kay Inday Maynila. EJ Chavez. Kay Dina Kimia. And also to Mylene Llamoso ha. Magandang hapon. Kina Jessa Kimia o Apple. You know. Sa lahat ng mga nakikinig dyan. At saka yung bago na nilang staff, si Grace Monreal. Mga ano to? Mga nasa may Noisky Food House. Saan lugar kayo? Matikman naman ng mga chibog dyan. Ha? Lamion na chibog. Mga taga-kamamanan, kina Melissa, Roberto, good afternoon, just the same. Sana nag-enjoy kayo ngayon, ha? Kamusta naman ang inyong mga afternoon diha? Mga anong tawag dito? Naghahanap ng merienda. Yung iba sa inyo, nagme-merienda na talaga, no? Sige, pag-merienda na muli, ha? Padayon. Zing at Temahan, Umalsa, good afternoon. Karabi silamat mga taga-bunbon nito. Kamusta kayo lahat dyan, ha? Kapatayin lang po sa pagpaminaw. Nagbigay sila ng entry nila sa kanilang The Prices Rise Overload. Pero, ha? Pinaka-mabisang paraan ng pagsali sa aming promo ng bugas at groceries, eh, makinig na makinig lang. Kasi badaanan po kayo ng aming robbing team. Yan talaga. Oo, dyan talaga. Sigurado. Instantly, makakasali na po kayo sa ating The Prices Rise Overload. O saan yung mananalo po kayo ng bugas at saka ng groceries, ha? May nakaalala sa akin na sabi down. Excuse me po! 48 minutes down, 3 o'clock. Palapit na tayo ng palapit, ha? Sa ating draw ng ating bugas at groceries sa mga natin, sino na naman kaya mananalo, ha? Baka ikaw na yun, ha? Oh, sige lang. Ano man ang ginagawa mo ngayong hapong ito? Padayon lang, sweetheart, ha? Ako pa rin to. Ako pa rin si Jason Steele. Manatiling nakikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko!
1: 3.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbawas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM again, the Auto City. 93.7 FM. We on. We got the 12 minutes after 4 o'clock. Paro, paro. Dadapo dito, dadapo doon. Dapat ang pagmamahal mo sa pares mo, hindi kagaya ng paro-paro, ha? Yung palipat-lipat ka ng bulaklak. Ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Balhinta. Dapat hindi ganun. Ha, dapat sa isang bulaklak ka lamang dadapo. Ilan na lamang kaming mga kagaya ng paru-parong yan? Ilan na lamang kami talaga? O, yung mga paru-parong hindi dumadapo sa ibang mga bulaklak. Isang bulaklak lang talaga. Ayos na. Ilan na lamang kami? Mabibilang muna kami sa daliri ninyo. Oo. Yeah?
1: Ako yung lolo.
0: Oh, lolo ni mo. Grabe ng lolo ni mo, Mike. Magandang hapon po. Siyempre ba, Jason Steele pa rin ang inyong kapiling giving it a sweep sa 5 o'clock. Teka muna. Kumukulimlim na naman ba ang paligid? Parang ano ah. Nagbabadya na naman yung ambon-ambon ah. Yung ulan-ulan. Ang kaninang umaga, ano, nag-drizzle pa ng konti. O, sasya, di ba? Nag-drizzle lang. Talingsik lang niya ito. Pero wag kumpiyansa, ha? Maglalabas sa bahay ngayon, kailangan may bahan kayo laging payong. Ilagay lang nyo lang sa bag. Diba? Mga uso na yung payong na maliliit eh. Lagay nyo lang sa bag. Payong kaibigan. Payong kaibigan, magdala ng payong, ha? Para at least kapag ka nag-drizzle o kaya nag-ulambon at nagtaligsik, umulan talaga, at least ready ka. Right? Sa second hour natin, dito na mangyayari ang mga aksyon kung saan buburot na tayo ng bugas at saka ng grocery winner. Abangan natin lahat yan. At di lang yan, ha? Malalaman din natin ang ating mga kakalsadahan. Ang sitwasyon ng ating mga kakalsadahan, I should say. Abangan natin lahat yan. Isang magandang hapon muna, kina Melissa Robete. Melissa! Nakikinig sa atin si Jimmy Coloso ng Ever Taxi, ha? Mga taga-kamamanan ito. Maing hapon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y maganda naman ang inyong mga hapon dyan. May binaha ako ng mga text message. Takuratan ko ba? Puno yung aking inbox. Ito, unahin natin ang Galas Family. Barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat po sa inyo. Maing hapon, Silver Grace. Thank you so much for listening. Oy! Ano to? Muan Hidri sa may Shrimpy Ellie sa Regency Rizal Street. Barangay Ipunan ang robbing team. Ay, opo. Sige po. Oh, pumupunta po yan dyan sila. Oh, si Rosaling da Baranda, ha? Oh, na ako nag-work dali. Sige po, noted dyan. Hi, Mr. Energetic na Hard FM. Wow. Awas-awas niya energy. Rico Sama ng shackle dyan, oh. Wedding anniversary namin ngayon ng hobby ko. Gabay. Akala ko tanday. Remembering lang sa concert ng shackle kami nagkakilala. Talaga pa? Aba. Nag-aaliw sa usok. Beer lang ang kasama ng mahubog ka. Shoutout sa 1CMB Family! Good afternoon na kina Boss Lito Bentoy Makoy. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Alright, we get 14 minutes after 4 o'clock. Oras yan natin siya atin ng Playtime Entertainment 4 for Happiness. Saglit, commercial break muna tayo, ha? Magbabalik pa tayo with more. Standby lamang mga sweethearts. Panayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko!
2: 93.7 Ang adlaw nakatakaroon sa atong sa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa bayo-bayo pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
3: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kaisang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
2: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous peoples sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-onan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM ka gyan the Aura City 93.7 Thunder FM get on let's get time for you. That show is brought to you by New Star Online. Also brought to you by experience the New Star Online presence. Enjoy exciting daily rewards and bonuses. Advance, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference and number MKTG2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@punker.ph.
1: Magandang hapon muna. I-shoutout natin ang mga sumusunod, ha? Ang Campo Family. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana'y maganda ang inyong hapon dyan. All the way from Kamamanan. Sa bagi kayo ng Kamamanan. Ay, mga taga-Kronin, sina Jake. At lahat ng tropa dyan, ha? Magandang hapon. Maraming maraming salamat sa inyong pagpaminaw. O, sige, ipadayon ang inyong mga pinagkakaabalahan dyan. Para sa, para naman, mamigay tayo ng bugas at ng groceries. Bakit dalawa ka? Bakit dalawa ka? Eh di ikaw eh. Ito eh, yun oh.
0: Akala ko umaga ngayon, nag-iba-iba ng pwesto yung mga laman-laman ng decks eh.
1: Anyway, eto na. Alamin natin sa ang area tayo bubunot ng ating second winner. Ruleta select. Ang aming address na nasa FICO Admin Building kami. Sa may Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Ayan oh.
0: Pakita mo rin ha.
1: Sige, eto po na tayo ha. Oy, nahuminto tayo siya ha. Kamamanan.
0: Aba, sipag ng kamamanan niya yun.
1: Oy, puno tayo ng isa. Nakasulat ay kamamanan. Ang pangalan, Kenneth Ganinay.
0: Kenneth Ganinay, congratulations. Magdala ka ng ID dito. Ha?
1: Kenneth Ganinay ng Kamamanan, congratulations.
0: Nakadaw kang bugas at ng groceries.
1: Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito pa'y niyating sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. On for a break! Final break na ng ating program. Standby lamang mga sweethearts. Padaan sa pagpaminaw, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore. 93.7
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Dari 2.700 FM kagayan di oras ini. Dari 3.700 FM Panginoon. Tatlong minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Time for me to bounce. Maraming salamat. I'll be seeing you guys again tomorrow. Bukas naman. I love you. Siyempre naman, mamaya abangan natin lahat. Ha? Ako, pagbabalik po ng programang Heartlines, kasama naman si Harvey Stone. Tawag na. Abay, message po yan. Tapos instant request pa. Ababa, hindi kayo mag-shoutout ng live. Alas 7 po yan ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Ha, mga sweethearts, maraming salamat. Oy, huwag nyo kalilimutan. Teka muna, baka malimutan nyo. Huwag nyo kalilimutan, baka malimutan nyo na lahat ng bagay. Huwag nyo lang kalilimutan mag-follow sa akin. I-follow nyo ako sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan, ha. That's a Jason Space Heart FM. Maraming salamat, mga sweethearts. Enjoy the rest of your Tuesday. Padayon na sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

Maayong adlaw mga ka-healthy, welcome na sob sa itong programang Basta Healthy, Happy! Naipangutana diri mga pinangga, unsang prutasa nga bisan layo pa, mahibawaan na dayon nato nga naasya tungod sa iyang baho. Unsa man ang prutasa pinangga, siyempre kabalo na ta, gitawag na siya King of Fruits, mao ang durian. Ang uban, inigsimhot pa lang, muduol dayon. Ang uban usab, mudagan palayo, di ba? Apan, mauni siyang importante nga pangutana, healthy ba ang durian? Or delikado ba ni siya para sa blood sugar, blood pressure, kidney, o sa atong mga kasing-kasing? O tinuod ba nga dili pwedeng isabay ang durian o sa mga ilim nung makahubog? For example, inom ka og beer, inom bakag mga alcoholic drinks pag magkaon kag durian. Now, karong adlaw atong sundan o atong tunaan ang durian. Gikan sa pagsulod anis tong baba, paingon sa tong tiyan, paingon sa tong dugo, paingon po sa tong pancreas o lapay, paingon po sa tong pinakaselula na to, kidney o sa tong kasing-kasing atong tunaan mga pinangga. Ang durian mga pinangga na belong ni siya sa prutas, nagpasabot ba kay prutas man, unlimited na lang atong pagkaon na ni kay naabay daghan kayo nga mga durian nga season nga hastang mga unta. Ah, kanag yung patagbaw yun, kutob yun sa matagbaw yun ta mga pinaga. Ang durian usa ka nutritious, no? Sustansyado ni siya kay nga prutas, pero mas energy dense o carbohydrate rich kini kumpara sa daghang ordinaryong prutas, no? Energy dense o carbohydrate rich ni siya mga pinangga. Unsa man ay but pasabot anang energy dense o carbohydrate rich mga pinangga. Pag moingon ganit tag energy dense mga pinangga, but pasabot nga bisag isa o gamay ang

0: imong gikaon pero daghan na siya og kalori. But pasabot nga, bisag gamay pero daghan na siya nga mahatag nga enerhiya sa ato ang mga lawas. Murag sakyanan nga na ay fuel nga makapahimo sa ato ang makina nga magdagan or I mean mag-function ang ato ang sakyanan tungod sa fuel. The same gihapon atong lawas kinahanglan og kalori para nga mo-function ni siya pag-ayo. Now, ang durian bisag gamay ra imong makaon daghan na kay kag-energy makuha na mga pinanga. Og tungod kay naasay insaktong energy bisag gamay ra dapat imog yung bantayan nga masukod nimo imong pagkaon. When we say sukod, imo siyang igamiton sa praktikal nga pamaagi, kanang tama-tama lang dapat ang imong pagkaon niini. Kung nasubrahan man, ayaw lingkod, ayaw higda, kay pwede ka atakihon sa kasing-kasing, labi na kung medyo hinay ang imong kasing-kasing. Labi na pwede po gama, diabetes ani, mutaas imong blood sugar level, kung humanimog kaon ani, unya busog ka ika, naglingkod-lingkod, unya nakatulog pag yun mga pinangga. Hinumduman nato nga gikan sa tong baba paingon sa tong mga tinae, ang pag-una pa lang nato pag-usap, pagpaak, pag-usap, magsugod na ang paggaling ana pinanga. No, but pasabot nga ayaw idritso gyud og kaon nga way usap-usap ha. Kinahanglan mapino siya ayhan imo itulon. Asayon naman kay itulon ang durian pero dapat mamix siya sa atong mga laway nganuman. Ang atong laway naani siya yung mga enzymes nga magsugod sa pagbungkag sa pipila ka carbohydrates. Hinumduman nato nga ang durian baya is taas po na siya carbohydrates pinangga. Carbohydrate rich ang kining durian. Ibig sabihin nga ang durian mga pinangga loaded na siya sugar o loaded siya starches. Pero of course, naman siya mga fiber, dili sa dayon mo, shoot up dayon. Makontrol siya. Pero dili gihapon makontrol kung paghumani mo og kaon, naglingkod-lingkod lang ka og na naghigda-higda, labi na kung makatulog. Mutaas gihapon imong sugar ana mga pinangga. Kay pang energy man ni siya mga pinangga, kinahanglan ilakaw-lakaw, itrabaho-trabaho, kay energy good. Ang energy nga dili nato magamit unsa may mahitabo, mo-plug up, mo-pa-create og implementasyon sa atong mga lawas. So, ang pinaka-the best, kung ikaw ang kag-durian, usapon pag-ayog, dapat daghan kag-laway. Kay pwede di ta kulang tag-laway kung di ta hingin og tubig, no? So, dapat, sa di pa ka mukha og durian, naana kay isa, duha ka basong tubig nga nainom pinangga. No? Para hydrated ka, para insakto ang laway ma-produce sa imuhang ba-ba. Muna nga, kinahanglan kada duha ka oras na ayugay tubig inumon. Now, pag-abot sa ato ang stomach or stomago, mga pinaga, or sa stomach na to, o sa ato ang gamayng tinae, ang digestive juices gikan sa pancreas, no? Natay mga digestive juices, mga liquid, mga fluid nga gikan sa ato ang pancreas o lapay. Asa gani atong pancreas, mga pinaga? Naana diri sa ilawom sa ato ang gusok sa wala nga bahin. Hikapay mong gusok sa wala nga bahin. Diha nga side ang imuhang lapay, pancreas. Now, naana siya digestive juice nga ipagawas. Napoy ipagawas ang atong atay, napoy ipagawas ang atong tinae, og mupadayon sa pagbungkag sa mga carbohydrates, fats, og protein. Mahimo ni silang ginagmay nga mga sustansya para masuyop regyud sa ato ang mga lawas, maabsorb sa atong mga lawas. Hinumduman nato nga ang carbohydrate sa durian, mabungkag na siya paingon sa glucose. Okay? Ang glucose dili ni siya kontrabida, no? Daghan kaayo nag dili kay mukhaon og mga carbohydrates, high carbohydrates. Now dili ni kontrabida. Usa ni siya ka main sources of inner energy sa lawas. Ang problema lang kung ni-intake ka anang energy pag di po nimo gamito na unsay mahitabo. Ma-overload ta. Pag ma-overload ta, dito mahimo ang syndrome or metabolic syndrome. Usa man ang metabolic syndrome, hala tungod kay na-stored naman as fat, ang katong energy, imbis gigamit, wala man, gi-stored na lang as fat sa tuang lawas. Mao na mo, dagko na ito ang mga tiyan, mga bilbil, magka-high blood na ta, magka-high blood sugar na ta, mutaas na itong triglycerides, mopaubos pud siya sa ato ang good cholesterol, no? Pag naakay kining metabolic syndrome, nga mao ni siya mopataas imong risgo nga magkaroon ta ng heart disease, sakit sa kasing-kasing, stroke o type 2 diabetes. Nagsugod lang siya, pwede siya magsugod kay wa nimo na usap kaayo, wala kaayo na mix sa imong laway ang imong pagkaon, mga carbohydrate rich nga pagkaon. Dito ra nagsugod pinangga nga wala kay siya kaayo ma-digest. Dili gyud ni siya maoy direkta gyud nga hinungdan kanang wala kay nimo mausap, wala kay nimo malawayan nga mga pagkaon nimo. Dili gyud ni siya direkta gyud, no? Pero mao ni siya ang indirect nagpaluyo pod nga hinungdan ngano magkaroon ta ng metabolic syndrome, ngano mo taas to ang cholesterol or mo baba to ang good cholesterol, ngano mo taas tong triglyceride, blood sugar level, blood pressure. So ang hinungdan ang imuhang gikaon pag di nimo malawayan og mausap pag-ayo, di nimo ma-mix pag-ayo sa atong mga laway, di ay pag ang kanang atong mga pagkaon nga wala kaayo magaling protein, carbohydrates, pag-abot ana sa dakong tinain na ito pinangga, mo-create dito ang dysbiosis. But pasabot, ang good bacteria mas malabuan sa bad bacteria. Kasi dapat si good bacteria kasi ang mas daghan kaysa bad bacteria. Unsa ilhanan, mas daghan kag bad bacteria o mas daghan tag bad bacteria na anay dysbiosis, magbutod imong tiyan, maghangin-hangin imong tiyan, magsakit-sakit imong tiyan o magsakit yun imong tiyan o niya usahay na ikausaban sa imuhang bowel movements. So, unsa maning dysbiosis mga pinangga, makaunsa man ni siya, makapaluya na siya sa ato ang intestinal lining, natay mga wall diha, intestinal lining. Kung kinisya, madaot mga pinangga. Masudlan na ang atong tinae og mga inflammatory nga mga molecules nga musulod paingon sa atong mga dugo. Pag makasulod to sa itong mga dugo, kay nadaot man ang atoang barrier, mga linings itong mga tinae, diha magsugod ang low grade or mga chronic body inflammation. Ginagmayra na nga mga inflammation pero nagsugod na siya.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Imagnon na buyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala akong magdahom na dako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balatiyon sa lawa.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Makabuhay.
9: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Humanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, Apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy.
0: Pagkana nga chronic inflammation, madi ni mo ma-manage, madugay na siya. Mao na siya ang direkta nga mo damage sa atong mga selula nga dili na kaayo balanse og healthy ang pag-response ngadto sa insulin. Ang atong mga selula nga responsable sa insulin, dili na siya kaayo ka-manage. Ang resulta, ang atong lawas mahirapan na or maglisod na pagproseso sa glucose. Diha na musugod ang pagtaas sa blood sugar level. Tungod kay, mo-resulta man ni siyang insulin resistance and inflammation. Mao ni siya ang magsugod na ang metabolic syndrome. Mutaba ta, mahay blood ta, o niya maabnormal ang atong mga kolesterol. So, unsaon na lang ang mga walay ngipon, unsaon na lang ang katong dilihingin ng tubig, labi na mga senior nga di na kaayo uhawon, bisag dili uhawon dapat inom jug tubig, every 2 hours inom tubig, unsaon na lang katong magsigig dali-dali og kaon, unsaon na lang tong mga grabing mga influencer nga nagatudlo sa mga tao nga way usap-usap nga mukaon. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon, isa hantod tulo ka capsule kada inom. Kung dakong tao ta, obista, overweight ta, ayaw kahadlok sa pag-inom sa duha tulo ka capsule before or dayon matulog. Isa ka basog yung tubig init-init, mas maayo. O niya, labi na apilan po na itong pag-ambo. Kay para nga ang atong giinom, panalanginan, malinawon po taba, o niya, napuntay paglaom. O niya, ayaw kalimot pinangga nga ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule tungod kay puno ni siyang polyphenol o flavonoid gihapon. Naanin siya'y chalcones nga usan siya ka pamilya sa plant phenolic compounds o importanteng building block sa paghimo sa ubang flavonoids. Ang chalcones gitugan sa laboratory o pre-clinical research tungod sa ilahang possible antioxidant o inflammation-related activities. But pasabot kung naakay ngulngol kay sa lawas, imnigog o patakapsul karong gabi eh, humang panihapon. Pwede pagkaugma, maokay na imuhang ngulngol ngayong gibati. Provided nga sa gabi ayaw ka og grabing karne o daghang karne. O labi na kung wag yung karne sa gabi, bisag isda sa gabi, bawal basta dugay na imong ngulngol way uli-ulian pinangga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, anasya'y Chalcone Complex, Malunggay and Vitamin C Complex, formulated for daily nutritional and antioxidant support. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, anapon siya'y lain-laing alkaloids, flavonoids o terpenoid compounds. Ang EXL Makabuhay, bawal lang sa mga buntis. So, dili mag-inom og EXL Makabuhay kung buntis ta mga pinangga, ha? Kung naapay mga taas-taas ng kipang bati mga pinangga, pwede pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule buntag o tuhapon, hantod maulian. Siguro tagaig isa kabulan, hantod tulog kabulan, nga mag-inom 3 times a day pinangga. Kung maulian na ganita, magabiin na lang inom, pwede po mabuntag lang, once a day na lang. While naghulat ta nga maulian, dapat magtuon ta sa healthy lifestyle para dili mabalikan ta sa mga grabing balatian. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang atong lawas mga pinangga, nag-produce na siya og antioxidants naturally. Pero kung excessive na, nasobrahan na sa exposure sa init sa adlaw, mo increase ang oxidative stress. But pasabot, daghan na ang nangaguba dito sa imuhang selula, sa imong mata. Maglisod nag-manage ang imong lawas. Ang EXL Makabuhay Plus na anisay ingrediente sama sa chalcones. Usa na siya ka plant compounds nga nag-demonstrate na siyang antioxidant o anti-inflammatory activity sa study. So kung mag-inom ka ani kada adlaw sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa gabi ipod, before matulog o human pa ni hapon, o pwede pod human pamahaw, matabangan nga dili, dali o basta-basta maigo og oxidative stress ang atong mga mata, malayo ta sa mga pagkahanap og pagkabuta. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po ni siya'y rich in vitamins, minerals, og protective plant compounds. Naapo ni siya'y vitamin C nga nagasuporta sa normal collagen formation for healthy skin and helps protect cells from oxidative stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule rich in B-complex vitamins po ni siya. Tungod kay ang B-complex vitamins nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mutabang pag-convert sa ato mga pagkaon nga mahimong enerhiya, energy, ug musuporta sa normal nervous system function. Kining mga sustansya ha, intended ni siya to support overall wellness alongside healthy lifestyle habits such as sun protection, proper hydration, and balanced nutrition. They are not a substitute for sunscreen or other UV protection measures. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke og taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang H3 Immunity Capsule mga pinangga. Kauban ni sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na pwede nato ni sila isabay para the best kaayo ang epekto og dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang patakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, 2 to 3 kapsula bisag 2, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila, nga gisabay ang H3 Immunity Capsule o ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilahang mga bukton. Nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon. Para maangko nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. At ang mga pinanga ang H3 Immunity Capsule sa Rose Pharmacy og sa ubang mga butika. So ayan ha, atong nadungog ang durian. Healthy ba kaonon? Yes, healthy siya kaayo, pero sakto lang ang portion, dili masobrahan, hinumduman nato nga nutritious ni siya, grabe ni siya og sustansya, pero calorie dense, but pasabot sukod-sukod gihapon, dapat dili masobrahan. So unsaon nato pagkabalong na sobrahan na, hala, punga na ta, no, medyo punga, bugat king tiyan, butol lang siyan, ayo kumpiyansa, kay pwede tama, diabetes, pwede ma-high blood, pwede atakiyon sa kasing-kasing, basta natulog busog nga, nagkaon sa durian, unya, muhigda, matulog busog. Hinumduman na to, ang durian is rich in potassium. So sa mga naay kidney, nga mga problema, nga kidney, nga mga pasyente, kinahalan extra nga caution ni ini. Ang durian po mga pinangga, usa siya ka source of antioxidants. Sa ato pa, pwede siya pang anti-stress. Pwede siya nga di kadali matigulang, mangunot, ani pinangga, pag nagkaon kag durian. Pero tungod kay calorie densya, pwede po ka matigulang. Dali, basta matulog lagi, nga busog pa humagkaog durian. Enjoyable ang pagkaon sa durian mga pinangga, but should be eaten with temperance. Ang problema, dili permi ang durian. Usahin problema maong tao nga walay hunong sa pagkaon.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy! Happy.
8: Kasamang makabuhay EXL Life and Herbs Nutrisyon Ikaw.
10: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang inon natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pawa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest, pag take nimo ni ana ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag, sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo adto na sa imo mga suking butika, bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy.
0: Magbilin tag kasabihan mga pinaga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Ang usab bisag ang gamay daw nga paglikay sa mga balatian, mas dako na sa bili kaysa grabe nimong pagpanambal. Ang paglikay sa sakit mga pinaga, pinakamaayo nga habits. Mas sayon kaysa maghulat nga mo grabe una ang problema. Mabitaw sa usa ka journal giingon, true temperance, ang tinuod nga temperance kanang pagpugong sa kaugalingon, ang kanang balanse nga kinabuhi nagtudlo nato sa paglikay sa mga makadaot makasakit nato binangga. Og bisan pa nga healthy food ni siya sama sa durian, dapat pud gamiton nato judiciously. Notice the word judiciously, mga pinanga. Bisan healthful ang usa ka pagkaon, healthy ang usa ka pagkaon, kinahanglan gihapon kini gamiton uban sa kaalam. Gamita gyud ang pag-atiman, kaalam, saktong judgment. Na ibitaw giingon sa ka kasabihan gihapon nga dili lang daw tamang utana og mangita pag-ayo unsa kay mahatag sa kinabuhi. Dinhi kanato kung dili usa sa tong mga kinahanglan ipangutana nga unsay mga responsibility nato, unsay mga disiplina angay natong buhaton. Sama bitaw sa durian, mga pinangga. Tanawa gud ang durian, sa gawas puno og tunok, pero sa sulod naay humok og tamis nga unod. Usahay makita nato ang usa ka tawo nga strong siya, seryoso siya og lisod duolon. Murag ingon ta strictuha ra pud ani niyo, pero wala ta makabalo sa iyahang mga challenges, mga kasakit, mga struggles og maayong intensyon sa iyahang sulod. Ayaw dayon paghukom sa tawo pinagi lamang sa iyahang gawas. Makita ni mos gawas. Naani siya'y mga laing lesson ang durian bitaw. Naani siya'y panit nga mga tunok nga mura siya og wall nga dili ka basta-basta makakuha sa iyahang unod. Ingana pud usahay kitang pinangga. Kinahanglan na atay healthy boundaries. Nga dili basta-basta pod nga atong pasudlon. Bantayan nato ang atong panimalay, bantayan nato ang sulod sa tuang mga hunahuna, sulod sa ato ang panimalay, sulod sa ato ang mga kasing-kasing, nga dili pasudlon nato basta-basta ang mga libak, ang mga chismosag-chismoso, dili basta-basta nato pasudlon ang mga kasakit, mga temptasyon, mga toxic influence sulod sa atong hunahuna ug panimalay. Ang strong boundary dili pasabot nga wala kay gugma. Usahay ang boundary usa ka paagi sa pagpanalipod sa kalinaw nga dili tugutan nimo nga mawala ang kalinaw sa imong hunahuna kasing-kasing. Dili nimo tugutan nga naay mo kuha sa imong kalinaw labi na sa purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang word for today, mga pinangga, makita sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Bisan ang atong pagkaon mahimo di ay gihapon siya nga buhat sa pagsimba, act of worship, kung kini ginabuhat uban sa gratitude, discipline og wisdom. This is Doc Bri Palangi, mag-ingon, ang grasya kalinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygon ang Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: ikaw na mo.
1: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: 93.7.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Nanay Tessita, kasaan nga po kayo?
1: Santa Rita Samar.
0: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hindi ako makatulog.
0: Mm-hmm.
1: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
0: Mm-hmm.
1: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:15.
1: Sino po sila?
2: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Bigan ni Locosor po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:27.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nga si Tidja, 48, Barangay Tambulawan, Mijayat, North Cavato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento, paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Good evening, everybody. Here we go.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:14.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, dilig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:29.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
4: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
6: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
7: Testimonya,
6: patotoo,
7: karanasan,
6: maging mga katanungan
7: sa pag-iinom at paggamit
6: ng Rice Herbal Products.
7: Ito na ang inyong lingkod
6: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
7: Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ito ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Papakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palado dunay. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Wala nang patumpik-tumpik pa. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po? Hello? Ayan. Sige po mga kaibigan, tawag po kayo sa ating naman numero 0969-226-9623. Eto na, hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Maradik Tambuong po.
0: Ano pong pangalan?
1: Marivic Tambuong po.
0: Marivic, okay po. Nanay Marivic, okay. Taga saan po si Nanay Marivic?
1: San Jose Occidental Mindoro po.
0: San Jose Occidental Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Marivic?
1: Baksan mo.
2: Hello.
0: Hello po. Ilang taon na po?
2: Dito po ko sa...
1: Ilang taon ka na daw?
2: Ano po? 60.
0: 60. Okay po. Umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Ngayon pa lang nga eh.
0: Ngayon pa lang po. Opo. Okay. Ano po yung nag-udyok po sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee po?
2: Ako nagbili ng rice coffee. Ang gusto ko lang tanong, sasabihin sa iyo, Tracy, ka tuwig ang aking naramdaman.
0: Ano po 'yan?
2: Sa mata. Naksama yung salita mo. Sa mata.
0: Sa mata po yung
2: ang nararamdaman ko, matagal nito, 36 katuwig.
0: Okay, ano po yung nararamdaman niyo po sa mata po ninyo?
2: Masakit nga, nakakirot. May medyo malabo ang paningin ko.
0: Malabo po yung paningin po ninyo at medyo masakit po yung mata po ninyo.
2: Medyo masakit.
0: Okay
2: matagal
0: po.
2: Matagal nito,
0: nararamdaman. Okay. Napacheck up niyo na po ba yan sa doktor, nanay?
2: Napasikap na ko, hindi ka rin nagumagaling.
0: Ano pong sabi ng doktor?
2: Yun na nga, binsunod ko pa rin ng anong sa akin ng gamot, di pa rin gagaling. Ganun pa rin.
0: Ano daw po yung sakit po ninyo sa mata?
2: Ito sa wala akong naramdaman ko, yung
3: magsisayain, hindi naman tindihan yun.
0: Ano daw po yung sabi ng doktor? Ano daw po yung sakit po ninyo sa mata?
2: Sabi nila daw, mapapasikap daw po ito sa may mamurong, galap pa rin. Trata, medyo may trata ang mata ko.
0: Opo, may katarata daw po yung mata po ninyo.
2: Malabo.
0: Opo, may katarata daw po, sabi po. May katarata.
2: May katarata daw.
0: Katarata, okay po. Sige po. Nanay, sige po, at... dapat po eh, tuloy-tuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Ginagawa niyo po ba yung pagpapausok?
2: Hapon na nga po ako, Kuya Boy, nagbigay. Hindi ko nakapon. Kaya nagtawag ako ngayon ng number mo kung paano mag-inom. Kapon ako nagbigay ng
0: number. Opo. Ganito po, nanay, ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Simulan niyo po yung pag-iinom at bawat po ano, timpla po ninyo ng ating rice coffee, pauusukan niyo po yung mata po ninyo. Kuha po ninyo? 'Di ba yung ating rice coffee kapag tinitimpla po ninyo, mainit po 'yon, kaya po umuusok 'yon, 'di ba? Oo, umuusok 'yon. Pauusukan niyo po yung mata niyo kada timpla po ninyo ng ating rice coffee, kahit konti lang. Kahit konti lang naman. Kada timpla po ninyo ng ating rice coffee, pauusukan nyo yung mata po ninyo. Makakatulong po yun sa inyo, ha? Bago po ninyo iinumin.
2: Salamat po, kuya. Kay natagal po talaga na nais ko po din o may maalam dito sa mato ko. Katagal-tagal na to. Marami na po rin doktor na puntahan. Ganun pa rin.
0: Ganun pa rin. Opo. Makakatulong po kasi yung ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po ninyong iinumin. At the same time, pauusukan po ninyo bago po ninyo iinumin. Yung atin po namang every time po na ano, every time po na magpapausok po kayo every time pong titimpla kayo ng ating rice coffee, pausukan niyo po yung ano po ninyo, yung mata po ninyo.
2: Salamat naman, kuya, natulungan mo rin ako kasi ang mga kamay ko hindi responsible. Lahat ng masasakit.
0: Lahat po yan, yung mga masasakit na yan. Matutulungan po yan ng ating po namang rice coffee, nanay. Okay po.
2: Okay nga, kuya. Natulungan mo rin ako. Salamat na eh. Kuya, may tanong ako sa iyo.
0: Ano po yun?
2: Yung sabon baga rice 4-in-1, sa ano, may bintahan daw. Parang wala man sa bayan.
0: Wala. Wala po ba dyan sa inyo sa San Jose?
2: Daw, parang wala man.
0: Ganito, nanay, yung gawin po ninyo. Maglibot po kayo sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Maglibot po kayo. Magtanong-tanong po kayo, nanay, kung meron po ng ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Kung sakali pong wala, tawagan niyo po ako muli para masabihan po natin yung ating mga deliveries na maalagyan po dyan sa inyo. Okay po.
2: Sige, kuya. Sige. Salamat, kuya. Okay. Sige tayo ng lakas na Panginoon dahil ikaw nagbumigay ng maganda ng binukasan ng ating sarili na katawan.
0: Opo. Makapagsimula po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee. Dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay.
2: Ilan beses po, kuya, inumin? Aga hindi na yon.
0: Opo, kahit po 2 hanggang 3 sachet po, okay po yon. Pero kahit naman po ilan, basta po araw-araw meron po kayong iniinom, okay po yon, nanay.
2: Ano ang bawal sa katawan na hindi makakasin?
0: Sa akin, high blood po ba kayo? Mataas yung dugo po ninyo? Mataas yung blood sugar po ninyo? Ano po yung nararamdaman po ninyo bukod po sa mata po ninyo?
2: Anemic ako nga. Parang minsan di ako makatulog. Minsan yung kuya, nagtuka rin ako ng bulati. Isang gabi na yon. Buti na lumaba.
0: Opo. Kailangan nyo lang pong ituloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. Basta po, tuloy-tuloy lang po, araw-araw lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
2: Salamat, kuya.
0: Okay po. Sige po. Maraming salamat po. At balitaan nyo po ako, kapag kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, meron na pong pagbabago sa inyo po namang, sa inyo po namang kalusugan, sa inyo po namang katawan, balitaan nyo po ako muli, tawagan nyo po ako muli, nanay. Okay? Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Thank you po. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
2: Bye-bye po, kuya.
0: Okay. Thank you very much po. Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating naman kwentuhan-kwentuhan kalusugan pa rin. Tawag po ngayon sa ating naman numero 0969-226-9623.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226 9623 ang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan.

Tawag po ninyo ang inyong mga katanungan dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahagi po namang kwento sa ating po namang programa, ito na po yun.

0969-226-9623 yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating mo namang balado tulad mga kaibigan. Itawag nyo na yan.

Tawag po kayo sa ating mga naman ngayon. Numero 0969-226-9623. Ang ating mga naman ngayon. Numero mga kaibigan. Tawag nyo na yan. At ang ating mga naman pag-uusapan ang lahat ng mga gusto po ninyong marinig po namin kwento galing po naman sa iyo patungkol po naman sa ating po namang produkto. Siyempre pa mga kaibigan, ano po, kung meron po kayong mga nais na itanong tungkol po naman sa inyong kalusugan. From time to time mga kaibigan, ating po namang pag-uusapan, magkakaroon tayo one of these days, ano po, at ginagawa na po natin yan ng... pag-aaral ano po na one of these days magkakaroon po tayo ng dito po sa ating programa. Siguro doon po sa ating programa sa yung 1 hour na program po natin, malalagyan po natin ang segment. Ano po? Ang segment pong yan ay pag-uusapan natin ang tungkol po naman sa kalusugan. Yung pong sabi nga natin, mga kaibigan, ay...

Sa segment na yun, mga kaibigan, ano po, na niluluto natin, ano po. Pag-uusapan natin yung mga tanong ng ating mga kababayan, tanong po ninyo, patungkol po naman sa particular na sakit. Para po naman ay mapag-usapan po natin yung mga katanungan po ninyo. Tapos kung meron pong testimonya na patungkol po dyan sa sakit na yan na pwede po nating maiparinig sa inyo, ipaparinig po natin sa inyo. Para yun po yung segment po natin. Siguro once a week gagawin po natin yan, mga kaibigan. Gagawin natin yan ng sa ganun ay matukoy po natin, o kaya mabigyan po natin ng diin ang mga impormasyon patungkol po naman sa iba't ibang klase ng mga sakit na pwede pong sumira ng ating po namang kalusugan. At kung ano po yung pwedeng maitulong ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag mo kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ID mo naman yan. Numerong pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Tawag ko ulit. Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Marvick Tambuong sa nakatira sa San Jose.
2: Quartel 1.
1: Quartel. Central, Quartel 1.
2: Quartel 1, Central.
1: Central.
0: Opo, umiinom na po kayo ng ating rice coffee, nanay.
1: Kakapon ako, sir, nagbili. Dalawang box.
0: Okay, nakadalawang box na po kayo ng ating rice coffee. Pero nakatikim na po kayo ng ating rice coffee.
1: Mamaya, subukan ko lang mag-inom mga gabi.
0: Mamaya, magtitibla po kayo.
1: Mamaya, pag-inom
0: sa ulog. Opo, opo. Sige po, ituloy-tuloy lang po ninyo, ha? Yung pag-iinom po ng ating rice coffee at doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin kapag tayo po ay araw-araw na iinom ng ating rice coffee, nanay. Salamat po sa inyo.
1: Salamat po, kuya.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Salamat po.
1: Salamat po. God bless po. Sabay-bayan ka rin ng Panginoon na ikaw ay paspasan ng ama ng Panginoon at malaki ang tulong mo sa amin. Maraming salamat, kuya.
0: Thank you very much po, nanay. Marvick, salamat po sa inyo. At kayo din po, mag-iingat po kayo, nanay. Salamat po sa inyo.
1: Salamat po, kuya.
0: Apo. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye po.

Tawag mo ngayon mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang ating mga numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: Tawag na po mga kaibigan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Rina Lynn po.
0: Rina Lynn, okay po. Taga saan po si Rina Lynn?
1: Taga Bordeaux po.
0: Okay, Bordeaux.
1: Bordeaux po.
0: Saan po yan, ano? Saan po yung Bordeaux?
1: Sa ano po ah, barangay ano yun?
0: Ano pong probinsya? Ano pong probinsya?
1: Bordeaux, Quezon.
0: Quezon. Quezon province. Okay po. Okay po. Ah, sige po nanay, ilang taon na po kayo nanay, Renaline?
1: 42 po.
0: 42, okay po. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa? Bakit?
1: Itatry ko lang po. Eh, buntis po ako ay. Eh.
0: Okay lang po yan. Wala pong problema. Ay, hindi po, hindi po. Okay po yan. Wala pong problema. Okay po.
1: Sige po.
0: Okay po. Apo, sige po. Maraming salamat po nanay. Yun lang po ba? Yun lang po ba?
1: Apo. Apo.
0: Ah, okay po. Sige po. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po nanay. Thank you. Aking mga wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan ng, ano, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 93.7
4: Heart FM Time. It is now 7:58.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa mag-baby, ay, anak ka babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila, kag open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa ginag pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palabat sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, bua mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekali dagnga page, kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Lori Lee Geronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yung nasa, unsa yung sekreto ni mo, mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidera, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong soaking butika na doon sa inyong lugar.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Poquinoan. We get 14 minutes. Pagalipas ang 6 o'clock. Good morning, everybody. Mga sweethearts, mga yung buntag. Kamusta po ang lahat? Araw na Miyerkules, third day of the week, Agosto 5 na sa buwan ng bagong buwan. Diba? Siyempre naman, brand new day na naman. Bagong umaga na naman. Pagsasamahan na naman natin from 6 o'clock until 9 o'clock. That is me, Jason Steele, ha? O, kumusta naman ang inyong mga pagmulat ng mga mata? Ang inyong mga pagtulog gagabi? Ayos ba? Kumusta ang inyong mga panaginip dyan, ha? Ang inyong mga damgo? Walang pasok ang estudyante ng West City Central School. Kaya naman, ako, wala ka tayo nakikitang mga... walang pasok. Hindi lahat, ha? Hindi lahat. May mga ilan lang. May mga grado lang na wala. Pero, karamihan, kasi may nakikita ako mga nagtitinda na doon sa gilid. So, ibig sabihin, may pasok. Pero yung ilan, sa mga kilala kong silingan ako, ay wala daw pasok today. Grade 1 yun, grade 1. O baka naman meron ng mga section siguro, no? Eto na, magandang umaga sa lahat po ng mga sweethearts natin, yung mga nagbata na diha. Ano pa nga ba, nagpiprepare na, ano? Ng kanilang mga estudyante, nagpiprepare ng mga pamahaw ng kanilang mga estudyante, I should say. Dali na, i-text mo na ako, just in case nang meron kang gustong ipa-shoutout ngayong umagang ito. 0961-8924-927. That's 0961-8924-927. Dali! Pagmata na! Pagbangon na. Kanina naman, kanina pa nakamata. Ayaw pang bumangon dyan. Maybe it's about time for you to be on your feet. Get up now! Dali na, kilos na. Sige, ningkamot na, wad-wad na saan. Sadali lang nga, mag-commercial break muna ang saglit. When we come back, we can send it from you guys ang tabudlo at marami pang iba. Maibuntag sa tanan! Panatili at padayon lamang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Their first solo concert at Kale Clubhouse Uptown CDO. Like One Live. Be there. Brought to you by Jim Page, Mr. Freddy Catubo of Standard Insurance, Espino Law Office, HPS Natural Resources, Ebsa Adi Minoza of Express Air Freight Movers, Mary Jane Minoza of James Marie Aquamarine Products Trading, Tunug Chada, Neuro Productions, and 92.7 Heart FM.
6: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Thunder FM Cagayante Oro City, 93.7 Thunder FM Mokinon. Hey! Ay, oras natin, we get the 6:30 time check brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Let's miss. Ay, magandang umaga sa lahat ng mga magagandang mga nilalang, ha? Mga miss natin dyan. Pakigising na nga yung mga miss natin na gagandahan dyan. Baka may pasok yan. Diba? Ganun din sa lahat ng mga nanay natin, sa lahat ng mga tatay natin, yung mga nasa kusina ngayon, good morning! Ano pa nga ba? Mommy duties, daddy duties, uncle duties, at auntie duties. Magluluto. Good morning na good morning, ha? Teka muna, habang nagluluto, magkape-kape kayo, ha? Para naman at least kasabay ng inyong pagluluto. Bye. Kumukondisyon din ang inyong katawan. Kumukondisyon din ang inyong mga kuto-kuto. Sabi niya. Magandang umaga po sa lahat po ng mga naka-smile. Hindi ko man alam ang reason behind that very beautiful smile of yours. Isa lang ang sigurado ako. Di ba? Mukhang maganda ang naging pagising mo. Maganda rin ang tulog mo kagabi. Murag na ay something na, di ba? Na maganda gabi iba. Maganda panaginip, I should say. Di ba? May maganda ka na panaginipan. Ha? Baka may napanaginipan ka mga numero. Naalala mo ba? Naranasan nyo ba yun na naginip ka ng numero? Ang linaw-linaw sa panaginip pero pagising mo, kung sa ganito nga numero. Imbes na paldo na sana, di ba? Nakalimutan pa. Ginoo ko. Ay, magandang umaga, ha? Ang Bahar family, present na. Mga taga-vlog, 2 punto dito. Ayan, magandang umaga po sa inyo, Bahar family. Thank you so much for listening. Ang aga gumising, ha? Ganun din si Ma'am Christine, all the way from Aramag, Buginon. Magandang umaga din po sa inyo. Wabes family, ng Barangay 31. Sa buutan ng kapitana ng Barangay 31, si Kapitana Delia Wabe. Magandang umaga po sa inyo, ha? Ang B&R store sa may Block 2, Buara Puntod. Oh, pangalawang puntod area, oh. Oh, magandang umaga po sa inyo, ha? Hoy mga silingan, bukas na po ang B&R store. Pwede na magpalista. Napamahaw. Ha? Salamat. Ang Ulinan family, magandang umaga po sa inyo, Ulinan family. Blessed Wednesday morning, Jason. Sa mga taga-kamamanan, magandang umaga sa iyo nagbata. Yan, thank you. God bless Heart FM. Sino po ito? Ha? Kung hindi ako nagkakamali, baka si Lola Amy ito. Magandang umaga po, Arabella. Mga taga-ipunan din ito. Maraming salamat sa pakikinig. Oy, good morning! Namino na ang mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar. As always, hindi talaga kompleto ang umaga ko. Pag wala si Tatay Nicolás, si Mami Elaine, si Jeline, at saka si Glenn. Ang buo entire family ng Gales. Magandang umaga po sa inyong pagpaminaw. Ganun din, ha? Nagwadwad na ang mga poging HBGs natin. Shoutout sa Neutral Boys Grab Car. CDO, ang Team Showbiz Borlasoy. Yan, galing kay Jerry. Magandang umaga, small but terrible. Maraming salamat sa inyong pangikinig. 32 minutes after 6 o'clock. Commercial break muna tayo sa clip. Magbabalik mo tayo with more. Ay, maayong buntag, CDO! Maayong buntag, Buginon! Maayong buntag, ha? Buong Misamis Oriental. Panayon lang sa pagpaminaw. Kapiling mo si Jason Steele dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Diego City, Davao del Sur. Workaholic mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang pa
5: EXO Life EXL Maka.
6: Hindi ka na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart,
8: the best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.5.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pokinoan, and we get 44 minutes after 6 o'clock. The Fate of Ophelia, Taylor Swift for you. That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Eh, friend! All the way from Opol, magandang umaga sa inyo. Nagang salamat sa inyo pagpaminaw, ha? Pamahaw na mo niya. Eh, friend! Ang laki-laki mo na. Hindi na kita nakilala. Nagtataka kasi si Efren, bakit yun ang lagi sinasabi ko sa kanya. Dialogue po kasi ni Jano Gibbs yun. O, dialogue ni Jano Gibbs yun sa isang pelikula niya. Yun yung, tawag dito, meron siyang hinahamon na nasa loob ng kotse. Gihanggat niya sumbagay. Ipagawas niya. Tapos pag gawas, paglabas sa kotse ng lalaki, ang laki-laki pala. Halos kalahati lang siya. Kaya sabi niya, oy Efren! Ang laki-laki mo na. Hindi na kita nakilala. Hindi ko na maalala kung anong title doon eh. Di ba? Magandang umaga muna! O isang good morning! Lahat po na mga nasa merkado sa oras na ito, ha? Maraming sinamat po kasi naman sa amin nagsisimula pagpapakondisyon ng inyong mga negosyo dyan. Magandang morning sa may Marlong RM Station. Damay na pati ang mga katabing stalls. Sa lakas ang kanilang monitor dyan. Good morning! Kinamar at saka kay Long. Kaya nga Marlong yun eh. Sa lahat ng mga nagtitinda ng isda dyan at sa lahat ng nagtitinda ng mga karne, ay mga sariwang-sariwa. Sabi nga nung isang marites dyan, maayo pa ang isda o ang karne sariwa. Oo, dahil sa mga nangungutang, nako, nawala na ang pagkasariwa nung nagtitinda. Pero sa palengke, pamin ang una nagpapautang pa. Pero siguro, no, sa mga kakilala talaga, no? Hindi naman pwede kasi magpautang siya. Yung bukas ka para sa mga ibang mangungutang. Hindi mo na alam kung saan sisingilin. Asya, good morning! Dito naman sa may public market ng Carmen. Magandang umaga din po sa inyo. Mamaya, isa-shoutout ko kayo sa isa, ha? Mamimigay muna tayo ng pa-premyo! Oras na para sa ating The Price is Rice Overload. Paminaw. Puno tayo ng pinamano nating winner. Alamin natin sa ang area, sa ang dropbox tayo bubunot. Roleta, select! Ang aming studio, nandito po kami sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Balulang! Ang mga taga-Balulang, paminaw! Bunot tayo. Asan yung dropbox ng Balulang? Ayun. Okay, bunot. Ang address, Block 3, Balulang. Ulitin natin yan, ha? Block 3, Balulang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Block 3, Balulang, Danilo Boyotak, congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito, magdala ka ng valid ID, ha? Isama mo na rin yung isa pa nating winner na taga-barangay Barra Makabalan. Etong si Marilyn Bacinicha. Marilyn Bacinicha ng Barra Makabalan. Congratulations. Nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganoon din itong si Jovelyn Bahijan. Okay, Jovelyn Bahijan ng Barangay 10. Nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganoon din si Billy June Vilca. Hoy! Billy June Vilca ng Bonbon Raagas. Congratulations sa kadaog sa gagbugas at groceries. Oh, meron pa dito. Victorio Galariza ng Saysay Taxi. Hoy, Victorio Galariza! Nakadaog sa gagbugas at groceries. Hanggang na din si Vicencio Goheling. Vicencio Goheling ng Barra Makabalan. That's Vicencio Goheling ng Barra Makabalan. J. Lord Cobilan ng Patag. Mark Mabate ng Zone 3 Bayabas. At ito pa, si Lerna Sanchez ng 21st Nazareth. Yan po yung mga winners natin ng bugas at groceries. Yung mga nabanggit na pangalan, bring your valid ID. Sabay nyo ang ating The Price is Rice Overload. Ito po yung inihatid sa atin ng Covenant Enterprises. Where your piso gets more value. Another break is in queue. 6:48 na. Time check brought to you by Presto Creams.
1: First, 92.7.
2: 93.7. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
3: Armina Salada Gadaiko. Taga Ruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko kay isang atanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao ni siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog, gani dili na pud sila luya. Inig mabuntag.
2: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also good para sa mga anak.
7: Kaya EXL Makabuhay. Makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Shut
10: the heart! Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Hahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
11: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headline, sa ating balitang nasyonal, planong pagsasang katuparan ng Pangsilika Project, kinakailangan ng tiwala ng publiko. Ayon naman sa CEAP. Pagbaba ng focus crimes noong buwan ng Hulyo, ibinida naman ng Philippine National Police. Headline sa ating balitang nasyonal, House of Prosecution, kumpiyansang hindi nabutasan ang testimonya ng dating COA Ikfao State Auditor Roderick Wamil. Samantalang headline sa ating balitang lokal, pansamantalang traffic scheme, ipatutupad naman sa grand launching ng Higalaay Festival 2026. Sa balitang lokal pa rin, PWD sa Cagayan de Oro, may special People's Day sa City Hall. Samantala, sa balitang lokal pa rin, Glenro, nagbabala naman sa posibleng pagdami ng basura ngayong Higalaay Festival. Samantala, karagdagan pa rin sa ating balitang lokal. Mga LGU sa Misamis Oriental, ginawaran naman ng DILG dahil sa mahusay na pamamahala. Headline sa ating balitang Buginon, walong ospital sa Buginon, pinarangalan matapos makapagdala ng

0: Zone noong taong 2025. Sa balitang Pugindon pa rin, LGU Lantapan, nagpatupad naman ang 4-day work week. RHU at MHO, hindi naman sa cloud. Samantala, 100,000 pisong reward. Italog naman ang pamilya ng pinaslang na senior citizen sa bahagi ng Kabanglasan. Headlines sa ating balitang Mindanao, mahigit kumulang 6 milyong pisong evacuation center binuksan sa Matanao, Davao del Sur. Headlines sa ating balitang international, 2 firefighting helicopter nagbanggaan habang inaapula ang sunog sa bansang Greece. Sa ibayong dagat pa rin, mahigit 150 migrant na iligtas matapos masunog ang sinakyang bangka na galing naman sa bansang France. Sa ating balita, papalakasan Alex Iyala, kauna-una ang Pinay champion sa Mubadala DC Open. Sa ating showbiz balita naman, Anjo Iliana, na isa ng personal na humingi ng tawad sa TVJ.
1: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Miyerkules, Agosto 5 ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, ako naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
1: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Oras sa ating ngayon, 18 minuto magalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
1: Heart FM, Balita.
0: Kailangang isaalang-alang na pamahalaan ang alinlangan ng publiko sa pinaplanong Pagsilika Project at iakin ang tiwala nito bago ito masimulan. Ito ang naging panawagan ng Catholic Educational Association of the Philippines sa gitna ng umiinit na talakayan tungkol sa pagpapatayo ng isang tech hub sa New Clark City sa Tarlac. Ayon sa SEED, hindi dapat baliwalain ang pamahalaan ang pagtuligsa ng ilang sektor sa Pagsilika. Bagkos, kilalanin na mga ito bilang mahalagang tanong tungkol naman sa intergenerational equity, environmental sustainability at estratehiyang ekonomikal ng pamahalaan. Ipinanawagan din ng grupo ang mas maigdi ng kalinawan, makabuluhang partisipasyon ng publiko, malayang environmental monitoring at patas sa paghahati ng benepisyo bago pa man magsimula ang nasabing proyekto.
1: Heart FM Balita.
0: Samantala naman, ibinahagi ng Philippine National Police na malaki ang ibinaba ng naitalang focus on crime sa buong bansa nitong nakalipas na buwan ng Hulyo. Ay kay PNP Chief General Jose Melesio Nartates Jr., nakitaan ng 36.12% na pagbaba ang focus crime sa bansa kung ikukumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Mahigit sa 3,000 insidente noong Hulyo 2025, bumaba ito sa mahigit 2,000 na lamang ngayong taon. Samantala, ayon sa PNP, pinakamalaki ang ibinaba sa mga kaso ng rape, motor vehicle, carnapping at motorcycle theft. Giit ni General Nartates, bunga ito ng pinaigting na police visibility at mas mahigpit na operasyon at pagigibagtulungan ng komunidad sa mga otoridad.
1: Heart FM Balita.
0: Oras natin ngayon, 20 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal, para naman sa House of Prosecution Team, lalo pang napagtibay ang testimonyang binitawan ng dating State Auditor ng COA ICFAO na si Roderick Wamil. Ito'y kaugnay pa rin sa Article 1 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa maling paggamit ng confidential funds. Sa punong balitaan, sinabi ni Counsel for the Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi nabutasan ang kanilang testigo sa nagpapatuloy na impeachment trial laban naman kay Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, aniya, maraming nailhad na testimonya si Wamil sa direct examination na ginawa naman ni private prosecutor attorney Lorna Kapunan na hindi natanong sa panig ng defense team. Ito aniya ang dahilan kaya mas lalo pang napagtibay ang mga aligasyong nakapaloob sa Article 1 laban kay VP Sara. Para kay Tolosa, patunay lamang ito na matibay ang mga naging testimonya ni Wamil laban sa Vice Presidente.
1: Heart FM Balita.
0: Oras natin, 21 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita mula sa Cagayan de Oro City.
1: Heart FM Balitang Lokal.
0: Sa ating balitang lokal, magbabatupad naman ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ng pansamantalang special traffic scheme sa Webes, Agosto sa East. O bukas po yan, mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Kaugnay pa rin ito ng grand launching ng Higalae Festival 2026 sa Rio de Oro Boulevard. Sa ilalim ng traffic scheme, itatagda ang mga entry at exit routes para sa mga service vehicles, designated parking areas sa mga bisita at emergency response units, mga non-no parking zones, one-way traffic flow, turning restrictions, at mga entry at exit points para naman sa publiko. Magpapakalat din ng Roads and Traffic Administration o RTA na mahigit 80 traffic enforcers upang matiyaga maayos at ligtas sa daluyan ng trapiko habang isinasagawa ang naturang selebrasyon. Pinayuhan ang mga motorista at residente na sundin ang mga traffic signs at tagubilin ng RTA traffic enforcers at planuhin ang maaga ang biyahe upang makaiwan sa posibleng matinding pagsisikim ng daloy ng trapiko. Aras natin, 22 minuto magalipas ang ikabito ng nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa ng ating balitang lokal, magkakaroon naman ng kauna-unang Special People's Day para sa mga persons with disabilities o PWDs dito sa lungsod. Ilulunsad ito ni City Mayor Rolando Clares Uy sa City Hall Quadrangle at isasagawa naman sa Agosto 5, 12, 18 at sa 19. May itatalagang schedule para sa bawat barangay, kapwa naman sa morning at afternoon. Pinayuhan ang mga PWD na sumunod sa kanilang itinalagang schedule at magdala ng validong PWD ID at Barangay Certificates of Indigency para sa maayos na proseso. Para naman sa karagdagang impormasyon, maaari tumawag naman sa Special People's Day Hotline at 0953-01122-99-974. Alas 7:23, samantala nagbabala naman ang City Local Environment Natural Resources Office o Glenro sa posibleng pagdami ng basura sa Cagayan de Oro ngayong parating na Higalae Festival. Ay kay Glenro Manager Bing Mabilen, kabilang ang Agosto at Disyembre sa mga buwan ng karaniwang pinakamarami ang nalilikom na basura dito sa lungsod. Batay sa tala ng ahensya, pinakamaraming basura ang nalilikom sa mga lugar ng Divisoria, Boulevard at Gaston Park na iniuugnay sa mga pangunahing aktibidad at pagdagsa naman ng mga tao. Dagdag pa ni Mabilen, magpapatuman ng Glenro ng mga inisyatiba upang matiyak ang maayos na waste segregation sa lungsod. Dahil dito, hinigayat ang publiko na maging responsable sa pagkonsumo at tamang pagtatapon ng basura upang mapanatiling malinis at maayos ang Cagayan de Oro habang ipinagdiriwang pa rin ang Higalae Festival. Itama inyong mga orasan, alas 7:25 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanain ng ating balitang lokal, ginawaran naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang ilang local government units sa Misamis Oriental sa isinagawang Provincial Awarding Ceremony para naman sa taong 2025 Performance Audits and Awards. Kabilang sa mga pinarangalan ng mga bayan at barangay na nagpakita ng mahusay na pagganap sa mga larangan ng peace and order, anti-illegal drugs, local legislation at conflict resolution. Itinanghal din bilang national top performer ang bayan ng Naawan sa Anti-Drug Abuse Council Performance Audit matapos makuha naman ang perpektong 100 puntos. Pinangunahan ni na DILG Misamis Oriental Provincial Director Engineer Marisha Naibe kasama naman ang ilang kinatawan ng pamahalaang panlalawigan at mga LGU ang paggagawad ng mga naturang parangal. Oras natin, alas 7:25 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po'y binubuo ng mga balitang nasyonal at ating balitang lokal. Samantala sa ating pagbabalik, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat o International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
2: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita! Heart FM, Balitang Bukidnon.
1: Oras natin, alas 7.27, na nagmamadaling kumaga, patuloy pa rin kinakatutong, hanap sa baybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita.
1: Dahil pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM, sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
0: Heart FM Balita.
1: Kayo din dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo naman napapakinggan sa pamamagitan po ng Heart FM 92.7.
0: Heart FM Balita.
1: Sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanoon sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages, kung saan maaari po ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages na ito at ang mga Facebook pages natin, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7 - Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
1: Ito naman ang ating live, magyari po lamang paki-share po nito at maaari po kayo maglagay dito ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento o maging ng inyong mga pa-shoutouts at yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan. Itama inyo mga orasan, alas 7.28 na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng New Star Online. Experience at New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bangkor.ph.
0: Heart FM Balita.
1: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
1: Pinasalamatan ng pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon ang 8 provincial hospitals at ang Provincial Economic Enterprise Development and Management Office o PEDMO. Matapos makapagtala ng kabuuang 1.073 billion pesos ng income collection noong taong 2025. Sa naturang halaga, 744 million pesos o 69% ang nagmula sa PhilHealth, 296 million naman o 28% mula sa Department of Health, habang 32 million pesos naman o 3% ang nakolekta mula naman sa over-the-counter transactions. Pinuri ni Bukidnon Governor Rogelio Neil Roque ang dedikasyon ng mga kawani ng mga ospital at PEDMO sa patuloy na paghahatid ng dekalidad ng serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng lalawigan. Kaugnay nito, ipinagdiriwang din sa Bukidnon ang Hospital Week mula naman Agosto 3 hanggang ika-12 sa Bukidnon Provincial Medical Center at iba pang provincial hospitals sa lalawigan.
2: Sa wala na balita, nagpatupad ang Local Government Unit o LGU ng Lantapan, Bukidnon ng 4-day workweek scheme mula Agosto 3 ngayong araw hanggang Asais 2026. Sa ilalim ng bagong schedule, bukas ang mga tanggapan ng LGU mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi upang may pagpatuloy ang paghatid ng serbisyo sa publiko sa loob ng 4 na araw. Nilino naman ng LGU na hindi saklaw ng naturang scheme ang Rural Health Unit o RHU at Municipal Health Office o MHO. Mananatili ang regular nilang operasyon tuwing Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon maliban sa mga opisyal na holiday. Ayon sa pamahalaang lokal, layunin ng akbang na matiyak ang tuloy-tuloy na paghatiid ng mga pangunahing serbisyong pangkalusugan, kabilang ang medical check-up, laboratory tests at iba pang health services para sa mga residente.
1: Para sa atin, alas 7.32 na nagmamadaling kumaga. Samantala, pangulisanin ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Naglaan naman ang 100,000 pisong reward ang pamilya ng isang 82 taong gulang na senior citizen na pinaslang sa Kabanglasan, Bukidnon. Ito'y para pa rin sa impormasyong makatutulong sa pagkilala at pagkakadakip sa suspect. Ayon kay Police Captain Lenomer Caceres, hepe ng Kabanglasan Municipal Police Station, galing mismo sa pondo ng pamilya ang naturang pabuya. Hinihikayat naman ang sino mang may alam sa insidente na magbigay ng impormasyon sa mga otoridad upang mapabilis ang pagresolba sa kaso. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang motibo at ang nasa likod ng pagpaslang. Matatandang natagpo ang patay noong Hulyo ang biktima sa loob ng kanyang bahay matapos siyang madiskubre ng kanyang pamangkin. Alas 7.33 sa nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang unang bahagi o sumayin niyo po ang ating mga balita mula sa Bukidnon. Bukidnon. Samantala, dumago naman tayo ngayon sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM, Balitang Mindanao.
1: Sa ating Balitang Mindanao, mahigit kumulang na 6 million pesos na evacuation center. Binuksan naman dyan sa may Matanao, Davao del Sur. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag! Detalye!
3: Oro man ng itinern over ng pamahalaang panlalawigan ng Davao del Sur, ang halos 6 na milyong piso halaga na evacuation center sa Barangay Bagumbayan, Matanao, Davao del Sur. Layunin ng proyekto na magbigay ng mas ligtas at mas maayos na pansamantalang matutuluyan para sa mga residenteng maaapektuhan ng kalamidad at iba pang emerensiya. Ayon sa provincial government, bahagi ang proyekto ng patuloy na mapapalakas na disaster preparedness at resiliency ng mga komunidad sa lalawigan. Inaasahang makakatulong din ang bagong pasilidad sa mas mabilis na pagtugon ng mga otoridad sa panahon ng sakuna. Samantala, tiniyak ng pamahalaang panlalawigan na ipagpapatuloy ang pagpapatayo at pagpapahusay ng mga infrastruktura sa iba't ibang bayan ng Davao del Sur upang higit na maprotektahan ang buhay at kapakanan ng mga mamamayan. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
1: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
0: Heart FM Balita.
1: Alas 7:35 na nagmamadaling umaga, dumago naman tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
0: Heart FM Balitang International.
1: Nagbangga ng 2 firefighting helicopter habang nagsasagawa ng aerial operation laban sa malaking wildfire sa Greece nitong linggo, kung saan patuloy naman ang pagkalat ang malawakang wildfire na sumira na sa mahigit 100 bahay. Nangyari ang insidente sa Attica Region sa kanluran ng Athens habang tumutulong ang mga helicopter sa pag-apula ng apoy. Ayon sa Greek Fire Service, ligtas na natagpuan ng crew ng isang helicopter habang nagpapatuloy naman ang search and rescue operation para sa sakay ng ikalawang aircraft. Dahil sa matinding wildfire, nagpatupad ang sapilitang evacuation sa mga otoridad sa ilang lugar sa Attica, kabilang ang mga komunidad malapit sa bayan ng Megara. Samantala, panibagong wildfire ring ang sumiklab sa tourist island ng Kefalonia, dahilan upang lumikas sa mga residente sa ilang mga lugar doon.
2: Samantala, abot naman sa 150 ng mga migrants ang nailigtas matapos na masunog ang sinakyan nilang bangka sa French Channel. Ayon sa mga otoridad, tinangka ng nasabing bangka na tumawid sa United Kingdom nang masunog ang makina nito. Mayroong 157 ng mga katao ang nailigtas kung saan dinala ang mga ito sa pantalan ng Boulogne-sur-Mer. Nangyari ang insidente matapos ang pag-anunsyo ni Prime Minister Andy Burnham na magiging istrikto ito sa pagtanggap ng mga migrants.
0: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa ating balitang pambalakas na nagdiriwang ang buong bansang Pilipinas, at magandang balita po ito, nasungkit ng Pinay tennis star na si Alex Iala ang kanyang kauna-unahang WTA Tour title. Ito'y matapos talunin niya si Jessica Pegula ng Estados Unidos sa score na 4-6, 6-4 at 6-0. Ito'y sa finals nga nagkitanap na para naman sa Mubadala DC Open sa Washington, D.C. Dahil sa tagumpay, naging kauna-unahang Pilipina si Iala na nagkampiyon sa isang WTA 500 tournament at nakabawi pa sa pagkatalo niya kay Pegula sa semifinals ng Miami Open noong 2025. Naantala naman ang malakas sa ulan ng laban, ngunit ipinagpatuloy ito kinabukasan kung saan tuluyang dinumina ni Iyalang ikatlo at huling set upang makuha ang pinakamalangin panalo ng kanyang karera. Dahil sa tagumpay, umangat na po si Alex Iyala sa world number 20 rank pagkatapos po ng kanyang pagsamang sa WTA 1000 Toronto Open.
0: Heart FM Showbiz Balita.
2: Sinabi ni Angel Iliana na nais sana niyang personal na humingi ng tawad kina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Ngunit hindi sila nakita sa pagdinig ng kasong isinampa laban sa kanya. Kinumpirma rin ng aktor na iapilan niya ang desisyon na mandaloy yung RTC na nag-aatas sa kanya na magbayad ng 3.5 million pesos na danyos sa TVJ Productions dahil sa Manoy Mapanirang pahayag laban sa Eat Bulaga at sa mga host nito. Sa kabila ng apila, sinabi ni Anjo na mananatili na siyang tikom ang bibig tungkol sa kaso. Binati rin niya ang TVJ sa anibersaryo ng Eat Bulaga at hiniling na maabot ang programa ang layunin nitong umabot pa ng 50 taon sa ere.
1: Yan nga po.
2: Ayun na.
1: Ang realization, nasa huli. Hindi talaga nagkakaroon ng tuldok sa unahan ng isang sentence, ano? Lagi nasa dulo talaga
2: nasa
1: yan.
2: Nasa dulo talaga yan.
1: Ay, nako, yan sinasabi ko. Ano?
2: Abay, nag-live talaga pa nga ito, di ba?
1: Nag-live pa ba siya?
2: Oo, nag-live pa ito dati.
1: Ah, noon, no? Tungkol sa TVJ.
2: Tungkol nga sa TVJ. Madami rin siya yung sinabi doon na ikinagulat ng mga netizens.
1: Pero marami, oy, Anjo, marami nag-aabang nyo sa sasabihin mo, ha? O tungkol kay Tito Sen.
2: Oo. Kasi sabi nga niya, di ba? hindi na pwede yon. Kasi nga ito ay may ano na, may kaso na.
1: Oo, ano?
2: Mahirap naman din kasi.
1: Tapos na actually yung kaso. Nahatulan na siya, napagbayad siya. Hindi naman siya makukulong, ano? Magbabayad siya.
2: 3.5 million pesos.
1: Ng 3.5 million pesos na danyos. Sus, you know, teka muna. Speaking of million, iwanan na natin yan, yung topic na yan kay Anjo. Dahil nga ay tapos naman na yan. At patawaran na lang. Ewan ko lang kung patatawarin siya.
2: Sana.
1: Speaking of million pesos, may batid yung sunog kahapon.
2: Ito nga ay naging dahilan din na medyo nahuli tayo ngayon, ano, kasi sarado po yung may daanan dyan.
1: Nako?
2: Oo, sa may Isalina Beach at dito rin sa may City Hall.
1: Nako po?
2: Oo, mag-ingat po sa mga motorista natin na mapapadaan dyan sa area na yan. Hindi naman yung sa may Kapistrano, no, doon sa baba.
1: Sa may baba? Oo, talaga naman. Malaki ang danyos. Magano ang tinatayang danyos?
2: Estimate lang based doon sa isang in-interview, na station commander ng isang fire station, abot ng 8 milyong piso.
1: Naku po, ang danyos.
2: Ang naging danyos.
1: Malaki yung sunog kahapon dyan sa may Burgos.
2: Malaki
1: yan, di ba?
2: O, kinabahan nga ako, akala ko sa may bandang sa
1: amin. O, kasi taga dyan ka.
2: Oo, taga dyan ako, dyan na area. Pero yung nasunog kasi napaka-ancestral na nun na infrastructure dito sa Cagayan.
1: Kumbaga, parang isa sa mga mapagkakilanlan.
2: Yes. Naku po. Oo. Hindi pa naman alam, wala pa namang isinabi na reason o dahilan ng naging sunog kahapon.
1: Pero, kung ano yung pinagmulan ng
2: sunog. Pero nakakatuwa yung mga lumalabas na video.
1: Bakit?
2: Kasi may nakita ako na may isang deboto ng Our Lady of Manawag.
1: Na?
2: Kasi super laki talaga ng sunog. Establishments din yung naapektuhan eh. Isinayaw niya si Our Lady of Manawag doon.
1: Oh, talaga?
2: Tsaka, naging afternoon, no? Medyo naapunan na yung apoy.
1: Oh, talaga?
2: Umabot na kasi sa isang fire truck ang nasunog.
1: May nasunog yung fire truck?
2: Imagine mo, nasunog yung fire truck.
1: Nako ha. Siguro dahil nga sa kagustuhang maapula, na-park yan malapit dun sa pinangyarihan ng sunog. Alam mo naman, ganun kabilis ang apoy.
2: Apoy, yes. Ganun kabilis ang apoy.
1: Ganun kabilis yung pagdila ng apoy. Oo. Kasi imagine mo, yung fire truck, pwede namang mag-umalis yun. Pero kung nadilaan ng apoy yan at nag-apoy sigurado, malamang goma yan, hindi na makakaalis.
2: Yes, diba? Yes.
1: Talaga buwis buhay din ang mga fire volunteers natin, ha? Talagang saludo po sa lahat po ng mga volunteers natin, sa lahat po ng mga bumbero. Talagang napaka great job ng inyong mga ginagawa niya. Anyway, so baka meron tayo, may mga naapektong residente dyan. Malamang.
2: Yes, okay. Nananawagan ako sa mga baka meron kayong mga extrang damit.
1: Yeah.
2: Or kung magkakaroon tayo, let us know. Pwede tayong maging tulay kung may drive kayo na pwedeng gawin for them. Pwede natin pag-usapan.
1: Padali lang namang malaman kung ano mga pangangailangan. Basic needs lang naman yan. Pagkain damit.
2: Diba?
1: Tubig. Yan yung po yung mahalaga.
2: Pero ang mga usual na, yung mga karamihan sa nasunog kahapon ay mga establishment.
1: Nako po.
2: Kasi diba, tatawid ka ng itong boulevard doon. Kasi
1: meron dyan simbahan sa mga kapatid natin, mga iglesia.
2: So, na lang siguro tayo. Magtulungan tayo kung meron po tayo.
1: Let
2: us know how we can help.
1: Naku po, may gagarapin pa naman tayong higalaay. Gagarapin dyan sa may boulevard.
2: Yun na nga. Naku. Malapit na yung opening din ng Higalaay Festival.
1: Talaga naman,
2: Bukas.
1: Very unfortunate, ano? Ano nangyari yung mga ganyang mga sakuna? Lahat tayo magagawa dyan. Nature yan eh.
2: Ang atin lang ay mag-ingat at talagang tumawag agad ng otoridad.
1: Mm. Let me correct myself. Hindi pala nature yan. Kasi syempre, ang sanhi niyan. Malamang may mga sanhi niya yan. Mm. Mga sanhi yan. Anyway, sige. Baka may maitutulong tayo. Mag-extend tayo ng help, ha?
2: Yes.
1: Mag-ano tayo sa ating mga kapwa, fellow Cagayanons. Oh, siya. Sige, maraming salamat sa iyong chika sa araw na ito.
2: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
0: Heart FM, Showbiz Balita.
1: Oye, alas 7.42 na ng umaga. Ay, teka muna, matindi na siguro. Apektado rin yung mga iba mga kalsada. Pakinggan natin ang ating update.
0: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
1: Nasa linya natin ngayon si HBG Jerry, a small but terrible Kabuyaon. Jerry, magandang umaga.
4: Magandang umaga, Mar. Magandang umaga, Nel. Kaling akong uptown Lumbia, yung Masterson, pababa. Medyo build up doon. Papuntang pababa para sa gas. Pero dito ako dumaan sa May South Diversion Road, papuntang Taguanaw. Yung Taguanaw, may build-up din doon. Yung sa crossing sa May Box 1, papuntang Boulevard. Tapos, nakarating ako dito sa May Boulevard. Boulevard, build-up din yung traffic. Yung crossing sa May papuntang Rotunda.
1: Nako po, yan ang sinasabi natin. Naramdaman ni Nel Arasaga kanina yan. Asan ka ng lugar ngayon?
4: Nandito pa ako sa May Boulevard. Di pa ako nakalabas.
1: Nako, na-stuck ka na dyan. May pasahero ka ba?
4: Meron.
1: Ah, sige, yun ang mahalaga. Matakbo ang metro.
2: May ano ako, may abiso ako sa mga baka gusto nyo ng rerouting. Yung ang tawag doon, yung alternative route. Pwede kayong dumaan likod ng ano ha, likod ng Lourdes.
1: Ah, pwede doon?
2: Pwede doon. Doon sa may ano, simbahan.
1: Ayun. Pwede, bukas yun. Bukas yung kalsada doon.
2: Bukas yun.
1: Sige. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasahero. Maraming salamat sa iyong traffic update. HBG Jerry, small but terrible, Gabuyaon.
4: Yan ang latest na sitwasyon. Makasada ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, small but terrible, Gabuyaon, para sa Hard FM, Road Traffic, Alamin.
0: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: Oras natin, alas 7.45 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Agosto 5, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headline sa ating balitang nasyonal, plano pagsasang katuparan ng Pang Silica Project. Kinakailangan ng tiwala ng publiko ayon naman sa CF.
0: Heart FM Balita.
2: Pagbaba ng focus crimes noong Hulyo, ibinida ng PNP.
1: House of Prosecution, kumpiyansang hindi nabutasan ang testimonya ng dating COA Ikfang State Auditor, Roderick Wamil.
2: At headline sa ating balitang lokal, pansamantalang traffic scheme ipatutupad sa grand launching ng Higala Eye Festival 2020.
1: Samantala naman, PWD sa Cagayan de Oro, may special People's Day na sa City Hall.
2: At balitang lokal pa rin, Plenro nagbabala sa posibleng pagdami ng basura ngayong Higala Eye Festival.
1: Mga LGU naman sa Misamis Oriental, ginawaran ng DILG dahil sa mahusay na pamamahala.
2: Headline sa ating balitang Bukidnon, walong ospital sa Bukidnon pinarangalan matapos makapagtala ng 1.1 billion na koleksyon noong 2025.
1: Sa balitang Bukidnon pa rin, LGU Lantapan, nagpatupad naman ang 4-day work week. RHU at MHO, hindi naman saklaw.
2: At balitang Bukidnon pa rin, 100,000 pesos na reward. Inalok ng pamilya ng pinaslang na senior citizen sa Kabanglasan.
1: Headline sa ating balitang Mindanao, mahigit kumulang 6 na milyong pisong evacuation center. Binuksan sa Matanao, Davao del Sur.
2: At headline sa ating balitang international, dalawang firefighting helicopter nagbanggaan habang inaapulang sunog sa Greece.
1: Sa iba yung dagat pa rin, mahigit 150 migrant na iligtas matapos masunog naman ang sinakyang bangka na galing sa bansang France.
2: At headline sa ating balita, pampalakasan, Alex Ayala, kauna-unang Pinay champion sa Mubadala DC Open.
1: At sa ating showbiz balita naman, Anjo Iliana na isa ng personal na humingi ng tawad sa Tito Vic and Joey. Heart FM, Balita! Oras natin, alas 7.48 ng nagmamadaling umaga. Oy, narito na. Baka pa shoutout natin, ha?
2: Di ba napag-uusapan lang, medyo anuhin ko lang, ha? Pag-uusapan lang din itong tape, ano, tsaka yung Anjo, tsaka Eight Bulaga. Ay ba'y pumanaw na yung dating... yung taong nito, yung manager or CEO ata ng tape. Si Yalos Hoss.
1: Yung may-ari ng... Actually, siya may-ari ng ano, ng tape.
2: Ng tape, may-ari ng tape. Pumanaw na.
1: Yung dating kasama ng Eat Bulaga.
2: Eat Bulaga, yes.
1: Tape dating. Incorporated
2: yes.
1: Yan eh.
2: Yes, pumanaw.
1: Kapag makapasok pa ako sa, ano yan, sa opisina mismo.
2: Opisina.
1: Ah. Kasi malayo yung opisina ng tape at saka yung studio ng Eat Bulaga. Talaga. Andyan yan sa papuntang Ateneo Yung kanilang tape.
2: Opisina.
1: Maganda yung opisina nila. Luma na pero di makikita mo dun yung mga legends.
2: Ay! May mga ano dun, tawag dun yung mga artifacts. Yung mga ganun.
1: Mga ginamit nila nung unang panahon.
2: Ginamit, galing. Ito si Mami Nilda Tubuen Padel. Thank you, Mami. Ang sarap ng chiffon cake mo, ha?
1: Oo. Uy, maraming salamat. Sa kanya ba galing yun?
2: Sa kanya galing yun.
1: Nako, kaya...
2: Mami Nilda, thank you.
1: Maraming salamat po, Mami. Nimpa Bernaldez, magandang umaga po. Ayan, nakikinig sila mga taga-Tubigon, Maramag, Bukidnon.
2: Ayan, good morning. Ira Barrentos. Ayan, shout out from Don Carlos, Bukidnon.
1: Ay, Ira, ay, ano yan? Lagi nagko-comment yan sa page ko, ha?
2: Mm-hmm.
1: Oh, lagi nagme-message yan. Maraming salamat. Si Idol...
2: Follow na ito.
1: Oh, si Idol Ma'am Ira. Ayan.
2: Okay.
1: Maraming salamat po sa inyo. Jeline Gev Gales at ang buong Gales family. Magandang umaga. Listening from Barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat.
2: Thank you. Jovi Ayo, Mami Jovi. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At si Mami Amy Balumadres. Ayan, magandang umaga sa lahat ng mga taga-Kamamanan. Si Mayor Miles. At hi daw din. At good morning kay Clark.
1: Ay! Talaga naman, oh. Sa inyong adopted son. Gemma Palangat Pupos, magandang umaga. Oh, shoutout sa tanan mga taga Zone 10. Upper Carmen, magandang morning po sa inyo.
2: Salamat kay Liray na nakikinig from Makasandi, Cagayandior City. Good morning.
1: Ay, maraming tiway.
2: Andre Shell, and shout out Jason Steve.
1: Uy, shout out na lang ba tayo palagi? Follow din sa page. Ha? Follow sa page. Ano nga ba yung page natin? Jason Space
2: Heart FM.
1: Ayun, Jason Space Heart FM. Follow din. Remedios Gimelo, magandang umaga. Magandang Crystal Maramag, Bukidnon.
2: Good morning, Lola Lalang, mula sa Hanupulan, Claveria, Misamis Oriental, may buntag.
1: Ay, maraming salamat kay ano, Prince Faisal Ampuan. Magandang umaga. Nakikinig sa atin yung ano, yung Jandorf Tennis Club.
2: Ay.
1: O dyan sa may Bara Upol. Lagi silang nakikinig talaga sa Hard FM. Maraming salamat, ha. Idol Sir Prince Faisal.
2: May buntag. Ito naman si Sir Leo Palasan mula sa Quezon, Bukidnon. Good morning.
1: Hoy, good morning na good morning. TYTY sa inyong pagpaminaw. Marifel Dikito Ahes, my ever favorite duo. Oh, nga grabe ka energetic ko, Jason. Oh, just stay as you are. Wow. Parang sulat lang. Stay as sweet as you are. Ni Sweetie George nga everyday nagka-blooming. Ay, talaga naman.
2: Grabe ka, Ate Marifel.
1: Pinang-araw-araw pa ni George yan.
2: Ay.
1: Salamat po. Always sa pag-ati ng balita, ha. Shoutout sa family niya sa Maylapasan, Dikito, Ranario, at Termale family. Mayang buntag!
2: Thank you so much for listening. Dr. Heart, mayang buntag, Dr. Heart.
1: Oy!
2: Eto din, pa-follow and like.
1: Oy, naku, ayan
2: Tsaka subscribe.
1: Ayan,
2: Dr. Heart Space FM.
1: Iyo. Yun na, ha. O, dali. Magsipag-follow na. Para updated kayo lagi sa mga showbiz happenings.
2: Ay!
1: Showbiz happenings.
2: Sa mga love happenings. Sa mga matters of the heart.
1: Ayan. Yeah. George Baslag! Shout out, naminaw na karon, ha, sa Hard FM.
2: Thank you, Usude Rasea. Ayan, good morning po. Shout out po sa Sarah family. Diyan sa may Makasandig, The Land of Promises. Sa kanyang loving mother na si Lelinga Sera. Sa kanyang As a Jejur's family,
1: Jejur's
2: and big bosses have equipment line department, and to my love Jamelia, happy viewing and listening. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig, maraming salamat.
1: Ito si ano, si Marichelle Robe Gonzalez. Congratulations daw sa FCC Jacky Jones team for winning last Sunday sa Bugo Basketball League with 3-0 standing. Ay, wow!
2: Uy, congratulations.
1: Ang angas nung team.
2: Oo, baka gusto nyo isali si Jason Steele. Baka
1: naman,
2: liga.
1: Sa susunod yung liga, isali nyo ako, ha? Alam mo naman tayo.
2: Yes, active yan. Tutski Ligaspi, may buntag. Shout out Tutski Female Bed Spacer and Car Wash Kibawe, Bukidnon. Thank you sa inyong pakikinig.
1: Ay, magandang umaga. Alam mo, nakikinig din sa atin ang ano, ang Rajal. How do you pronounce this one? Rahal? Rahal family. Mga taga-barangay Kugman yan. Oy, Marlon! May buntag niya!
2: Good morning!
1: Mahaw na!
2: Sir Nonoy Esteva, good morning, may buntag.
1: Papa Roo, magandang umaga.
2: Good morning, Papa Roo. Good morning din, Maribel Dikito Ahes. Hi, Doc, kay Dr. Hart.
1: Ngayon, no? Maraming salamat.
2: Shout-out din kay Ate George.
1: Miss George, ganda.
2: Ay, maraming salamat. Dagang salamat.
1: At kay Jason Steel, guwapo. Salamat
2: si
1: po.
2: Si ano to, si Ira.
1: Pinang-araw-araw ko pa nga yun, eh. Lalo na siguro kung twice a week lang namin ginagamit.
2: Ay, okay. Paano ba to?
1: Si Danny Mendoza Navarro. Danny! Ay, ano ko to? Kababata ko to.
2: Oy.
1: Magandang umaga. Kababata ko to. Miss you, pare.
2: Shout out.
1: Galing sa probinsya namin yan, sa Luzon.
2: Maimbuntag. Good morning, good morning. Frankie Du. Good morning, Frankie Du. Thank you for listening.
1: Magandang umaga sa inyo. Good morning. Shout out kay Mama in my mind. Florida Cortez. Si Ate Flor.
2: Isa yan. Oh,
1: Florida Cortez ng Consolacion. Si Ate Flor na maputi ang kilikili.
2: Ay, grabe. Puting-puting.
1: Alam mo kung bakit?
2: Bakit?
1: Kasi dun sa black screening natin, di siyempre, nagtatawag tayo ng volunteers para sumagot. Ngayon, talaga, grabe yung pagtaas niya ng kilikili niya. Taas ang kamay talaga. Oh.
2: Ay, pinakita talaga. Nakita ko nga eh, nag-video si ate. Ate Design. Good morning. Ayan, may tanong dito si ano.
1: Baka mati yan, ha?
2: Hindi, may tanong dito si Ira.
1: Ano daw?
2: May lahi ka ba daw ang Amerikano?
1: Ay!
2: Kasi sa boses mo.
1: Ayos. Do not mind it.
2: Yun na yun.
1: Naging salamat.
2: Natural.
1: George!
2: Naging brutal.
1: Naging Peppa Pig.
2: Naging Peppa Pig. Naka, si Ate Jalef Flores, kagas naman, mga taga Makanhan, dagang salamat sa inyong pakikinig.
1: George! Si ano, si Iris Francisco, magandang umaga. Good morning daw sa kanyang love, sa kanyang life, si Jenner Ledesma. Hello, my love, so sweet! Labi na sa kanyang pamilya diyan sa may Purok Sis Kawinihan, kay Mama Linda, magandang umaga, kay Papa Esnas, at kay Nigel, good morning!
2: Mayong buntag, kay Ate Sherry Lorente, good morning.
1: Ayun o, eksakto-eksakto yan, habang kayo, di ba, nagpiprepare na inyong mga almusal, eh kami po ang inyong kasama. Hoy, huwag niyong kalilimutan, nako marami pa pong mananalo ng bigas at ng groceries para po sa araw na ito.
2: Kada oras yan, ha?
1: Oo! Diba? May mga taga Nazareth pa yatang nag-ano.
2: Ito, this one just came in. Les Mahusay mula sa Nazareth. Good morning.
1: Maganda umaga. Isama na natin ang Kevin Enterprises na alas 5 pa lamang. Ay, nakatutok na sa atin. Siyempre pa, mga taga SMK, Ukay. Magandang umaga sa inyo. Sandali, nag-ano yung director ko, nagsisenya, stretch.
2: Okay, direct.
1: And then, yung mga taga SMK, Ukay sa may Osmeña. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa may Carmen Public Market, ang Raniego family.
2: Ay, oo. Si Ate Nanette, ha? Oy. Sa may Mahogany section.
1: Oy.
2: Kanyang mga kasamahan dyan, magandang umaga. At ang Novo Department Store, lagi yan.
1: Oh,
2: sa may Pugon.
1: Oh, magandang umaga sa inyo. Yun na. Sige. Oh, siya. Oras natin ngayon, 3 minuto. Bago sumapit ang 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang galipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Bontibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batiansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
2: Nel Arciaga.
1: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita na diretso. Serpisong may puso.
0: Inihatid sa inyo ang mga likalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
5: Gigutom na ba?
6: 93.7.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
8: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Bus.
10: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
11: Makabuhay.
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan.

0: 0551-8251 o Candil Chavez. 0915-563-4616. Serbisyong may gugma. Serbisyong Senator Meg Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.